0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Tiba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsa di strategies wa sheba hore na PC shebile hore o hangata batho ba Christ ka 3 ke ne ke yona nako e ba. E ba gapelang ka yona. Ha e re re nke bula na etse lenaneo la thapelo. Kutuwa katri ufi ya la gafu. Kutuwa na di. Yes, kasi.

0: Ya kopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba ba tla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bujane ka tsosa difefo
1: ke re ba seke ne ba botsa gore na motho yerwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagi yerwa ka mantediletswe ke selwana se

tsa ho tshwara ditlipe madi a boele dikgologolo diphakimo thapelo buliano o tswantswe teketsiwa ka faela lesiba la mosheletho ya nalana o re sedi dile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o tlogo mpeta ya legodimo ebile ko wena motshwabo wa dibuka tsa nampawane ga o jele go mogera o phedileng shebedijwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo ka

te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jele o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae ya ke nan thwa

0: ngwana madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o bane ha o ka tiwa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena emotona wa nkopane ya mathunya re ke tekele bojwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang adimile phesimeluo yona entsenyetswa jwalo dinkontsaka yana ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lebika kaena a tlanke godi ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa godimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotlolo ke lebojalo yona kgaitsedi yaka laelae mapone ya o nkileng a monnate ngwana wa batho o tloa go renga tsane tsa boborobonga go nyoloela go renga tsa bolesome le metso e mmedi nakonga tsa botšhetšhelela kwana itse ga a fitlha mono a fitlha a kopana ga monnate le bo DJ ama o theowa ga monnate o dikela gantle go rreng ena ya gona ya borraro ya santse a boka dikgomo ka go sepelangwang sa gago lapeng mo o ditseng o le gona teng mo sebetsing wa gago ka o fapakana ruri ke ntse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka Qwadinga hasodi ke botlenga tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke Qwadinga Highlanders stadium gantle tlasa thaba lepantsola thaba ye sepono mpeng ga bo matswalwa mouteng a ke buswanga jalo ke mogana Thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sodi sodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena gobane theko ena ke morena wa thaba mo tlotle e letsiela boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke labone letsatsing la kajeno labone ke la larobong kgweding ya rona ya bosupa selemong a sa2020 ka metso e tsheletseng bonnete re kotsometse gantla godima matsatsi a legolo le 190 ke bopaki ba go etsaletse fela matsatsi ane a legolo 70 ka metso e mehlano 175 ele selemo sena se ka sa kodumela ga se diketsa mo nentse re diketsa tse dingwana teng bo 2025 bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 o tewa a kenyane beke e batlanyetso fala ke ya 20 ka motso o robileng a monno o le mong ga thuto ya letsatsi lena e le ya 1970 metso yona e mene 1974 e sale ke fihlile ha ntatae ke sebeletsa PCF ama ena non le monnate le bititsweng a fela selemela moon and drive show le mo ifo ona ke wa bana ba kgwale monnate ba tla re bila o ya thabisa monnate ba tla re ke thabo fela ya sa thabanyena o bo sotse ba fela re e ba habo papa ke party e ba mmayena o ya loya umunati
1: uyo wathabisa mhlanga mogale
0: umunati
1: ithabo fela mabudimini
0: siyabata hantate molo bosof
1: waleso
0: akaitse thapelo neso go wafase ka mangole
1: arenkele to gile to la tumelo mabudimini
0: arenke joine siyabata
1: ukwa ntshela hao a ke ukwa le ntshela hao mathabo ga go pelo ya ka gobane osanka o mokana o tlile ka go motlotwane wa lelapa la gago go fitlha tulo le sebakeng selao seo leng ga go sona mme re a leboa ke gona gobane jehofa modimo o tshireleditseng tate o tlo fitlha mono gona teng gobane ke ka mogauwa ga e leng yena jehofa modimo gore e ontsa o tshireleditse ka dinako tsotlhe mme re a leboa re le moifo o bana ba kgwale mme re a leboa re bisa marini mme re a leboa re le baetsang ka tsene gobane jehofa modimo o dula a o tadimme ka dinako tsotlhe oo jehofa modimo wena mogala wa kgotso re a leboa ntate ka ona re phamise bogolo ba gago o ne re tlamile go kokobetse tlasa bonamelo ba bantu wa gago oo jehofa modimo wena mogala wa kgotso gona ga bosa feleng bana ba kgwale dikoko tsa ka moya yeme menyako ya matsolo ya kokota ka go malapa lona le ka go dipelo tsa lona ga o dumela re ke
0: ten
1: oo jehofa modimo wena mogala wa kgotso ya tsena gore bana ba sele ya kuka letshware ke le seke ka go fapafapasa oo jehofa modimo ga ke na maata nta ga ke na maata o bafapholo mabodimo le ke akaa ka mmusong ka mo ke kopang thuso le maatla ka ona ka nte ke lola kopela pholo ke lola kopela pholo mabodimo o ne wa fa modimo oo ke wa fa modimo wena mogala wa kgotso ga ko ame molemo ke bana ba gonta hyman ba bodimodi bana ke wa fa modimoyes ka leso la gonta iseke tsotlhe mathata otla bo le matsenya wa bona mabodimo a ya mogeti obane mabodimo jehofa modimoake ke a lelata re tlisa tlase lefatshe le ba utlwang ga kete mabodimo di atlwa go tuela fe na ke ntatago na o dula re tadimme ka dinako tsotlhe oo jehofa modimo ga ke itsa yalo mabodimo di babitsa magolo tatelela mogalela moagelang a imeele motlhanka mogae na
0: amen seabata gantate molo bosof
1: gona kgotso ga wetse gantle ngwaneso sita le bana beso
0: ka o tshwana fela le wena ko o jetse mogana modimo wa matshediso le kganya le kgotso he ya re bolokele wena seabata o botlhokwa molemong wa moifi wa bona ba kgwale ka sitana le o basotho ka kakaretso
1: amen
0: ono ke ke ba tloela ai ono ke ke ba tloela ka nnete ho nketsetsa letsatsi a ono ke ke ba tloela e ga re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona ile wa difela mesonga ya letsatsi le entsweng a bualo ke morena ho di maphisi FM ya le khotlala gasola hanta tae o thewa hantle a vani Lesotho hotel and casino ka nnete ha hona se upelo ya ka e se batlang a tseba go uetse pelo ya ha hona le tlo le se se batla a e ga nnete ipatlela fela mo kana Jesu pelo ena ka ipatlela fela ntate modimo ha hona letho le lo se batla a e ga nnete he ori ma PC FM ya le khotlala gasola hanta tai nomoro tsa mohala +26659956 get 21219956

0: Amen.
1: Amen.
0: Ntshena ine re ha e wotlana ka mane ka hantate mulo dile. Na le motho ya gatanga ka mono ka ntate mulo dile. A re hela. Ha u file mo rena wena.

0: re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: a o sinai o
1: mo tuka le mahat sa tlhalo lo ka tsone ba ha i ba tsuta me o tsitsa tla go tsone le ga tsona ha ke ba ha o morena a o sinai
0: le feeling mo ke tsama yanga go lahle ya ba bangata empa nna ya ntsama isanga ke Jesu ke mongatsela ho shala makale mahla ale maseru east re ba ha o morena
2: wa ha o morena
0: ntate tsukulo
2: wa ganatha ke so wa ba balla le se ya he wota o batla ho le bolaya bani ena o bolaya matsibulo lo ona o bolaya bana ba bashanyana fela re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tsukulo mo hai
2: ha tsusa ntate.

0: re ba ha o mo rene
1: ba ha o mo rene ba tsanga mo rene
0: se a bate
1: e re di tsi mo keng ba ba ndone re di tsirella ka ina go tsohle re go tsi sio ne re ba ha o mo rene ba tsanga mo rene
0: re ba ha o mo rene se a bata ntate mo lo bosof
1: amen mo tsanga mo rene
0: re ba ha o mo rena
2: ka ba ha o mo rena
0: nko a fahla
2: o le lana le tshito tsa lona ka ga pelisa le ke le go fola ke ya le maybe ke ke ya le maybe ke ka ba ha o mo rena
0: re ba ha o mo rena nko a fahla
2: mo se ko ba tla
0: mo rena mo di mo matsiriso la khanya la khotso ba ba le le ba ntlo ya ha go
2: ya le wena kena
0: amen em tsamai morena wa mamela ke ba ha o morena submarine ba kubung re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: me makamwe
1: o di mo go tsitsa se tla mana ba ha o morena
0: ke ba ha o morena me makamwe lo mo happy
1: le lo go ntate
0: amen ngwaneso

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: me mamu
1: ka tsandiso ke ha itseneng ka khotse bona ka tsandiso re ka tsaneng ba hetse go ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena me mamu pe go mare
1: ha tsama ntate
0: e mine ngwane so re ba ha o morena le ho sitwenga wa ka o ntshwarele mme a le simagomo a le lengkotong.

0: baha o mo rena
1: wa
0: mo re ke ba ha o mo rena go beru ya bokotulo ditopitopi tshwananki e ka sitana la tinjela kanji nna ke morena modimo wa matsheditso le kganya le kgotsa ba banle le bantlweng ke tla otla bana ka bogopo ba batswadi ba bona ndoda Mofokeng a le bophelong a Vanderbijl Park.

0: re ba ha o morene
1: re ba ha o morene ntati
0: nkhoma tshepo
1: nka tshe ka matla wena ka sibili o mphulele sibe ka mehla o ngetse mo mahali re ba ha o morene
0: re ba ha o morene nkhoma tshepo kwa labata
1: amen ntati
0: amen nkhono

re ba ha o morena inkeleng a joko ya ka le ithute ka nna ka go bane ke molemo a o ntabeleng a tekane a le go ditswana.

0: re ba ha o morena
1: kgotso kgotso tsetlanga dile rotho empa setshabenga matsuhunga a Jesu ke kopa o ipheta kgotso kgotso tsetlanga dile rotho setshabeng di matsunga a Jesu nkhono tsheu ale ya handa temolo leqele re ba ha o morena
2: ba ha o morena
1: me matukeng o
2: tshe ka le tla le tso ba ho
1: tshe ba ha o morena me matukelo mo susu morena modimo wa matshediso wa lekganya le kgotsa wa banlele bantlo ya mme wa ka amen mme bokanga modimo wa kganya modimo o re entsenya ketso tsa ona di benya di kganya lefatsheng ntate ntlhane a le ya ntate moloteko re ba ha o morena
2: re ba ha o morena ngwane
1: mme mma rorisa
2: Tadi
1: lak, ponu sete sila, huli fifi, hape hose waka. Baha umore. Reba ha
2: umore
1: na ame marorisa nga mokazi.
2: Ketan isi yungane.
1: Amen in nesu. Obani Jehova ose tsabelo saka. O khethetse mo ka media phahameng hore ebe setshabelo sa gao. Metsidi a le ya ntate Molopita.

0: go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosetse ba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mmae yena o ya loya tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe re ba gao morena Haringa ka lefatshe lohle re ba rute evanyedi ntate tshepanga mahlo ale matukeng e matukeng re ba ha umrene
1: se ba ha umrene ba ni ke ye tshikile ke se ka ke tsana ya se le le thata ke le ya ba ha umrene
0: ba ha morena go puthi
1: ka nna se
0: tlo e mene eng khunwa

0: bonang a swina o fihlileng ka ya batho re ba ha o morena a o isile hata a le magalaneng re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ne mma se bolela
1: ha le mpotsa tsapa ga ke tsaki le
0: ne mma re thabile
1: ke ra tsaki bo mo ha ka hai hai go ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mme mma ga thabile polao
1: ka se se ntate
0: amen ngwaneng
1: amen.

ntate ke bitsa ba robetse ntate di kubontse tshisa bitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti kere prompita yena ha ila le khotimo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ma tshuwa na re ha fetu wa mtimo wa fetu le polo tsa banna le basadi utle go tumiswa wa ba fela mtimo ma profita le dina ka le bohle ba tsile wena o di ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile

Tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke leshume e metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo. Bantu dielwa sebupinga sa mollo.

0: wena ke
1: ana le wa tsena wa phetho sala sa tsandi se hlohong ala le o sabile no tsefe
0: a o ntse
1: la o sabile no tsefela
0: o a o sabile
1: e o ise
0: o sabetseng ska ba bua o sabetseng
1: tuka flema sine o hu a ke tsong ka rofma re se di tsiri ka tsenser fai ka lele di tsantsan ke di se ha mat a ke la se le me ba ka ntse go se mo tla ya
0: na ke re ka baneng ho ha ndwala ke bona a feta ke ga ikho
1: Masanya
0: gala. Nene mmetse se phami se mosile. A nne te gara.
1: O le ya o itse o le itse ja bula no re ka nna. Ke di fitse ga ila.
0: Ya se phami se mosile.
1: E ka feta futhi go le tshetla tsa.
0: Oh.
1: E ke o tlo feta se ntse.
0: Afa mo tsama mo
1: ya
0: le
1: sone ka mwana
0: a na go mo ke tsinga tshele. Hai. Hai. A mo tsile itse
1: Oh, I'm not sure. Oh,
0: my God. I'm a match.
1: And I guess, thanda samne.
0: Oh, nige magetsi. Kanyulo sakalaba mane ne letsatsi mane ne hantate molo tshosane ka fihla ka fumana ntae tshukulo mo haimo.
1: Awnde tshugo.
0: Mm. Ah, u vita mona vuya ntae ntsibe nga lahlela le jikeja.
1: Okay, my dear. This is the big example of samne.
0: Mm.
1: I would like to get a little bit of a Mema ka go khona yena na saka ja ja den khane ha di go ka di tsang a o se bona lo tlo go se ha ma fa tsi le ma khane le stadium e re ya ka le di tsang benji benji stadium e re ya mo gana ma mi pono mo di tsi khumolo ha di go gana ma si si ponchong a o se tshabeleng tikano go be tsana di fa ke tsi ka le di tsang mo gana fa si se le long tsi ke se se le re bele tlo ba Magana din thoma khetsa ha le qela ka le tsipitsane tsopo sa khomo mo tsipitsa ka maskot le ma tsheko thaba bo tsu ha mo salla ka le tsipitsane ma sale ka tsibella le ma thabo di photo se mphitinyane ka le tsipitsane a o tsina na munyane ha di magana na le dia bere ya pa bere ya ka le tsipitsane le ma mmotlo go ma ha tsama le le sma khomo mo tsong le nkotong ka le tsipitsane mem pho ma khama ha se di le mwana di tsila ka be re ya ka le tsikitsane mem ma pa ki ma hale ja ja ma khube du ma hale shuku ndoda mo fiti o fanda be le phaka bo phlong ka le tsikitsane khobo ma tshepo ala bata to di to di ma hale shuku mm mema ke le mo shuku go khwaneng nama go sa mokadi tsetsane le sia ba te tsepa maso ma bigeng kgone ka le tsikisane o khono phuthi ka maskodi a o tsile ha da magalane ya ba reng kela tsapelo ya mo ha o di sabata ha boso o re bile masimana ga o ama sana le tsene ga mayo hola nga tsetsa bana tsa ba masimana mahlano le tso go bitsi e ke sile ma ah o ga le nna ke o ka
0: e tsena ntwena
1: eh sa ba tawala u ka ba ba na ha ke re ba ja tsiba ba le tsikisana tsena na le ngwana a go le ga
0: ya ithumela tsatsinne
1: a re ga di tsabini gage
0: a se motho a batlo hlolwa se yabata
1: gage
0: ke ne ke ga se motho a batlo hlolwa se yabata
1: eh ya sala sa sa hlolwa nna ke sa hlolwa ke a tsaba kana go no sonso fita mani ne o ka ga hela wena ka ga ho lutla ga ke ha o phapa mo fumane o le one o le one hand e mo ile go so
0: Hili. Aba ka ba uetsa ka mogotsana hendile ntle ka teng ke go di kere je. Aga ba ya ka mogo tsana hendile ntle ka teng. O hela. Kwela. Kwelang. Huyana hii Huelang Na hii Wabiali tawazana hii Hei hei hei hei hei hei hey. Ditata Dimona kaparibu soko E ya ka ya ditsebiso ntse ya ka retsang tsebiso tsa moifo tsetenga ka pela ka ma ka pela mahlwa ka ka mona ke hore le batwala ha tshusane le batwala ha tshusane le a kopana tsatsing la sontaha thaba tshitja mane ha tshwiwe horenge ya le shume le metso e mmedi a e fitile ka metso tse mashume ya mararo ke kopano e kwetsweng le batwa la tshosane le a kopana sontaha mane thaba tshitja ha tshwiwe ke kopano e kwetsweng yona tsebiso e tenga ka pele ho mahlo wa ka ka mo ke yona tsebiso e tenga ka pele ho mahlo wa ka a mona ke re re hatele pele ke le be mane metsotsonyane e mashume a mararo ka hare ho palo ya lentswe ke la bone letsatsing dena hei e a bile la bone letsatsing le e re ke lebe mo ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona e re ke lebe mo ka tsela le mokgwa mofuta e kanga ona ona e a bile la bone hei letsatsing lena

ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke phutha matsoho wa ka ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka le baka le teng le o ke kolohanyang maoto wa ka ka lona le baka le teng le o ke phuthang matsoho wa ka ka lona ke hore ke ritse ka thabo le monyaka ka ntlong ya ntate ke mesonga ya letsatsi mo ke teanang le polelo polelo yona e ngodilwe go thwe bonang modimo ke polo.

ha o tshetshela morao o sheba sehloho sa ditaba ba Azaria ba tla kokobetswa dinako tsa Mesia ba Azaria ba tla kokobetswa dinako tsa Mesia ha e qala e go homadi mabe Azaria thupa ya bohale baka le ha ke beile molamua ka molamua khalefo ya ka matsonga hae ke morometse ho lwantsha sechaba se khopo ke molaetse ho ya lwantsha sechaba seo ke halefetsinge atle hape dintho tsa sona a ruwele tlotlo a se hatikele jolo ka diretse tsa mmila bonang modimo wa ka bonang modimo ke poloko ya ka ke na le tshepo nke ke ka tshaba letho hobane Jehova ke matla a ka le sefela sa ka o ikentse mmoloki wa ka.

bibiliya ka le bibiliya hao dire esaya mora amotse ha ka ba atshepa motho wa lefatshe hore itlebe iena ya molwanelang. Bibiliya ka le bibiliya hao iri Esaya mora amotse ha ka ba tshepa thokolosi hore itlebe yona e monna molelang. Impa wile a re bonang modimo ke poloko yaka ke na le tshepo nkeke ka tshaba letho gobane Jehova ke mmatla a ka le sefela sa ka o ikentse mmoloki wa ka. Ha re ke re mathe go na le wena ge ke re titime ge ke re tšhetšhele morago ge ke re ye go monna ya mokalo ka Dafida. Dafida ha le ka go kgotlo ye ntsho ya moriti wa lefu. Dafida ha tsamaya ka ga go go kgotlo e nenya e tletse meutlwa e tletse matshwenyego e tletse bohloko. Batho ba ne ba hloma e ka Dafida e tla re ha a tswa moo kapa Dafida ha ntse a le ka go lefella e be ba utlwa Dafida a bua puo e fapaneng le ho boka modimo wa hae. Empa Dafida ha re ka ha le ka go lefella o re Jehova ke modisa wa o re nkeke ka hloka letho gobane o ntsamaisa mehlaleng ya hae mme ka baka la lebitso la hae le re la hae le se ikokotlelo sa hae ke tsona tse tlo ntshidisa. Le Esaya ho senya wa letsatsi o re bonang modimo ke poloko yaka ke na le tshepo nkeke ka tshaba letho gobane Jehova ke mmatla a ka le sefela sa ka o ikentse mmoloki wa ka. O tsamaya ka go kgotlo o kene ka gare go lefella lefatshe le o tsuetse matla lefatshe le ya o lwantsha lefatshe le o mmedisetsa meutlwa lefatshe le tsheya ka wena. Ena ke nako ngwaneso go senya wa letsatsi le entsweng ya ke morena. Ena ke nako ya go phamisetse boholo ba hae o phamisetse boholo go mokana modimo o re bonang modimo ke poloko yaka. Hara mathata ha ga ditsietsitse ha ga tlhokagalo ye ya mosebetsi ha ga tlala yena yeo ke leng ka gago go yona bonang nkeke ka arwangwa ke tlala le sefatlhego sa modimo nkeke ka arwangwa ke bohloko bofe kapa bofe. Go se tswalle sa modimo
modimo ke poloko yaka ke na le tshepo nke ke ka tshaba letho gobane Jehova ke matla aka le sefela saka wikentse mmoloki waka

Ezaya mora amotse tshepo ya hai matla a hai ha ka ba a dibea hodima sethunya amotse Ezaya mora amotse tshepo ya hai matla a hai ha ka ba a bea hodima moriana Ezaya mora amotse matla a hai le tshepo ya hai o ile a di bea ho ya mo tshepisitseng ya matla ohle dintho tsa lefatshe lena di ka o phoqa di ka o phoqa hoja o ne o di tshepile empa Jehova a ke ke a o phoqa le ka mohla o le mong ke ka hona Ezaya mora amotse a re bonang modimo ke poloko ya ka e ka re o ne a eme khuweng e ka re o ne a eme mo ho hlaheletseng mo phahameng a re bonang modimo ke poloko yaka ba ne ba nahanne ka nako ye nngwe gore ka ha ke lesole gore ka ha ke mohlabane gore ka ha o ya itswana o tla fihla a ba bontsha sethunya kapa a ba bontsha lerumo leo a hlabanga ka lona empa o ba bontsha matla a modimo o re bonang modimo ke poloko yaka ke na le tshepo nke ke ka tshaba letho gobane Jehova ke matla a ka le sefela sa ka o ikentse mmoloki wa ka a ko shebe monna ya mokalo ka Dafida Dafida ha hlokomela hore setšhaba sa habo se lwantshwa ke Bafilista Dafita ha hlokomela hore setšhaba sa habo se bolawa ke Bafilista Dafita o ema e le moshanyana Dafita o ema ka diphaka tse nyenyane o re nna ke ya ikisa go goleata ba habo le metswalle ya hai ba ile ba lla ha bohloko ba re jo e ka ba uwetsang wena ngwana tuwe hoja monna enwa a hlotse banna ba le dikete hoja monna enwa a hlotse banna ba tshwere marumo hoja monna enwa a tshotse banna ba tshwere dithunya ebe wena o ya kae
o le phaka dikana nyana ho yena. Dafita o bua polelo ya le nngwe fela. O re ke ya ho yena. Ka modimo o phelang. Ke ya ho yena. Ka modimo o phelang. Le baka le ne le le teng. Hobane tshepo ya hae. Dafida. O ne a e beile ho Morena Modimo. A re se sitang batho ba lefatshe lena. Modimo yena se kekebe sa mo sita. Se hlotseng batho ba lefatshe lena. Empa Modimo. Yena se kekebe sa mo hlola. Bonang. Modimo ke poloko ya ka. Ke na le tshepo. Nkeke ka tshaba letho. Hobane Jehova ke matla aka le sefela saka. O ikentse mmoloki wa ka. Le wena, ngwaneso o senga wa letsatsi, wena ya tlang o tsoa, o tsamaya o ya nyeweng. Wena ya tlang o tsoa, o tsamaya o ile o batla mosebetsi. Wena ya tlang o tsoa, o tsamaya o leba ditabeng. A ko bua mantswe yana. O ko re bonang. Modimo ke poloko yaka. Ke na le tshepo. Nkeke ka tshaba letho. Hobane Jehova ke matla aka le sefela saka. O ikentse mmoloki waka. A ko bua mantswe yana ho senga wa letsatsi. Bonang. Modimo ke poloko yaka. Ke na le tshepo. Nkeke ka tshaba letho. Hobane Jehova ke matla aka le sefela saka. O ikentse mmoloki waka. Hobane ditsietsing. Mahlomoleng a lefatshe lena. Jesu o ntse a ena le nna. Jesu o ntse a bapile le nna.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ngwaneso
0: nkhumang ka
1: o seng ho ho tle ha la bone ke ntseng ke morena ne re a leboha ka hona e sa ya ha bua le rona o re bona modimo ke poloko ya ka ena le tshepo nke ke ka tshaba letho o ba ne Jehova e matla a ka le sefela sake o ntse ke ntse mmoloti wa ka pili o hudile ke bakana e ka ba ka fela la poloko ya modimo re bolokile go tloa bosieng ba rona go tloa dipopelong tsa bomma rona go fitlhela mona mo re teng gona jwana ke ka lebaka fela la poloko ka ntate modimo ga o ka sheba Esaya le Tafita buketsena dikolokisi Jehova Tafita o re Jehova ke lesedi la ka le poloko ya ka nka tshogamang Jehova ke lesedi la ka le poloko ya ka nka thothomela pela mang mme batho bana ba babedi ga ba bua utlwa batho ba tshepile mmoloki wa bona mme mmoloki wa bona ke manna mmoloki wa bona ke Jehova ya entse le legodimo le lefatshe ka gona ntate ntse ge leboa ka metlha a wena obane ntate modimo o dutse a beile mantswe a re fang tshepo a re fang maatla pelong ya gago ka gona re sekeng ra kgathala o etsa gantle re seke ra tshaba obane re na le mmoloki mmoloki wa rona ke modimo ore moo ba babedi ba bagago ba leng teng ka lebitso la ka le nna ke teng ga re seke beganyagamang se ke pheta ga re seke beganyagamang modimo ke modimo wa dinako modimo ke modimo yeo a etsang dintho ka tsela tsa gae a gona ga re mo tloeleng ke se modimo sebaka a etse mosebetsi maemong otlhe ke yena a tla re tlholela re ba gao morena nneso
0: re ba gao morenang go mankapo
1: amen e golo nnae
0: amen nna bonang murimo ke poloko ya ka le hona e ka gona ikwetla sefubieng ya mona le hona e ka re o ne a shaena ka modimo a re bonang a lona bonang a lona ba beileng tshepo ya lona Hodi mari ntotsa le fatsi bona ke tsena di le phoqile empa ya re tshepisitsenga ka ha o ya tshepahala bonang muri mo ke poloko yaka re ba ha o morena re ba ha o morena
2: ba ha mogana mohlanga mogena
0: se abata
2: go di mo tsipolo kwa ka bona mo tsimo ya tsepa ha go di buri se ofa go di mo fana ka tsepo in tsholpo se re di kopang a le sana u di nela kannete le ka tsipo ha le sala hundela ho je ofa modimo go bona tale ba pa ka khulu ka sa di nela la di nela le di nela la ngane ya ofa modimo bona o ge tsa ditse bana ba ho hula re tsamang le bo
0: se ya ba
2: Hmm.
0: Yes. Seabata. Morena se abat.
2: Amen. Amen.
0: Bona. Murimo ke poloko ya ka. Ke na le tshepo. Nke ke ka tshaba letho. Ka ba ha morena. Yes. Hiban. Hiban.
1: Hiban.
0: Yes. Mema pheko nnake mogana modimo o etse ka gore le ka gore nnake tanki nnake a ga ke tshege bopaki

Boys Holiday. Ke tla go ba ke thole mo o tenya mo go titiba somalapo ka thapelo e bulanga gaso. O tla ba santsa itsamela monnate jalo. Le hlale fo wa ha mtutsi ke le tebele go hla se fikeng. Ha bo di le mena. Yena o nke monnate e re metso tsenye mashume a mararo. Ka mora ho ra botshelela le faphala ditaba ke a tshepa bateng bo isthabela nga tau bateng bo isthabela jani bo isthato ere horenga yane ya borobongwa bo kopana jwalo le ngwana ngwana na rilo mogabu Kale nano le monna tele bititsenga 912 setrata ke sa hantatai yena a unke ha monna te a ube ho renga ya le shumele metso emedi motsiaru o moholo mo tla kopana jwalo le lenane o le bititsenga fela the midday yena no la ditaba uitsa mala monna te le tladi makutle the smooth operator Yena o nja monnate ka lenane o le monnate a o be ho renga ya pele. Mo tla kopana jwalo le Jesse number 45 ya PCFM FM. Wale bagania, wale bagashushu. Ha ka re ba ha o morena. Funky L. Yena o nja monnate ka de fiusa o be ho renga ya boraro. Mo tla kopana jwalo le mo E4. Wa di manshena DJ Boots atsa malele bo mabumbuma bona ba onke ba be ho renga ya botshelela mo tla kopana jwalo le ditebo phi nkwebe ke mo hlophisi ai khona ke mo supisi hle ba nna se mo hlophisi Yena o nke monate a be ho renga yane ya bokae ho renga ya bo supa motla kopana jwalo le tibuwa Justin ya Sesotho a tsamale le kanyane la nka motho lena no le monate le bitsitseng a sehlohlolong bona ba be ho renga ya borubong motla kopana jwalo le ngwana ngwanana ke bua jwalo ka lailai mapone ka lena no le bitsitseng a the roots Yena o be ho renga ya le shemela metso e medi motla kopana jwalo le di bo DJ ba tla fika ba ukuka ba be ho renga ya boraro ka meso mo ke tla fika ke kopana le wena ke tsile ke tsamaile ke hantla tla sa thaba le pantsula o santsa le tinga kwa no hlalefo wa ha mtutse bye bye

Ke leboha motutsi mo medio PC ke o tumedisa. Mookamedi wa koporasi ya naha ya ntlafatso ya moruo LNDC Monghadi Thabo Kgasipe o re koporasi e kolotwa dimilione tse 50 tsa maluti. O boleletse bophatlalatsi gore sekoloto sena ke sa batho ba hanang ho lefa rente empa ba fuwe sebaka sa ho hlahisa mesebetsi e mengata. O re bothata bo boholo ke gore batsetedi ba nkileng sebaka ba kwaletse gore batsetedi ba ka bang 24 ba teng lethathamong ba ka hlahisang mesebetsi e balwang ho 7,500. Ba qale mosebetsi. O boetse hore mesebetsi e teng ya tlhahiso ha jwale ke 34,000, mme sena se bolela hore tlhahiso ya kwano hae ya mesebetsi e tlilo nyolohela ho kapa e tla nyoloha ka diperesente tse 22. Kgasipe o phethetse ka gore tebelo ke gore difeme tsa habelo le tikwe tse ntseng di agwa di qale ho sebetsa ka Mphalane. Tlalao ke gore ho tlilo ba le dipehelo tse hlakileng tsa tsamaiso, mme letsholo lena la ho ntsha ba sa ikobeleng dipehelo le qadile hona maobane. Bahlanka ba mmuso le ribe ba filwe kutlwisiso ka mosebetsi wa mokgatlo wa naha wa basebeletsi ba mmuso go ba kgothaletsa go nka botho. Ha bua le bahlanka motlatsi wa mongodi kakaretso wa mokgatlo wa basebeletsi ba mmuso Mofumahadi Makatlao Manyamalle o re mokgatlo o kgothaletsa phano e nepagetseng ya ditshebeletso le bosebeletsi bo o tswileng matsogo. O boetse o ipiletsa go bahlanka go nka botho ba mokgatlo e ka ba ka bomong setlhopha sa baithuti kapa basebetsi. Go sale jalo phala ya mokgatlo Matshele Mohau o re letsholo lena le reretsweng go kgothaletsa bahlanka ba mmuso so honka botho mokgatlong ona di tlo fela mafelo a kgwedi ena. Go boetse go thontswe komiti e tlo disa tshebetso ya mokgatlo setrikeng. Go feta mona le ribe ke setrike sa pele sa o tshwara letsholo lena, mme komiti e tla qala tshebetso hang ha letsholo le se leanetse ditrike tsohle. Komiti ena e thehilweng e bopilwe ka boemedi ba puso ya setrike. Ofisi ya mongodi wa lekgotla la setriki le fapha la dipalopalo le sekolo sa temo hara tse ding. Tso Creatives ya dilemo di 27 wa Hamabote Maseru o hlaile lekgotleng la Mastrata a qoswa ka polao. Lengolo la qoso le supa ha moqosuwa a ile a tshaisa le ho bolaya Morena Tsopa Mohatlane ka koloi ka maikemisetso ka lahlano kgweding ena. Lekgotla le laetse moqosuwa ho ikopela beile lekgotleng le phahameng ka agente ya hae ha ntse a le setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa. Motšhotšhising weng ena o hlaloseditse lekgotla gore o mothating wa gore go etswe ditlhatlhobo tsa ka morago go lefu. Moqosuwa o tla boela tlhagotla gape ka la 20 a motsomong kgweding ena. Nyewe ena e ne e le ka pele go Maseterata sekwati tlhophe. Go tsa matšhaba, ditlaleo di supa ga mmuso wa fora o kwetse dipatlisiso mabapi le lefu la moemedi wa mehleng wa Aforika Borwa Nathi Mthethwa ka morao go fihlela qeto ya gore o ipolaile. Mthethwa o ile a tlhokagala ka lwetse ngwagola ka morago go wela mokatong wa bo 22 hoteleng e Paris. Moemedi wa fora Aforika Borwa David Martinon o re sephetho sa dipatlisiso se ile sa tsebiswa mohlolo hadi wa Mthethwa, mme ha ho sa tla ba le dipatlisiso tse ding tse tswa mabapi le lefu la hae. Martinon o boetse a tisa gore dikamano dipakeng tsa fora le Aforika Borwa di ntse di le maatla, a re fora e se ya moetse moemedi e motjha wa Aforika Borwa naheng eo, mme ba se ba qadile dipuisano ho itukisetsa ketelo e tlang ya moporesidente Cyril Ramaphosa fora. Moemedi e motšha wa Aforika Borwa o ile a phatlalatswa pejana bekeng ena, mme ena ke Ayanda Tlotlo. Go tse ding, go ya ka ditsebi tsa dipolotiki Iran, naga eo e tshametswe ke mathata a ntseng a mpefala a moruo, mme go fitlhelwa ga tumelano ya nako e telele ya kgotso dipakeng tsa yona le Amerika ga gona molemo wa letho
kaha intse tobana le leeto le boima la go tsosolosa moruo moruo wa Iran o hlaloswa wa ngwa ke bobodu tsa maiso empi dikotlo tsa machaba thibelo tsa marandrang moho le tshenyo e bakilweng ke dintwa tse pedi nakong ya selemo ditlaleho di bontsha bothata ba ditjeo tsa bophelo bontse bompefala le ditheko di nyollohetse diperesente tse ka bang 80 a metso e robong sekgatlha sa tlhokagalo ya mesebetsi le sona se hlaloswa se phahame ha basebetsi ba bangata ba ntse ba thatafallwa ka ha puso e sa tsamaellane le go phahama ha ditheko go sa le jalo ntwa ya Iran kapa ya Israele le Amerika ho Iran le yona e boetse ya memoruo wa yona e ka sitana lwa lefatshe ka bophara tlhaloso ya maemo a lehodimo seng gona le tlakile go a bata go isa go bata golo moya o foka o le bobebe o ka lebelelwa gore le kwaele bogolo ba dibaka go be magareng go isa go phola empa go bata dibakeng tse ka maloting tsena ditaba di felela mona tsa sengesemane di tla latela metsotsong ya 15 ka morago gora ya bosupa

0: Mamedi re ke le bohe thabelang tau ka ditaba tsena tseo a qetang re balla tsona tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. Ere ha ho le tsena fela mo mamedi nke ke fetele mona thekisong ka tsebe hore re tswela pele ka ditaba tsa rona. Nke ke tla ka ntena fela mo mamedi. Makhaleng Roosip, Krimi le Makhaleng Roosip, Tlazarin. Ditlolo tsena mo mamedi di tswa kilwe ka Morbei. Morbei yona na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le di-vitamin A, C, and E, le di-mineral, di-matlafatsi, le di-hahamele, le di-thibela mafu, tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo le se ke la tsofala ka pele la swebana. Le dule le ntjhafetse le boreledi. Morobei yona na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo. Krimi ena ya Makhaleng Roosip se ntse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena Moamedi, Makhaleng Roosip Krim le Makhaleng Roosip Tlazarin di a ngobela letlalong la hao, le be bonolo, le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake le be le redi, di fokotsa menyama. Stretch marks di thusa bakeng sa makgopo, pimples di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorong. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, dikapedi, ditshuba ba mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa Makhaleng di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo a phamise hloka boitshepo ha le ka hare ho batho. Di putheho meketeng tseleng le hohle moo a tsamayang hona teng. Kgalema lenyatso be le boitshepo ka Makhaleng Roosip. Boloka tjhelete, sebedisa dihlahiswa tsena tsa Makhaleng, tsona di keke tsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha hohle ka hare ho naha. Hopola, ha e se Makhaleng, ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho a mamela ha se a seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa khampani e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Amedi re kenke maikutlo a ha jolo ka kila ka o tshepisa ditabeng tsane tseo re o fileng ditaba tsa dipatlisiso nalane mohole ditaba tsa machaba hemo. Amedi go hlaisa maikutlo a ha o ha hulu hemo. Amedi ge ke re shebe mona mo ho 20 theko dintse di tlatswela pele go re dinyolo he ha ile mona he go bona hala ho sabele khutso dipakeng tsane tsa dinaga tsane tsa America mmogo le Israel le Iran. Sena se e qobellang gore jwale ditheko he mamedi di qalelle go nyoloha. Moo taba e leng gona teng mo mamedi ke taba ya gore na dinaga di ntse di itukisa tseagang naga ya Lesotho jalo ka ha e le teng continenteng ena ya Aforika gore di itukisetse boemo gore ga bontse bo fetoga e ba jwale ditheko di ntse di tswela pele gore di phagame. E be dinaga ka o fapakarana le tsona di itukisitse gore na di tla agabela mathata ao ka tsela e feng. Tlaisa maikutlo a gago he moamedi re tsebe go fetela ditabeng tse ding tseo re o tshwaretseng tsona. 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Ke le tshwara ka kwading maikutlo a ka makgabane a phofotswana ena ke bokgoni ba go ithehela mohlape wa dipalo tse lekaneng tseo motlhomong di ka nyalagangwang le ho khotsa ditsuonyana tse pedi e tona le e tsheyadi mme botshepehi lenyalong di ka tswalwa ke kamano ya madi. Ke maikutlo a Ntate Letshwara o hlahisa maikutlo o tabenyane ya leba ore hodima mane moo ho thweng leba he mongwamedi le ka phela le molekane wa lona bophelo bohle ba lona le sa nyatlhase molekane wa yona. Jale ke maikutlo a Ntate Letshwara ana mongwamedi ere re rekise re fete ge tsebe go kena ditabeng tse ding gape ga re le metsotsong yena e le 15 pele re fitlha goreng ya bosa.

0: Mamedi re re hatela pele ka ditaba tseleng hape tseo re o tshwaretseng tsona. Jwale re tla ka hae ka mona he ka ha re hona ha ya Lesotho. Mamedi ha re bua le wena tjena. Ke mo mokamedi wa koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo. Mong ha ditaba ga sepe ya Mamedi a supileng hore koporasi ena e kolotwa dimilione tse 50. Me ya Mamedi ditaba tsena o di buile mokeng wa bakolotsi le baphatlalatsi ba ditaba moo a supang hore mokoloto ona kwa batho ba hanang hore ba lefe rente empa ba fuwe sebaka sa ho hlahisa mesebetsi e mengata. Hore ba bang ba bona le ha ba ntse ba tswela pele hore he Mamedi ba sebetse fela dipalo tseo ba di hirileng tsa tlhahiso ya mosebetsi ha se tse lekanang le hore na sebaka seo ba se fuweng na ke sefe. O re bothata bo boholo he Mamedi ke hore batsetedi banka dibaka tsena jwale ba kwaletse batsetedi ba bang ba ka ba 24 ba teng lethathamo la koporasi ya ntlafatso ya moruo, mme lethathamo lena la bona ke le ka tsebang gore le ke le hlahise tlhahiso ya mesebetsi e balwang go dikete tse supileng le 500. O re hema Mamedi mosebetsi ona wa o ba buang ka ona o tlatla o tlatseletsa godima mesebetsi e sentse e le teng haholoholo tlhahisong ya 34%. Mme sena se bolela gore tlhahiso e tla nyologa Mamedi ka diperesente tse 22%. Ga ka ditaba tse ding tse o a di tlhalositseng he Mamedi ke taba ya gore difeme tsa Hatikwe mmogo le Habelo selemong sena ka Mphalane di tla qalella go jale dike dithagolwe. Mamedi go utlwa ditaba tsena gagolwanyane ge re ke go utlwa gore na monghadi Thabo Kgasepe o beile ditaba tsa gae jwang. Mme ka morago mona he Mamedi o tlatla o bale maikutlo a o tla tlhaisa godima ntlha ena eo ge e kenang go yona.
1: Toro eo Mosotho e molemo a nang le yona ya go bona naga ya rona le yona jalo ka naga tse dingwe e ntlafala, mesebetsi ya teng moruo o gola o ba le ditletle. Mme strategy senono se ipapise haholoholo le seo o ka reng ke thomo eo Paramente ya Lesotho ka selemo sa 1967 selemo fela re kene puso ya boipusa 1967 a kerela gopola nagae ile a fumana independence ka 1966 ile a ba ka 1967 go qalwa setsi sena sa LNDC. Mme ka sepheo sa gore ha ke qotsa mandate kapa thomo eo LNDC neng e fuwa e ne le to initiate, promote and facilitate industrial development in a manner calculated to increase employment and economic growth in Lesotho. E leng gore ruri ke gore e tsang tsotlhe go bona go godisa moruo le mesebetsi e be teng. Letsema strategy e itshetlheile ka thomo enono. Mme ya ba letsema strategy e re e le meolwane eo re ikemiseditseng go bona gore re a e fitlhela. Ge na le boikemisetso ba gore le mo tsena tse tlhano tse tlang re etse mesebetsi e dikete di

0: ashume amahlano 50,000 jobs ke molwane wa pele molwane wa bobedi ya ba re re batla go bona go ba le basotho ba bagwebi ba bonyane lekgolo mme ba bagwebi ba bagolo ka bogolo retlhile re batla e be bagwebi ba hirang mohekamong setšhaba se kalo ka batho ba 100,000 infact not 100,000 batho ba lekgolo mohebikamong a hire e itlhekanete ke 100,000 ya ba re boela re re re batla e le molwane wa boraro go be le diindasteri tse ntšha-tšha-tšha tse seolo setho mona tse tlhano e le go bane re batla gore e etse jwang moruo wa rona o seka wa ba fela ditabeng tsena tsa textiles and apparel ke bona go ba le di-sector tse ntšha tse tlhagang tse ntse re sena tsona tsatsing lena re tlhege ka pharalatseng taba ena ya industry ka gara moruo wa rona gape-gape re etse bonnete ba gore tseo re di tlaisang le tsona re bona e ba ditlhaiswa tsa boleng bo batlang bo phagame le go feta bona bo ntseng re bo tlhaisa ka jeno ke tlalose le betle le utlwisise le nkutlwe se ke be la nkutlwelela gore ga re bua ka gore re pharalatse ga re re re tloela tseo re ntseng re di etsa ka jeno gore motlhala taba ya textiles and apparel ke sectora eo re reng ehlile re tsebagala ka yona re na le ditsebo ka yona re butse le mebaraka lefatshe kao fela ga re e tloele gompang re o etsa fela re re ga re eketseng tse dingwe le ga e le moo re ntse re e tshwere le yone ke ditaba tsa letsema e le moralo bona wa lemotsetlhano o ke buang ka ona leloum gore ditaba tsena di phethagale baesong go tlhokala go reetse ka gotlhegotlhe go bona gore go ba le botsetedi investment bo tlhagang ka gare go naga ya rona ya lesotho le botsetedi bo tlhagang ka ntle go naga ya lesotho e le gobaneng di tlhoka tšhelete ditaba tsena tšhelete ena ke tšhelete e tlotla etsa wona mosebetsi ono wa gore go be le botlaisi bo jalo go lokela gape go be le disebediswa tse re di tlhokang gagolo-golo e leng taba e re batlang go tla qoqa ka yone letsatsing la ka jeno go bolela gore LNDC gore e phethagatse thomo eno e paramente e e fileng yona e lokela gore e etse bonnete ba gore go na le industrial infrastructure mme industrial infrastructure ena e ka ba taba ya industrial factory shells industrial serviced infrastructure yona eno o tla fumana go na le metsi o na le motlakase o na le ditsela mono moo go na le di-factory shell tse jwalo ditaba tsena di tlhoka tšhelete mme mmuso o ka ikotla pokotho batsetedi ba ka tla ba kenya tšhelete ya bone sepheopheo sa disebediswa tsena infrastructure e ke gona gore batsetedi e re ga ba bapisana ga lesotho le naga tse dingwe ba bone go le botlhokwa gore ba tle lesotho gobane ehlile re fela re na le ditshebeletso tsa mofuta o jalo gobane ruri di a tlhokagala gore mosebetsi o etswe ga di le teng ba tla lesotho gona go bolela goreng go bolela gore mesebetsi e tla ba teng lesotho mona gobane batho bano ga ba tlile mona ba tloetsa tlhagiso mona ba hira basotho mme tlhagiso e jalo e etsa gore moruo o gole mesebetsi e be teng mme re gutlela mane mo dintseng ke sona sepheo sa LNDC sona seno jwale ga ke tlhalositse tjena ke boele ke le tlhalosetse ba eso gore re ithuta ga ntse re etsa mosebetsi re etsa moralo ona jele re batla go kenya tshebeletsong gore go na le mathata kapa dikgotletsane tse re kopana le tsona tshebetsong tle ke re bothata mme bothata bona boo re ithutang bona bo e kaekaretse bo boanela ke bothata ba this industrial infrastructure a kere ke buile ka tsona di-factory shell factory shell a kere ke mogao oo mogao oo nonu oo o ile ngwa wa hawa ka sepheo se le seng sa hore batho ba bantse tedi e le ba le sotho mona ka pele ba tswang ka ntle ha ba hloka sebaka sa o sebeletsa ba fumana sebaka sa mofuta o jwalo tshele ba tsho kenya metshini ya bona ka mono ba kenye batho ka mono o sebetswe bo be le tlhahiso ke yona factory shele e hle go na mo ha wono go re bona mono ha tetsane ka pare bona mane a nyenye ka papelo mano ntso ha hua ene tshale ka hatikwe ka mona emichakino no entse ha hua le a gale re re bona ke tsona di factory shell tse ke buang ka tsona tsona tse me ke bone jwale ho ba le botata ba hore ibe ona le ba bang ba tsetedi ka pa bora kgwebo ba o rona re le LNDC re ba feeling hore ba sebedise dibaka tse jwalo ho hlaisa ne ke hlalosa hore tsela eo LNDC sebetsang ka yona ka ha ke setsi se ke se fuweng thomo ya ho ntlafatsa naha dibaka tse jwalo ha re fana ka tsona ka ditjeo tseo ka bomo di hlileng di theohileng haholo o fumana hore ha o so ka sheba hore na marakeng mme ke bua ka lesotho mona le naha tse tsa boaelane sarak mona kaofela ha o batla a factory shell yona factory eno no ya moaho o tla fumana hore ditjeo tsa yona ha o no tshwana o tla tsona sebaka seo kae sempa ke akaretsa fela o tla fumana o ka nna patala ntho e kang bo 40,000 30 to 40,000 per square meter akere e le rate o e patalang jelo o tswa rona sebaka seo se batlang se segolo kapa se senyane ga kae jwale rona ka bomo ka sona sepeo sa hore re kgone go kgahlametsa borakgwebo bana ba rona gore ba kgone gore ba etse mesebetsi ba godise moruo e tlile re fana ka dibaka tsa rona ka di-rate tse tlase tseo le tsona ke ntse ke akaretsa ke bo 20,000 maluti per 20 maluti per square meter a ke re ke itse marakeng the commercial rate ha e ne ba wena o le rakgwebo o haile factory shell ya hao o no tla batla o patalwe 40 maluti per square meter empa rona re fana ka sebaka se jwalo se tshwanang le seno sa gago ka 20 maluti per square meter e leng gore ka kakaretso re batla e tlile re fana ka dibaka tsena ka half price ka sepeo sa gore re fokotsa ditjeo tsa gago tsa gore tsa go etsa kgwebo go goreng o tlo kgona gore le sena seo se tlaisang ga o fitlha mmarakeng mane o fumane le price tsa gago di kgona gore le tsona di kgona gore di ofe mmaraka le o kgona go hira batho ba bangata jwale re godise moruo jwale ke mona mo kereng le ga e le moo go le jwalo re fane ka dibaka tsena ka di-rate tseo tse jwalo tse tlase ga kalo re ithuta gore go na le bothata ba gore ba bang ba borakgwebo ba fuweng dibaka tseo ga ba di sebedise hantle hantle ka gore motho o fuwe sebaka ka dipeelo tsa gore o tlo hlahisa ka gare go sebaka sena se ka nna ba ke 3,000 square meters o tlo hlahisa
1: mamedi re kere ditshware ganyenyane fela ditaba tsena re tlatla re diqetela ge ke re rekise re kena ka mona ka WeConnect re le o mogabodisang tsa le teng o tswela le pele le wena mme mamedi tla re ga a qetile fela re tla gutla ge tlo tswela pele ka ditaba tsena
2: keme jalo ya ngaka moo go sentse le lebeletse go ke tla ukwa jang le buela go nka nako e le nngwe ngwaa a go mpolelela gona go etsala eng mo
3: prease prease morena ne re ile a rule tšhelete ya mokgatlho motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo
4: goba tse e kang tsona tse ecocash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlho ka ecocash mekgatlho account go bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlho kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le gore na go ntse go etsagala eng o ka kgona go bona mekgatlho yotlhe yo o e keneng ka hara ecocash mekgatlho account ecocash mekgatlho account e fumaneha ka hara ecocash app difonong tsa android le iphone fumana dintlha tse dingwe ka botlalo ka go letsetsa 198 mahala
5: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
6: Amedi ho jwalo ntho tsa mnate kana go tsohle le Econet Telecom Lesotho etsa bana te ba re he house suit e betlo ba le nano le mnate le go hlopiseditseng lona he ho tloa horenyana ya busupa ho isa metsotsong yane e le tshumele metso me hlano ka mara hora ya busupa he le betswala ka ke re le buhile rilo mogabudi hey Amedi o tsaba house mosebedisi wa Econet Telecom Lesotho ihle wa fit ke a tsiba wa utlwa beke le beke jele nna sentse ke tshwa ke re he ebile lantsa go tlotla go tswela pele ka dihlaiswa tse ding ka di ntho tse ding tsa go tlotla ro jwetsa ka tsone a go iketsetse molemo wa hore wa tamele Econet shop e ha o feel wena ho hle motla bona Econet available here o fumana sim card sa ha wa qata o se fumana re tla o thusa lo sengwe di setsa o qata o sengwe di setsa mono ebe he o sontso o utlwa monate wa di bundle tsa ditjao tse tla se o soka gona hore he o tshware bohle ho hle o soka gona hore he o ngodi setse mpatishile nya rona iko sure ebe he ibile ho feta mona o sona le monyetla wa hore he ka ha o mosebedisi wa Econet Telecom Lesotho o ka ha ro le lapa o tswellisa pele o sebedisa dihlaiswa tsa rona jolo ka hore he o soka wa sireletsa thepa ya hao mo mamedi ke tsa motho mo re thepa rilo ebo ke re ke o bolella se le gale ha nne re thagola jwalo ngwana bo rena mo changwa mo mamedi Eco Shore a short term insurance making a mepolo pokola o tswa ka mane ka SA Econet Financial Services me o tlotla a re qhakhollela tsona a re ruta hore na go baneng na le wena mo mamedi re lokela ho nka qeto ya hore re hlege insure re sireletse thepegeng ena e bohlokwa le hore na mo monsena se shabala jwa nka lapene na la Econet Telecom Lesotho mepolo dumela o tswile jwang
7: Nna me re le tshwere handle wena.
6: Ke thank ya le bo ha me. Tse ke tsha ke re ha ba motho sa sireletsa thepa ya hao ka mona ka ho iko short term insurance hle o ntso fetwa empa he ba sa le ba fetwa. Tsa tsile na ba sa tla ba fetwa ba ne o teng ho re fa le sedi hore na ho baneng re hloka.
7: Ka nnete.
6: Ei.
7: Ka nnete ha re sireletsa thepa tsa one ka nnete re dilo re ipolokile ka dinako tsohle ke ya le bo me re lo ke le bo le ba me di ba PCFM ka ho mphatlele ka tsena ka jeno.
6: Mme.
7: Ke go pasana ke tlhagetse le pele.
6: Tlhagetse jwang?
7: Eh mme ke tlo go ka dikhetso tse ntsha tsa gone tsa short term ka mana ka Eco Show. Jo lo ka ho tshilo re nntse re sebetsa na le mpatishile tsela ka mana ka ha bo gone ka mana ka society Econet Financial Services. Empa ka nete re sa go tsopela la sense ya gone se re dimeletse go tsona ka nqana re sebetsana le tsela tsena tsa short term. Ke tlo di thatorla ha ho lenya. Ke ka mana ka mo ka ha bo gone ka mana ka mo tsheng re na le device insurance. Re na le motor insurance. Kana le house contents kana le house owners e be re ba le mphatlalatsane mphatlalatsane ke yana ya bo gone yana di SMEs le re le ke go patala ka device insurance ke tsena le sokoba ba medwa PCFM hore e fumane ha e connecte se e la ke man mo re go cover ga device tsa ha device tsa ha tlo go ni connect Telecom le sokho tsa go ni connect o ka khavara device tsa hao e ka ba smartwatch ya hao e ka ba laptop e ka ba phone jalo jwa di khavara wa ka ditjao tsa moela nga ho le merilo o ka khavara phone ya hao e rekile mohlala ke re phone ya hao e rekile mohlala ka 9000 o tla e khavara bonyane ka 63 rand go di kgwedi mme re tlegele soko ho merilo tabena hona mo ka ba wa ifumana teng ka hona ha hona mo ka ba ngwa tsimana teng ha ka ba wa ga ya kae ka po kae ha hona mo tsimana teng tla le hloko hore ha jolo ka ha hona ha ka mo ne ha so ka ga ba le moreng di device di tshelelo tsa tsa madi le tsona fela empa re ka mona ka ha bona ka ikona ke cover ga device di kene tse di jolo e bile o tlo bona mona tlo jolo ha o cover ka ditjo tse chipi ha ho ya meri ke tlo ke feta hape ke feta na man mo ke reng ke motho insurance
6: okay
7: man mo re boloka makolo ya hona re tshegeletsa dikoloi tsa hona ka tshegeletsa dikoloi tsa hona ke ntse accident tso hletse ka ha tso da mme le tsepile tso ka ipa halang ha o le ha re na le me futo e mera go ka mona ka motho ka mona kana ga man mo re reng re na le ya letlabe e bulukile koloi ya hao e bulukile ka ofela e tla be e bulukile ha e ka ya thuta e ba e go thuta koloi ya motho e mong e tlo thula le koloi ya ha ebe ba le mathata kapo e ba ithula any other third party e ba itlo tsaetsa go tsi third party liability nga mana re itsheletsile le yona mohlala merilo ha re go ntso tsa mara na le matlwana a tla ba le pela tsela ga golo o tla bo ntso tsa mamona le mohlala o thula la ga kola mangalona kapo koloi e sekene ka a ekanet se ka tshwenya ke ne di tla u dula ha bo fukunyana empa ha ona le insurance na ona mapolo a ne ke tla u kwa o ile bo fukunyana sa tla a tshwenya ke na le insurance mme ke na le batho tla ke na dipake ba tla ntse mme ne re le go koloi le ha re insurance re ka tsa dipatlisiso sa fa mana go koloi na ha re fumane ka ne ke tla tla fa mme re lo tshelate mme re lo ithekele go bui mo entsha gape mme re lo ke lotle ke ha ka lo se ka ke fetela go di house content mme no re reng ke tshepa ya ka tlo ba mamedi ba TCFM ha ga boloka ntepa ka ona tsa ka matlo ga boloka ka tlo go tswa ka microwave ka bet di valuable items tsa house ka tonto reng tepa ena ka ke aka ke a boleng ga tsaba batho ba ithatang ha holo mamedi ba TCFM ge boloka ntepa tsa gona go tswa ka sofa ya hao go tswa ka tafole ya hao go tswa ka stand sa hao ntho ngwe le ngwe le ngwe ka ha ha o tlo e boloka go bana jole go dira le bana ka matlo ka mana ba na ke batho ba botoutu jela re tsepa ha ya ka tlo o ka e boloka ho tloha ka 3400 go di le gwedi 3400 ke mane mo re re ke re 15000 ya tsepa ya hao ha re ke re tsepa ya hao ya 20000 go a hoko reng ke le fetsena 20000 o tlo ipatala fela mme le 3400 go di le gwedi empa ha se le ka o di mo 20000 ke mane metso go shaba rena a mo ya no tlapatana ka o di nyana ho 3400 jwa ke le go botsa kwa mme le go bana jole insurance ya e di tao di ya moela nga ho ha se go ha ba tsotse ba ke ba tswa la mme ba tsiya ka ba ke ba tswa ho insurance itu insurance a insurance ha itu insurance e di tao di ya moela ya hang e bile e tlo thusa ka dinako tsohle ha botlhata boleteng ge tsa mane matlong a gone mme re lo mo gereng ha re tsireletse matlo a gone ka dinako tsohle ga boloke matlo a gone matlo ana ga tlo tla ga tsireletsa ho tloha ha e ka tsha ke se go metse mo ngwana nne go le sana na la matwa manga tantse nga tsha ha ke shebile magangwa mona ke bona ba batho bentse ba tshwella ke matlo nne ke ka di pile tso ba mamedi ba PCFM ke re ba so thole ba mamedi ba PCFM ha re so fele le ga se tsheletse matwa go ne go di gogola se tsheletse matwa go ne go ha ka tsha se tsheletse matwa go ne nne re le go bana ka go dutse ka tlhong ka manane ke ya sasela di thaithe mane di pompong ka mane ka tlhong ka mane ga le ga ntse re ra bula hanga tsa tsana o metsi ha yo pompo o so a tsho go nke ke se ke butse pompo e tlare ha metsi a le tanga tampa a le dora metsi a teng o a le ga bile ra hanya ke busibu sa le re bulela pompo ha wa ha wa tsa me re lo fumana gore ka tlhong ka mana ho tletse metsi fe insurance e teng ho tla o thusa go mombo e se sentse di ga tsa ha tsa ma botse metsi na sa ke ne di carpeting tsa ha o tsentle e se o senye di tsene re lo ke mane mo re insurance e teng ho tla kena dipakeng giza ga se desktop mabaka a fokola e se singeditse e se se se dinga ha entle e majaba jaba e se buhlile e sentseng ke mane mo insurance teng ho kena dipakeng mme ke ipile to ho ba se thobotlo ho ntlo e bo e di tsao di a moela nga ho le ba se thoba e so ha re tsireletse matlo a gone ka dinako tsohle e bile ho monate ga ho le ka mona ka ho rona ho bana jole matlo mona re na le tabane re di tsang hore re tlo tshireletsa ntlo ya hao ke tsane a ho tse ba boleng ba hore na re tla itshireletsa ka boleng bo feng mme re na le ntlhane re bitsang valuation report mme re lo mane matlo mane mo reng re tsane a hore re tsebe hore ha re tshireletsa ntlo ha re tla itshireletsa e le boemong bona botsweng ka hore ke bolela hore re tla tsane a hore re ya ntlo mane ha ha go lo sheba ke re valuation report ga tswa ya patala mme re lo ke mane mo reng o tlotla o e patala hore re di insurance re tle re tsebe ho thusa hore e tle re tsebe hore na value ya ntlo e ke bokae go bantsa le ha ba tlo hetsa over insure kapa under insure jwale ga batla go insure ka boemo bo nepaetseng le ka value nepaetseng ya ntlo ya gago jwale mona ka sasai ho monate ga go le ka iconnect financial services re re ae ga e patalwe ga o tlo patala valuation report gonne o re fa direction ya ga mo o dulang fela wa re jotsa ke batla go insura ntlo ena yaka ke kopa letlelele tlo nthusa gentla re e potlakile ga go le re tla o thusa gore o insure ntlo ya gago
6: e tsa mnatse
7: mme mme re lo ke ya feta ke tla mane ne di SMEs mme mphatlala tsane ke mane mo
6: re ka sekoto sa motsotso fela mme bo lo bane jola ka sanana kwa ka setse ka motsotso
7: okay mme ke kopa re ke tla ke khotlaletsa ba sotho ba itse ke kopa letle le tshireletseng di business tsa lona di kgwebo tsa lona tse nyanyana ha re di tshireletseng ke di tshireletse hore mme ha e ka tsha ka mane o tla bo o gona hore insurance e tlo kena dipakeng e tle yo thuse re tshwanetseng le basebetsi ba rone ke a leboa merido ke nana ke di otlile
6: ga na dinomoro tsa mogala tse ba ka o fumanang ho tsona bakeng sa ditlhakisetso mohlomong la bahlakwa tataiso ke difeng
7: 6222 6252 0600-222-6252.
6: All right. Yeah. All right. That's Lemonade here.
2: #inspiredchangeyourworld.
3: Please, Morena. Nerilo arule chelete ya mokhatlo. Motho edo o rifa chelete ya fake.
2: Ah.
3: Yo, Morena, uwela kipilu.
4: Oba tse ka ntsona tse. EcoCash ena le mokgwa o sireletsehileng wa ho boloka chelete ya mokhatlo. Ka EcoCash mekhatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme ditho tsa mokhatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng. O ka kgona ho bona mekhatlo yohle yo o e keneng ka hara EcoCash mekhatlo account. EcoCash mekhatlo account. E fumaneha ka hara EcoCash app, difonong tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala.
5: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
8: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se a se a le moya sa People's Choice Radio, PCFM. Empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
9: PCFM. Your pulse, our beat.

0: 하연이네.
1: 이리.
0: 야, 예. 뭐나 해, 기본. 안나? 가라가 뭐나, 한때 내 맛으로 뭐.
1: 뭐나, 뭐나, 이 기본가 투주 한때 뭐나, 오잖아, 이소.
0: 하이.
1: 보스이네, 기본, 한때.
0: 하이. 아저아, 뭐나, 보스.
1: 응?
0: 꼬레, 반나바바, 바이제가 반나바바, 가바시베이지. 가보살이, 호하.
1: 에헤이, 이 뭐다. 우야, 가나, 뭐나.
0: 뭐나, 하세게, 비문.
1: Kebi
0: bona fela le fulena na le tsamaile ka magethe ya jwa. Le bomme bana ba tshelana. Ba etshela. Ke re ba etshela. Ha ba tshwane le bana ba o sheba ndina ke mona, ha ba ngwathela.
1: Bona se ba ke ka bona le taba, ga te mpa o itjellwa ke mona. Wa na go dira ikona.
0: Ho tloga ka di tente di tulo. Monna gomo o ile e go.
1: Aiwo.
0: E botha dimapa banna ebe wena motho motlhang o sileng mo ebe le funa go tla ba jwa ga ke sana le ga e le kolobe fela je o bone le jela lebitlamo a kanka se batlo le ore batho ba le boa ba le tlo o tshwaiwa ka leje fela a ko ngatameletse sekala se
1: e ana motho wampolaya bana ga dimpe bona ga e ba o batla o patokolo ka mogera mone la mo bua le kepi monna ke yena a tla o thusa ka dipholisi tsa lepato
2: e se nna
0: a tsaya motlhana iso motlhang re o patane ke nna wa pele wa ikepa ditshega
1: o patana ee ona bona o setse o fedile ona bona ke nna a tlo o pata o koampata oa

0: e banna fusi ke wena
1: e ngwana monna o ntso mpona monna ha ona monna ga ba tswaga mohoma jwa lokana
0: monna ha ga le bata malele ka le ka le wa tla tla emela dzimo le monje
1: ke re ke tlo hlaola mohlomong ke tla fihlelwa ke mona hano wa go na ke nka eng ke kopanya le
0: ha o monna
1: e ndate le vula se go bile
0: yo
1: le vula se go bile ndate le nketile mo go le ke setse ka ga dikoloto fela ke gilletse ha ka o go nele dzime dzimo nge ke phoya mona mo
0: fuzi mon
1: o rata se dopo mining e bile botata bona bo tshabea khadi o mathadi wo fisi o batla certificate sa nthwana le yane ho montsha mosharing ho motsirisa bogogo khadi ha ke so bone ntho tse ngata ha ka lo tse bile ndi leng tu
0: fuzi mon ha ke a le ele tsa re le pijong le monse e fitileng hore ka ha rena la ba bo rona ba sebetsang South Africa ke batle mpolisi ya lepato e gona ho galatela bona ha ba hloka le tse hona ding ba nna ibe ha wa hlakelwa kae
1: ya ding ya hopola ya hopola go pano ino empa
0: ka ba ka go lona ban batho bao ha ba thusi fela ka hore ba o tsamaele di ofisi mona ka ba o thusi ka ditokoma ibile ba go latela mo fumong ka go ya bona iphetseng hantle a yo ba mo tlisela peng le baleng monna
1: go wa ntlhaba ka mantswe monna e sekepe hel e ga go wa tseba go buruiana ga ditshepile a tlo go a mantsha ma banna ga ba ga kenya ditshenyelo ntse ding hape tsa go batla go ruile mo tlisela ka odi
0: banna we hai kona fusi monna e tsa o bona go o le mal e sale nako monna ho simbalo a o tla je motamo mosha a o ka tswa ukwa pia mo seme a le kwa ka pating o tlaetsa ai sala monna o ina hana mo gile
1: hala ha ba tlo la mo sena o tlo ke ke pi banna

0: sekolo seo yang ho sona mona moshanyana pelong karabela wa nkutlwa na kere o tla ntse ba handle ha ile hona ka jwe
1: gogo gogo gogo ka tlung
0: kena
1: go tswa ga itse dilo wena mochana
0: o keke wa ba wa itse tsena ka chalete ya o sile gae wa nkutlwa e seng a o suwa ka sebedise ka thata ka go tswa dike
2: mangwane mangwane empa wena ga o kwesise ga o jalo ka batho ba motseng mona ba bua kgotso malome
1: ga itse di le wena motšhana go etsala bang gane ya e phame ga kale
0: adikepi ke dikgwedi tsetha ga go jalo ke shebeleletse ngwane eno a rraga ka tšhelete ya o siwa ka dieta moya ge o phomole ka kgotso ka moga lefula gae ke bona dikorose ya ge di kena di sa tswa kena beke le beke moe ka nako eno ngwane eno ga a sebetse le o sebetse gantle o enka ka tšhelete ona ngwane
2: malome malome kepi ke lekile go tlhalosetsa mmangwane gore mme o ne yana le policy e re fang tšhelete kgwedi le kgwedi nako ya lemo tse pedi fela yena jale gangole
0: utlwa fela dikepi utlwa fela ke mang ya kao fang tšhelete ya gore ka meqetekogadi e mekale a dijo kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi kao fela mošhengene yona o ne a nago ke
1: phautshedieela butle seweso butle butle ke abe ke ntse ko thiba ngwane yona o bua nnete
0: nnete abuti o iutlwa ka nnete
1: ela thola ko jetse ausi wa gago o ile a bula phodisi e tla fa ngwana ga e tšhelete ya gore a iphedise kgwedi e nngwe le nngwe nako a dilemo tse pedi kao fela ela mme tlala le thuto ga di tsamaye mmo go gang o nkutlwe
0: atikepi kore le wena o se kgotse taba e a kontsetse ke mpateseleng ya motse ofe e ka etsang jalo
1: butle bogaitsedi butle ke ntse ko thiba theola moya ena e bitswa mosala ke policy e fang ba setseng tšhelete ya go iphedisa e se ke ya re ga o sa tsebe wa jalelela ngwaneno wa kgaitsedi ya ka ka bogale ba tau jolo ka ga e ka opelwa ke sephaka gele ema monna ga lefao ya sekolong
3: Pale ena le tlisetswa ke Alliance Insurance. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Modimaka, ke a leboha ka monyetlone. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
5: Ke a le amohela baheso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo. Moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng. Ke qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Mediketo, na o ka qala ditaba tsa hao?
4: Jo, bana besong, e ka ba ke qala ke? He, ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
5: Mang, ntate Sefanka?
6: He, nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
4: Ha ke o etseletse, ke nnete hlabutle Sefanka. A ko nne o bue nnete.
5: E tshwara moo, e tshwara hanyane ntate Sefanka. Go bonaela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola matlhokoreng a mabedi.
4: Nna ke sa kgone. Ke tlhoko go gona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
6: Ga e tloetsala ntho eno e naganang a osi. Wa nkutlwa?
4: O Modimo, ga ke bone ka re tloloka. Go betere ke ikaroganele ka kgotso. Ga e ba le tlhabollo e re tlhotse makgetlo a o ka o fela go sethagolo.
7: Go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a hae. A ka ena,

0: ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengwalo la gao la tlhalano le tla fumaneya ofising ya mongwadi wa legotla. Mmoeli wa gao o tla etsa ditlhophiso tsa gore o fumane kopi ya gao ofising ya gae.
1: Ke a leboga ka wa batho ka mohlomphei. Jowe, ke a kopa mohlomphei. E ka ba go tlo etsala jwang ka bana? Ntlo le...
0: Tseo tsotlhe di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya gago. Safanka o fuwe ntlo bokong. Tsotlhe di tlhakile ka gara kopi ya tlhalano yeo o tla e fumana hang gore e tekenelwe.
1: Ke a leboga mohlomphei. Ke a leboga Alliance Legal. Ruri, lebompudi.
2: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
3: Asmohe wena mamedi wa Selma sa Peace FM metse rona ke na ha ke sheba e le shomele metse me raro hantle le skoto ge shebile hore nya borobedi ke dipale tsa Alliance ge tsa dipale khutshwe molemong wa hore o tlo ithute ka dihlaiswa tsa rona taba ye go lokiena se hlo sa rona ke sena wena mamedi wa ka mora go lelekelwe dipale tsena tsa rona ke dipale tsena tsa rona ke rata go kene re qoqe wena mamedi wa ka o hlaise maikutlo a hao mme mona mo ke ratang go kene ke rata go tlo go kene batho ba reng nna taba ena ke ile ka kopana le yo. Ana o kile wa kena tshireletso ya insurance. Efe kapa efe ka rona ha ka mona. Ya ba ha o lokela ho fumana matshidiso ya ba ha o a fumana. Ke potso ya ka ke yo. Ya ba tlhaloso eo o e fumanang ho thwe ke efe. Haeba wena mamedi wa ka re o tlo kena kwano, ho kene motho ya reng nna. Ke ne ke kene mpatisheleng kapa ke ne ke kene insurance ya koloi kapa ya ntlo kapa ya eng. Insurance ya ka ya ba ha entefe. Ya ba jalo o re fa mabaka. O seke wa kena ha o kile wa utlwa ba re. Ha ke batle motho ya reng ke ile ka utlwa ba re. Ke batla motho ya reng nna ka sebele. Ke ile ka kena. Ya ba jalo ho thwe tjena le tjena. Ha e ba neneng insurance eo neng o e kene ha se Alliance. Ha se e bitswang le hae. Ha se e amanang le tsa Alliance. O seke wa bua ka lebitso la yona. Empa ha e ba ke tsa Alliance ka kakaretso. Au, re qoqe ho be monate. Har ba bulela abdi mututsi go utlwa gore na ba reng
4: mamedi kena no morong ena ya 2121 9956 ka pa plus 2665995956 ke tsona di nomoro tse o ka wa kenang ho tsona ge tle ke re utlwe maikutlo a hao he tabeng ena go feta mona he o ka romela molaetsa no morong ena ya 6200995 6200995 6 ke tsona di nomoro tse o ka kenang ho tsona 2121 9956 ka pa plus 2665995956 kena he mowamedi ge ke re utlwe maikutlo a gago re ntate ne re tswele pele ha e tla ga hlaela fela mowamedi be se re monga
3: ke leba wena molwana wa ka mamedi ke ne ke re ke o gopotse ge tsona ditaba tseo na o kile wa kena insurance ya ba ha o ikene ha o lokela go fumana matshidiso ha o a fumane kapa ha o lokela go kopa claim ya hao ya baneneng ditaba ga di tsamaye mabaka o ne wa fuwe ke afe kapa tlhaloso eo ne o e fuwe ke efe mme ke thasella gore ke utlwe ditaba tsena go beng ba ditaba bao go ileng ga e tsagala go bona e seng ba re nna ke e ke utlwe go thwe gobane bona jwale e tla ga re qoqa ke botsa dipotso ebe go na le tseo a sa tleng go di araba ditaba tsena ke boithuto go rona ba Alliance Insurance gona diqholotso tseo wena o leng mosebedisi wa ditlhaiswa tsa rona ke dife wena mamedi wa ka kapa seo o bonang e kae kare go bakela qholotso ka sona ke sefe mme ke o tiisetsa ko o tlhapanyetsa go rona ba Alliance Insurance nako ena ka o fela ga rile ga fumana dintlha tsena ga dinka re lo dinyakurela re sheba gore na re lokilokisa go kae o tla gopola gore Alliance Insurance company ya Basotho mme wena mamedi wa ka ga go mogeng kang dikeletso tseng le gona go gola teng ntle le gona go Basotho na o kile wa kena tshireletso ya insurance e ka ba ntlo koloi e ka ba thepa e ka ba ya lepato ya mpatisheleng mogatlong wa gago mme insurance eo ya gago ya ga e lokela go lefa ya ba ga o fumane matshidiso o ne o fumane tlhaloso ya mofuta ofe wena mamedi wa ka ga ke utlwe maikutlo a gago ge tle re tseba gore ditaba tsena di re rute gore ka moso re lokilokise ga e ba ke company eo e seng Alliance o sekebe wa bua lebitso la yona fela o qoqe ditaba tsa gago empa ga e ba ke e amanang le Alliance bola ga e finagale jwalo jwalo bo Alliance General jwalo ka makoloing ka matlombo Alliance Legal a o re qoqo ho be monate jwalo o hlalose dinthatsa ha o ka bo khutshwanyane bona ba haisa

0: wena mamedi wa ka re ke rutwe
1: mamedi ke ena here ke rutwe maikutlo a hao 2121 9956 kapa plus 2665995 6 PC dumela
2: ndale ntse
1: ho tsona di
2: ke ka tsa pa semana e se ke metse mpa tsa mahlabeng
1: e yana di
2: mane ding ga tsatsi
1: Ha re ke re kene pele ho yena ndade pasumane ene ya Alliance P.
2: Oh, I'm sorry, my brother, so.
1: Iya nadi. Re kene ho yena ya Alliance pele tseno ge tatla ge tla ho tsona re khutlela ho tsona. 2121 9956 kapa plus 2665995 6. Haebe o kile wa kena insurance he mo mamedi jwale o ko hlalose hore na mathata a o ileng wa thulana le ona na ke afe. E ka ba yona ya Alliance empa ha e le e nngwe fela kwa le mo mamedi o ile wa bona kholoso o se ka ba hlalosa company e jwalo ke sona seo ndade foko a hlalosang gore o kene ka sona mona o hlalosa fela gore na o kile wa sebeletswa ke Alliance jwang e itse ga o lokela gore o fumane matshediso a insurance wa fumana kapa o kile wa thulana le taba dife ke tshwana se wa buang ka sona 2121 9956 kapa plus 2665956 o tlabese ke o bona mo mamedi ga o kene
0: ke re ke ne ke ba gopotse wena mamedi wa ka gopola gore o ka booster cover kapa wa tlatseletsa tshireletso ya gago ka gore o kenye kgomo lejwe kapa o nke nkukele o ka boela wa kenya letsete go tloa ka la legolo fela o ntse o agela o tsetela bakeng sa dilemo tse 5 tse 10 kapa tse 15 le go ya godimo ha fela o nkile o mang funeral plan ya Alliance Insurance le mo watle wena mamedi wa ka gore ga e ba lena le mogatlo wa mmate funeral mo motseng wa heno le boetse le lona motho ka mongwe a ka ikgethela go kenya kgomo lejwe kapa ba nna a kenyang kukele tlasa tshireletso ya gae o boela gape o ka etsa ntho bitswang ka gore ke cash top up ka gore o kenye go tloa ka bonyane 5000 maloto isa odimo ke bona ka e mongwe sa le teng abdimotutse e re ge mo utlwa gore na ena majwa
1: PC dumela
3: Kotson ja tere ka mo bonta tere tsheba.
1: Ka mo home wena?
3: Ke. Ke nale potonya na mona bonta tere. Bonta tere o khosi mo ni. Ke nale khosi tse pedi. Ha di kala ke me mo tla pensione. Ha di kala ke re se ha di tswa ha ke pensione ni se ke patala ka letso. Ke di ke mana ke re tswa ga tsona lo go nono ke se ka letso o ka tswa hona. Ke ka tsmana go o ka nna wa lo ba khodi eng. Ke re ke taba go o etse stop order and ka itaba. Jale, hona le go dieo ke di ya stop order ke le ka patala. Tsela ya police station ke di ka fela ke go pantse ka le mohani ke ke se patala ka ntse. Ke sa dia go la ena ke a ke ena ke a. Ka mo ga go mono, aba sente ke fumana melaetsa empolela ngore. Di tla le he mane ni tsi go ba nkele hona le go dieo ke go lota. Ke tlo se tsena khatlo a mangata gore na go etsa ha teng ke eng. Empa ka mo ga go se tsale mo le magetlo a ba tsagala a feta go di ka go boga. Ya ba ke ke tsena le laile ke fihlala le tsatsi le ene ke tsotsa ke ya tsa 2022 go ke engwe le ngwe le ngwe ke tsena mo laile ka o tsana ke tsotsa gona ile ke le hona go ba ni house a ka ho itswa go tsela tsa ne ke ke se patetse ile tsela tse e ka se tletse ka o fela for police station ke pedi tsela ke sa di a gola mpa ke patetse amount e ne e kopanyang police station ke pedi go ba ene ba ne ba sa kgone go e a gola go tsiya nna ke ke ke ka ka tsile neng ba ke ke ke ke le ka nna ke ha ke na mogwa 17 rand ke tsang ka go pontsa tsile neng go ye mo leng go tlo pheta ntse tsana a se go la ke ha ke ya u kwala o tla ntse
1: e ya me o ka tsa ba ofana ka mabitso a hao
3: mabitso a ka ke dimpho maphatla sa moshefe
1: a re le bula ha holo e re ntate makhosi a tla a ba sa isebetsa
3: ke ga ke mpalo go tsala ba nne ke batla ke le go lenyana le di constitution ke le ke tla o jetsa nomo go tsa yo tsa tsona bo di batso
1: a holo ke le mekele bula ha holo
3: thank you ntate
1: Amedi kena nomoro yena 2121 9956 feta mona ka WhatsApp ong ka romela 6200 9956
4: mela ntate mtutsi le ntate mo ntate ke sithosa alliance legally ke sebetsa alliance legally jwa ka selemo sa 2019 ke ne ke kene policy eno ya legally ya ha ke a lenyewe ke na lenyewe ntate e tlameha go kena go setse beke dipakeng ya ba agente e neng ke e fue neng ke setse ditaba tsa ka tsanyoba morago go tloa ntho e isang le bontse pedi ga ga o setse bea ke ya banyewe agente e jalo ya itokololang tato waka agente a ise itokololotse ke ile ka tlameya go batla agente ka matsatsi a beke fela o nagane ntate ke la ka tlameya go batla agente
1: ke ukwe kare e felela ga kalo fela ntate foko jale le ga sa ipolela lebitso ntate gore
0: ke a le bona nate re ke kene go yane ya medimpho medimpho ke ya utlwa ditaba tseo tsa gago mme ka nnete ke kopa gore e re ke mo siele nomoro ke ne ke tswa fa go nka ya gae mola ke mo siela e na le ga ka eletsetsa gona jwaledi 800 10 888 ke ya mahala 800 10 888 o eletsetse jwale o se itlhophile ka dipolicy tse ntse gago o bo ba tlhalosetse medimpho ga ke ne ke le PCFM ha o ka wa se fumane thuso pele be ke na fela la bone le e tlang ke tlabe ke re mona gape ya botimotutse ge utlwe a ka ba le monyetla gape o kena wa tseba batho ba le ba gago ga ba nthusa jwale ke tle ke tsebe go utlwa ditaba tseno 800 10 888 ga o lokele o bonke 17 maloti tsa gago o tle alliance medimpho o tlo lokisa boemo bone o tla sebeletswa o ntse o le mote re na le ya whatsappo ke 6200 5600 6200 5600 o ka romelela whatsappo mono wa tlhalosa ke kgothaletsa go se etse voice note batho ba bangata ba etsa voice note whatsappo mono ga o ngotse gantle fela e tlabe se ntse o tataisa gona mona o bue le mang jalo jalo 6200 5600 jale ya ntate ntate ga itlhalosa banna le ena lebitso la gae ei o kene alliance legal ya re ha a setse ka beke ya gente ha ya itokolla ke ya utlwa banna ke taba tse bohloko haholo mme o na le tokelo ya hore ebe hampe ke tshepe hore ebe o ile a etsa jwalo ya ba o kena alliance legal hape o fihla a ba kopa agente nngwe seo ke tla selemosa ditho tsa rona ke hore ha o le setho sa alliance legal o na le tokelo ya ho ipatlela agente kapa ho fuwa agente ke alliance legal jwale ga o fuwa agente ke alliance legal pele itokolola hangata e e bolele ka go rona ka mona gore a tšha ke sa kgona nyeweng ena ya setho sa lona bagaiso a ke le batleng e mongwe e be re tseba gore re phothome ka nako e be ga e ba keo ka bangwe o ipatletse yena alliance legal e dumelang le ena gore re tla nne go lefe di-fee tsa rona ke tsena o tla fumela gore ga re na taolo e golo ga kalo ga ka wa itokolola go setse nako e kae pele o kena nyeweng empa ka nnete le ga o le jalo ke tshepa gore alliance legal ile ya phothoma ka pelenyana ya go fumanela agente e tsebang go thusa le ga nako e ne sele e gotshwanyane gagolo ka nnete ke ditaba tse botlha gagolo nako e nngwe le ga ke sa tsebe ditaba tsena tsa molao ka nnete ehlile di ba jalo jale moo he bang alliance legal jwale ka ga e le insurance fela e lefang kore ke rata gore setlwa ke ba utlwisisa alliance legal ga ena diagente tse e di hirileng gore wena o tlaetsa tsena e boloka tšhelete ya gore re tle re hire agente e ikemetseng mane gore wena advocate foko a ko o ko thuse setho sa rona ke sena jwale ka ga ditsebo tsa gago e le tsena motlho mo manyalong kapo ditsheng kapo jalo jalo jale e be re sebetsa jalo mme ke tshepe gore oele empebe ba ile ba qetelela ba o thusitse ke bona ka nako ya ka e se ile ya botimotutse ga e ba go ka ba le mong ka motsotswana kapo ke tlhe ke di kwale gona mona ke tle ke
1: bankewena
0: mamedi wa seanoma sa PCFM ditaba tsa gona di jalo ke tla boela gape ke gutle gape ka setlhogo se seng kapo se e tshwanang beke e tlang molemong wa gore ditaba tsena re di qoqe ke alliance insurance fela e reng a re beng ditaba phatlalatsa mo e bang rona ba alliance insurance ya re a ka gafana ka tshebetso e nepaetseng kapo eo thabisang ge e tle re e qoqe gona mona e mong le mong a e utlwa jale re tle re tsebe go lokilokisang gorena go tloga gona jale re ya kae ke rona fela ba reng mo e ka bang re fositse ke rona bana e ba jale re ya amogela phoso tsa rona re tswele pele gobane alliance ke company ya basotho dilemo di feta masome a mararo a botimotutse re sebeletsa basotho ditlhagiso tsa rona ge di kala gona mona di ntse di galwa ke bana ba basotho ka mono ka dikantorong tsa lego lesotho lena dikelele nna le bitsela ka ke makgosi ke poloki foko ke nqa ka e mona wa semenana ke masesebale wa dibonosotho ke leswana le e molemo ga e soma site
1: mamedi he ke lebule gagolo e re ga a sadi otlile jalo he re gatele pele le wena ka ditaba tse dingwe gape tseo ge o tshwaretseng tsona ga ke re tswele mona fela he moamedi re tsebe gore re tswele pele ka ditaba tsa rona
5: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka company e rekile lena neo.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: Ya ba ke tswa monya. Ka jolo ka ile tswa ile ha ke le ka pele wa tseba ga ke ya kwana o tla tla ntse semoga.
8: Usually, he knows that when I'm ahead, he should follow me.
9: You see, some of us don't know English properly.
10: Can
9: and then,
10: you, Honorable Matisha,
9: can only come and say,
10: Honorable Matisha,
9: hong, hong, hong, like that.
10: Honorable Matisha,
9: yes,
10: hong, hong, hong.
11: Kiko panale, bodyguard ya ka iputile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke bone, ha ke fuwa go ke ya ka eno, ke le ka etswana.
10: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta. Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
9: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Hong.
12: Calling all aspiring postgraduate students in Lesotho. The University of the Free State invites you to our postgraduate information event taking place from 15th to 17th July 2026 at the Avani Lesotho Hotel and Casino, Hilton Road, Lesotho. Join us daily from 10 a.m. to 6 p.m. and discover a wide range of postgraduate study opportunities. Engage with university representatives and get all the information you need to take your academic journey to the next level. Whether you're considering an honors, master's, or a doctoral degree, this is your opportunity to explore your future with the University of the Free State. To reserve your place, send your RSVP to srsevents@ufs.org.za. University of the Free State, inspiring excellence, transforming lives. We look forward to seeing you there.
13: PCFM, Lili Mwetzi, Zangkone Khodu Maseru, Le Rive Le Botabote, Dia Mema Pitiking Etla Bakala 2 Pato 2026, Maratona High School, Dishopatote, Dia Mema, Toho Otona Tifelwa Kine Tasile Kese Mino Limitiko, Dibili Zalisa Tiki Tapete Hang Lipubu Monogwani, Resa Simura Umeti, Warona Walisa, Disaba Mutebu, Ha MC, Itla Baba Dela, Hala, Lava Sadie, Re Apara Life, Re Habise Pitiki Kamebala Yaruna, Ditekiti Diafumane Happy CFM, Le Shai Shai, Ka 60 Maluti, Itla Ba 80 Maluti Munyako, Legend Code 1 Pesa, Ke 49622, Ha Equa Cash, Ile 28146, Bonne Pitiki! Sala. Then I told you the kisses I keep PCFM. Got here to Yamu juice the transport and toss. Hi, he have a Satie.
1: Wa medi re re tswela pele he ka ditaba tsa rona ke nako ya hore he o hlaisa maikutlo a hao ditabentsane tse o re o fileng tsona tsa koporasi ya ntlafatso ka bokhutshwanyane fela he wa medi ge tsebe o re buisana go re fela le ntate Elias ka mona ka DMA ka mo heolang ka 21219956 ka pa plus 266599 56 ke tsona di nomoro tse o ka kenang ho tsona mo wa medi ge ke re utlwe maikutlo a hao ntate Phasuman he ke yona nako ya hao ina ya hore o hlaise maikutlo a hao me ya mwamedi se bile ntse ke tla le ntate Elias lo re getswela pele le yena re ke re tlo utlwa tshedintsa ditaba he mwamedi hore a ke a di otlolle 21219956 me mo re ke na hona teng ke mona mo he mwamedi ho thweng koporasi ena ya ntlafatso e kolota 50 million yeo ka yona mwamedi e tlhaloso ke ya hore e kolotwa ke dikgwebo tse neng di lokela hore jwale di lefe rente he mwamedi hantse di etsa mosebetsi letsatsi le letsatsi mme he mwamedi taba ena e bakile mokoloto ka dilemo lemo ka moo ho tlhaloswang ka teng mme tlhaloso ke ya hore jwale boholo ba bona ba bang ba bona ba occupile space ka hore ho sitwa hore batsetedi ba bang batle ba tlotla ba sebetsa PC dumela
2: ntate
1: ga tswa nateng ke tla tsaka fana ka yona ndade phasumane ke le buile ha holo mmamedi ge ha ho le tsena fela e re tle ge hatele pelentse ke tla tsaka ke o fa monye tla taba ina ge ke ge gobotle ka matla ge ke re buisana ke lo fela le ndade Elias o hlaka mona ka lefapelela la dikoduwa ka gona ha DMA mmamedi ntla ye kholo ye ge batlang ge ke ge utlwisise ke tabeng ena ya holatwa ha ba sotho na henya Afrika Borwa ho sebeditswe jwang tlasa lefapelela DMA sense ke na le yena ndade Elias kwano ge tswela pele ka puisano ya rona le yena ndade ke o mohela nane la rona la thabiso kwano PCFM ho seng hona
14: Dumela se ntate o seng wa matsatsi la kajeno ke a leboha ha o mmeme thabiso ntsatsi la kajeno ke wa tsebisa le ba mamedi
1: Sekentse ka lezanta de a go hlo o tata maleka taba hore fa fofona le fa pa le na la dikudwa mohlo mo ntabeng yena ya holatwa ba sotho na go nyena yo na ha Afrika borwa entseng e gotlisa batho e ba gotlisetsa dinaheng tsa ha bo bona gore ba gotlele dinaheng tsa bo bona jwale DMA yilang ka buikagabello le yona e kenya le tsogo go ba sotho ba ileng ba yo latwa na ha Afrika borwa go re fa dipalo palo handle ndate tsela ke leng hore na tlhaloso ke e reng e
14: ke a leboha ntate ke ntse ke qala ka ho fela ditaba tsena tsa batho bao e seng baahi ba Afrika Borwa ba dutseng mona ya Afrika Borwa ka thoko ho molao naha eo ya Afrika Borwa e ne ile ya phatlalatsa ntlhakemo ya yona naha ya Afrika Borwa ka ketapele ya yona le ba bang ba baahi ba Afrika Borwa mme go phatlalatseng ntlhakemo eo ya bona e nngwe ya ditaba tse ileng tsa totobala ntate ile ya ba taba ya letsatsi la la 30 kgwedi ya botshelela ya Phupjane gore ha tsatsi leo le fitlha botlhe ba naheng eo ka thoko go dipehelo tsa molao ba be ba tsamaile ke re ke qala mono gobane ke re ntate kutlwisiso ya ka cheke le motho ke gore boikarabelo ba motho ka bomong e mong le e mong haholo ha le naheng eo e seng ya habo gore naga e e jalo ga e fana ka dipehelo tsa mofuta ona motho ka bomong a bone gore na le ikobela ditaba tseo ka tsela efeng empa ke fete basotho ba bangata ba tlelang naheng ya Afrika Borwa ka mekgatlhelo ya bona go fapana ba bantse ba ileng mesebetsing ba bantse ba ileng dikolong ba bantse ba ileng go beng ka bona jwalo jwalo mekgatlhelo eno kaofela ya dijwalo ntate naga ya Afrika Borwa e na le tukiso ya yona ya gore na jwale ba fuwe tumelelo ya molao ya mofuta ofeng jwale diitse ga o se o bonagala gore letsatsi lela la 30 le atamela jwale go ntse go ira le basotho le baditšhaba ba tswang dinaheng tse dingwe ba ntseng ba le naheng ya Afrika Borwa ka thoko go dipehelo tsa molao tsa naga eo ya ba jwale e se e le bothata gona ba tsamaya ba ile go fitlha mahabo bona jwaga ke bontshe ntate gore mmuso wa Lesotho ka lekala la matšhabeng ka motlhomphei le tona tau o ne a ile a ba diphatlalatso mona dialemoyeng mme ke etelelang pele lona le tsatsile o lala mashuka magago a bo ntsha hore bona le di moves wa le sotho ka ho fisa hae o ntse a buisa la bo mphato wa hae Afrika Borwa ka boemo ba tsheletsego go ba sotho ba phelang ya kintse fa pa nna Afrika Borwa mme ya ba o fana ka boemo ba hore wa mphato wa hae o mo tiise ditse hore a e ka nnete maemo a tla tsata empa la bonele de lampile mafelo a beke ala mashume a mabedi a ditsipile tjan ke ha ho ba le dieta hala tse pedi ho latela ditlaleho ke ha ho ba le dieta hala tse pedi tse fapaneng provinsing ya KwaZulu Natal mo dieta hala ntseo tse ha one ntse sa tshwaneng ho ile ho ba le dieta hala tsa ho kwaketsana ha batho bao e leng Basotho batho bao e leng baagi ba porofensi eo ba mazulu e seng ka ditlhopha ka mo mong o gola ba le batho ba babedi wa mosotho wa mozulu ba ileng ba qabana ba lwana ya ba ka bomadimabe ntweng eo eno wa mosotho o bolaya wa mozulu mme e ka re ketsagalo eo e ile ya ipheta ka tshobotsi e ntseng e batla e tshwana sebakeng se seng se e fapaneng taba eo ntate wa tsela le se ka thutswana ya mollo e se ka jwale tla gotetsa gore e ke ga e sebe provinceng eo ya KwaZulu-Natal Basotho ba tswile letsholo go tlhasela mazulu motlhomongyempa o tle o silwang jwale ebe go qalelela go bonagala matshwao nna le ga ke beke se nna ya beileng boemo bo leitlho empa ba neng ba tswile boemo bo leitlho ba qalelela go bona matshwao a gore tswale e ka nna ya ikela ntho ena ya baka bothata bo fetang bakgang ya ntwa pakeng tsa Basotho le mazulu sebakeng seo sa porofense ya KwaZulu-Natal ke ga ka mokebelo kwa la masome a mabedi a metsesupileng mmuso wa Lesotho ka lekala lona leo la matšhabeng o ile wa etsa qeto gore o etse kgweletso go Basotho gagolo ba phelang porofenseng eo ya KwaZulu-Natal Basotho ba bonang keka kapa ba utlwang keka boemo boo bo seng bo le teng porofenseng eo bo ka nna ba ba beya tsietsing le tlokotsing ba bontshe ka go ngodisa mabitso a bona diofising ka go fapana tsa boemedi ba naga ya Lesotho ona nageng eo ba bontshe go tsebe go etswa tukiso ya go palape matlalatso e nang date ile a etswa ke ke lona lekala la matšhabeng ka ona mokirelo o wa la mašome a mabedi a metse e supileng ya golang ja a utlwa ke bona mo lefapha lena la heso e kileng ka memelwa phuthegong e kopanetsweng e neng e eteletswe pele ke Mhlompheile tona gona lekaleng la matšhabeng phuthegong eo le boetse o e na le Mhlompheile tona ausing ya tonagolo e le moo lefapha la heso e ikarabelelang gona teng ga kopana moo ebile re kopana le diofisiri tsa lekala la tsale hai home affairs go shedisana taba ena phuthego eo ya mokebelo seo e ile ya tswala qeto taelo ya go ra lefapha la eso le jele party le lokise mokgwa wa transporto hendate molatswa Basotho mo provinceng ya KwaZulu-Natal e supe gore nako eo qeto ena e neng e tswa o ne go se o ena le Basotho ba ka godimonyana go magolo a mabedi ba bontshitseng ka nnete ba setse ba ete ba le malala a laotswe ba kopa go latiwa ba bona e ka ba tsietsing ke mona moo hete ra thagola morego hendate ka sontaga sa la mashome a mabedi a metsegobedi ka go romela dibese tse tlhano ka palo sebakeng se bitswang new castle gona provinceng eo ya KwaZulu-Natal morego
1: eanade ga ke re di tshware ganyenyane fela ge ke re e rekise ka motsotswana fela nade re tla gotlha
14: thank you sir
15: PCFM yutlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo disatla thea tsebe
16: PCFM your pulse our beat
17: natefelwa ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona reka di sofa tsa two-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799 mme o boloke 2000 kapa o ka boloka 1200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic bottom freezer fela ka 4999. Botlhakela le bengkeleng hona jwale. Ha fela thepa e ntse e fumaneha. Ditlhahiswa di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Mamedi le shumele metso e tsheletseng la metso tso re furaletse ho raya borobedi ge re tswela pele le ntate Elias o no le mo go le ntate o hlalosang hore di be se huile go a romelwa tse hlano
14: go ba lona ntate ya ba se thathunye romela di se hlano ka sori a ha morago ene le hore tse tharo tsa tsona di le ba se ba kentse o drinking Newcastle mo province yeo ha tse pedi morago ene le hore di le ba motse moholo wa province yeo Durban go ba go no so na le ba ba ba so tlo go bona la lembare sa tsa debe wa tsoba ntate e mpagola ka la dikale ho tsa o sira le ka la machabeng e se bitsa ngwana Afrika Borwa le sitse o ile a re di sentse di le kwa Zulu na ka ha bona hala go pala ba sutu ya le ntse e ke tse ha bona province ye ke mona mo ho tloa ka sonta ha se o sala 28 manda ha wala 29 la bobedi la la 30 le la bogago la la 1 kileng ga eketsa lenaane la dibese tse yang provinci e go latela segatlha tsa basotho gaolo diakeng tsa difeme mono mo otwenke Newcastle re ntse motshebetso eno ntate ka segatlha se kgwaneng gaolo go o ka kakaretso dibese tse ileng tsa ya provinci eno diakeng tse fapaneng tsa Durban, Pietermaritzburg, Chatsworth, Newcastle, Mangaung, Hammarsdale kileng ga romela dibese tse kakaretso ya dibese tse 20 a motso o mong kwa KwaZulu-Natal beke ha ntse e ya ntate go ya bola gago ya bola bone ga boetse wa saga ka mona ka Western Cape sebakeng se bitswang Robertson wa saga basotho ba reng he se ke tšhile ka mona re kopa tsoro gona ge bile re sentse re sebetsa le sepolesa sa Aforika Borwa ga romela ka kakaretso dibese tse robedi sebakeng seo sa Robertson KwaZulu-Natal Western Cape ke tswa gele tsane. O la tsaba so tswa ba se ba kitse.
1: Tse go be.
14: Tse rubi go lwa.
1: E yana.
14: Ntse re le tsebetso nyene, ntse re so tsete kwa Zulu Natal, ga be se re kena le ka Western Cape. Ntse re le ka Western Cape hape ha hlaha Gauteng province, Pretoria le Johannesburg, o na le nane la basotho, ba isang kgolo le mashuma a mabedi. Ba lokela go lata se ba kitse. Wa boetse wa hlaha hape go na le basotho ba sebakeng sa province ya Limpopo mo o tswenke le bowa omo moo le teng go bonagalang go na le sefofana sa basotho se ka tlalang yona bese se lokelang go lapa ya ba re romela bese e nngwe e le nngwe go ya Limpopo le bowa omo ga boetse ga romela bese e nngwe go ya Pretoria le Johannesburg go alata basotho ba neng ba agabetse kgweletso ya ne e leng fano jane jale kakaretso se romeletse dibese tse 30 wa motse mong naeng ya Aforika Borwa go lata basotho mme morego o wa go lata basotho bao ga o phethela ga basotho ba o tsetela ba kena ka gona ga lesotho mona ka salane sontaga sena seo re se furalelang ke supentate gore boholo ba dibese tsena tseo re ileng ra di sebedisa e ne le dibese tse nkang palo ya batho ba 60 a metso e mehlano ke dipagolo tse o na le tse nkang ba ka godimonyana go moo jale motho ga o seo kopanya dipalo he o tla fumana gore ga dibese tseo di ne di tletse ka go fela ga tsona di tlisitse basotho ba ka godimo ganyane go 2000 ba ileng mekgatlhelo e meng ile a kena le dibogolo la maputso fixback ga mekgatlhelo e meng ile a kena le dibogolo la maseru mona jale ke bontshe gape ntate gore tshebetso re ile ra etsa ka sebopeo seo nako ya beke e ne e le go latela go eleletswe neng e ntse ke lekala la matšhabeng ya ba re a e kwala tshebetso eo ka sonta gatane ke se utlwe gore wena o a tseba le nna ke a tseba le basotho ba a tseba gore re ile ra belaela go ntse o na le basotho ba bangata ba ntseng ba phela nageng eo o tlho mompe o ditokomane tsa bona di seng maemong a nepagetseng empa taba eo ya go eleletso ya go bala tuya ka dibese ke taba e ileng ya etsiwa nako ya beke jalo tšhe motlhomong kutlwisiso ya ka nna e kampa gore ba ileng ba sala motlhomong ba seke ba agabela kgweleletso eo motlhomong ke bae ba ditokobane tsa bona di nepagetse one kapa motlhomong ba bangke ba ileng ba utlwa fela gore ae ke tla dula mona ke tla bona na ke tswale kae ka mantswe a mang ya ba banka boikagabelo ba bona e le batho ka bomong ba gore ke etsa qeto ya gore nna ga ke batlile go gotlhela gae zale taba go bona taba ha di fetse bo mo bono na we ho yo hi tsa le ke go latela dipehelo ntate ba molao tsa dina ha ka o fapana mang le mang ya ka fumanwang a sa ikobele melao ya naha e wa le yona o lokela a be le kutlwisiswa go jwale o tla tobana le boikarabelo ba dikamogao tsa taba eng mme eo ga ke na go kena gagolwanyane ka go yone empa e kakaretso ko gore ntate re romeletse dibese ka bang dibese 31 Aforika Borwa tse tlisitseng basotho ba ka godimo dikete tse pedi ba dulang diterekeng tse fapaneng tsa lesotho mme ditjeho ka go lata basotho bano di ile tsa tshela dimilione tse pedi ntate ke ile ka bona magangkang mona galefo e ngata golo le maikutlo a batho ba bangwe ba bangata ba re e go jewa tšhelete e ke leshano e ke ntho ona freedom of speech batho ba na le bolokodi ba o bua fela e ke ka nako e nngwe go tlolola ditaba batho ba ka sa ba batlisisa jalo ka ga wena o ntetse ke o mpotsa ditaba
1: a go tlhoe tlhalose yona eno ya 2 million he e le gore basotho ba tle ba tsebe gore ba utlwisise
14: ga ke kwetse motlhala ntate distance ya go tloa maseru mona o ya Durban ke dikilomitara tse 550 ya metse merago 553 kilometers go bolela go leeto le eno go ya o kgutla ke dikilomitara tse 1,106 kilometers dibese tse ileng tebe ka palo ya tsona each bus e re charge-ile dikete tse 60.5 jale ge motho o sa ka lo iketsa dipalo gore na bese ga e ya natala e gotla e tletse na price eo na ke price e nepagetseng kapa ga ya nepagalo jale ga keke re iketsise ntate mthutse ere ga ke re iketsise re re fela dibese tse eno ka fela ga tsona di le 30 a metsomong iketsise re re di ne di ile gona moo Durban KwaZulu-Natal ke re ke otsitse bone di ile dibakeng tse fapaneng tsa bogole bo fapaneng jale ga e ne ba otho di ile Durban ka fela ga tsona e ba bese ka nngwe ke 65,000 dibese tse leshome ke 650,000 ga di ba 20 ke 1.3 million akere ga di ba 30 di se di atametsa go dimilione tse pedi jene ke itse ba bangwe ba batho ba ne ba latwa western cape o thweng ke robertson distance ya teng go tloga maseru mona go ya teng ke 1,151 kilometers jale ga o e nena gabedi ke 2,200 ka odimo 200 kilometers kore e mena distance yane ya go ya natala KwaZulu-Natal Durban-e gabedi jalo so ka utlwa gona bjale price ya dibese e robedi tse ileng robertson jale ga o nka go motlhomong bese ka nngwe ke 100,000 sa bolela go dibese tse ileng western cape ga di le robedi e di lefile kapa di ka di lefa 800,000 mme ehlile e tlisa dijeo go ka godimo go dimilione tse pedi go boetse o ntse o bile le dijeo tse dingwe tse fapaneng gobane jale ne re rometse didosi tsa rona tsa lefapha la DMA go di o sebetsa mmogo le ba matšhabeng go thusana le ba sepolesa le ba lekala tsa lehae Aforika Borwa ngodisong ya basotho bano le polokegong ya bona le go bona gore re fela re tla le basotho gae e seng batho beo e seng basotho taba eo ya go romela dibosisitero tse pedi ka thepa ya koloi e tloa lesotho mona ke ditjego le yone ba ntse ba ja ba ntse ba tshela mafura tsona diosing tseno tsa lekala la matšhabeng di supentate gore naga ya rona matšhabeng Aforika Borwa kwana e na le diofisi dibakeng tse itseng ga di gotlhe mono robertson western cape ga re na ofisi ya lesotho ya boemedi jale o sa kile go bosanka ba matšhabeng bo neng bo sebetsa mono o ne bo tswa diofising tse thokwana le mono gona motlhomong KwaZulu-Natal ke dijego go ba romela mono lele kile ka utlwa batho ka nnete ba gale ile ba botsa go e 2.1 million kabeyentseng ga mmuso o ne o sa etsa tšhete ya go lata basotho bana ene tla ba legatate gore eso o shebile fela o thotse fela o phuthile matsogo ga o late basotho mante gome ya moshate wa ikwa jale ga o sheba temana ya molao o ne o theileng o tsamaisang lefapha lena le o kile o kametseng disaster management act of 1997 temana ya leshome le metsogo bong ya teng
18: ene ka masakane ene jolo ka ho la neo ile le fapalena la isu le lokela ho etsa sohle se matleng a lona sohle se matleng a lona ho thibela kodua e tla le mola ya mofuta ho feta ho feta e ka tobang ba suthu mo ba le hona pe tsela pele ntate
1: re sa le hona tabenyona eno ya melao jwale ha re ke retle tabenya hore na chalete ena mohlomo mohlodi wa yona e go hlaha go kae haholo ga o se o sebeditswe tšhelete eno e goreng e ka godimo go 2 million e le gore re tle re tseba go utlwisisa transparency gantle godima ditaba tsena
18: ke a lebogatate motutse ke potso e ntle e ne maatla ka ga ke lefapha la thibelo le taolo ya dikoloi o sakile gore ka kabo ya ditšhelete e tswang ke paramente lefapha lena la eso le abelwa tšhelete eo ka yona go tlweng ke tšhelete eo re le lefapha re tla dula re le bommesa motlhane ka dinako tsotlhe re ka tlile taba tsa dikodua gotlhe moo re ka ga bonang etsa di a etsagala kapa moo di seng di etsaeng ke nnete ga re etsa meralo re tla fitla re re e nngwe ya dintho tse sotlang setšhaba sa basotho ka bongata e ba bakela kodua ke taba ya tlaga ebe re kopa tšhelete ka go reka dijotholo dihwai tsa basotho eo re reng bonyane ditorong tsa rona ga rena le dijotholo tse ngata re ka tsa go phallela basotho ohle mo baleng teng ga bothata ba tlala bo le teng e nngwe gape ke ena ga tsewa rena le go ba le maemo a legodimo a senyetsang batho matlo wa bona le thepa ya bona e ka ba ke dipula tse maatla kapa ya mea e maatla e nngwe ya tšhelete re be re e fuwe fitse tlholo e sebedisa go thusa basotho ba ileng ba angwa ke dikodua ka go fapana tsa senya matlo a bona ga ba thusa go tsosa matlo ao a bona jale ke le ka go supa fela gore re na le tšhelete e re abelwang tate o thweng e sebetsana g tsona taba tsa dikodua empa ga o tlhaga ntle ntšha kapa mofuta o motšha wa kodua e ka tla le mola ge a etsa kopo ntate ga e fuwa tumelelo ga a tsipang mane mo lebeng tse re tlaletsa ntho itseng jale le agabele ena e tlang e re lebile jale tlile re sebedisa ditšhelete tsa lefapha ntate ka sona sebopeo seo ke ntse ke ngolla ke fuwa tumelelo e e tataisiwang le ka molao gore na moo go tlhagang tsa tshwanetso jalo ka COVID-19 e tlhae lemo tsa go feta na re sebetse ka tsela e feng go arabelwe taba eo e jalo fela ntate
1: jale ga re ke re tla tabeng ya go batla dibese tsena gore na mohlomong tsela eo di batlwang ka yona e ba fela go bitsa gore ga e beketse ba mohwebi a itseng wa dibese kapa go na le tendera e tswang gore batho ba utlwang ka re ba ka tseba go etsa mosebetsi ona ka pelenyana ga ba tle ba itlalege mona jale go tsebe go processwa ditaba tseno di latule jwang e re pele re tla mona daily ya sege ke re rekise tla re ga nka mora thekiso taba eo o tla bo se o tlo tla ba yarang mabedi metsotso e mashome a marako a morago ra ya borobedi ge re rekise ka motsotswana fela ga ya gutlha.
19: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
20: Artificial intelligence.
19: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
21: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
19: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This 2-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
21: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
19: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
1: A medi re tswela pele ka ditaba tsa rona metsotso e 20 a metso e robong fela pele re fitlha goreng ya borobong ga re tswela pele ntate jale ditabeng tsena tsa gore na mohlomong taba ya go batla dibese tsena ebile jwang
18: ke a o lebogata se ke tlhalositse mofuta wa tshebetso o sebetsang mona go senya eso go inolofaletsa ka ga ka nako e ngwe re iphumane ntho re tlameya re etse gaga ka pelenyana ganggang go inolofaletsa e ka selemo se qala sa ditšhelete ke go ile hetse re phatlalatse marangrang re phatlalatse dikora
1: mamedi re hantse ke tswela pele kwalo le ntate Elias le wena ke tletlhe ke ofe monyetla a sa le teng tsena he mamedi re tletlhe re obehe re ofe monyetla wa gore dipotso mo e bang diteng o ke ofane ka tsona 2121 9956 kapa plus 2665 9956 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona a the WhatsApp mona o kena ka 6200995662009956 ke le tshwara ka kwadinke mametse ntate Elias o re e be lefapha la gabo le itlhophile ga kae gore le tle le kgone go dula le pholosa basotho boemong boe bo ka feteha neng le neng ka ga go tsebagala gore bogolo bo se bo gotletse gona mono tlokotsing e leng Aforika Borwa ke maikutlo a ntate le tshwagana re kopang ntate a re bolelele gore na bese ka nngwe go ya Durban e ne e le bokae le go ja ke utlwa kare ena yona o ne o se ya gabile gore ke 65,000 go ya Durban ka mokgwa o e tlhalositseng ka teng 2121 9956 kapa plus 2665 9956 mamedi ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona a ko kena go tsena fela ntate Elias ga re ntse ge nka mo mamedi ka nqena
18: ke a leboga le tebe ntate e letshwara lefapha la heso le dula ka dinako tsotlhe ke fadimegile ka ga go naga ya Lesotho o tlho mo ebile ntse re beile le maemo leitlho ka ntle go naga ya Lesotho gore gotlhe moo basotho ba leng gona teng o seke go aba le koduwa e ka ba tlhaelang ya mofetegofe kapa ofe re dula re etsa meralo le merego ya letsatsi le letsatsi ya nako yotlhe ya thuelo le taolo ya dikolo maikutlo a rona ga se le gore re a tsepadisa basothong bana beo mogatlheng wa basotho o ne o buang ka ona gona jale basotho botlhe mo ba phelang re dula re beile leitlho gore na ga moka go a etsagala eng re tla etsa jwang go thibela eng gore se ke tla etsagala re etsa jwang jale ka otswala ba sotho ba pelang ka ntle ona ya sotho ntse ba builetse ba go tla gore mo mo ba pelang ding ne tsale ntse le bikela ba lo ba bona go bona gore ba bolokile ntse le tumelo ya rona gore dinaga ka go fapana di ntse di nka boikarabelo go bona gore ba setšhaba sotlhe se phela dinageng seo se sireletsegile go sa matsee gore na ke baai ba dinaga tseo kapa tšhe le rona lesotho mona ntse le boikarabelo ba mmuso wa lesotho go bona gore batho botlhe ba dulang lesotho mona e le basotho kapa e se basotho ba bolokeile ba sireletsegile kopeng efeng kapa efeng e ka etsagalaga jele karabo ya potso eno ko go fela a ntate ba ba tlileng gae gopola gore ba tlile gae gobane ba ne ba sa fitlhele dipegelo tsa molao tsa go ba Aforika Borwa ga gona tlhopho e kgethegileng e kagareng re tla ba etsetsa yona ya go ba gotlisetsa Aforika Borwa kapa tlhopho e kgethegileng ya gore jale re tlare re dio katana le bona mane nage ba phela go yona naa Aforika Borwa e tsela lekarabelo wa go bona go ba sireletsegile ga ba le Aforika Borwa
1: eyanate gagologolo ke utlwa e ka gona di le tshwara ore dipalopalo bona ba ba oletswang go ba lata e ka nna ya bane ba baleile sefefo seno sa la masome a mararo ba boetse ba gutletse sebakeng seno gape sena se bolela gore potso ya ga e godima taba ya gore ga o ka go a boela go a etsagala phatlha-phatlha eo gape-gape le tla boela le o ba lata gape motlhomong ka yona 2 million gape gore ba gutlele ka gare o naga ga ba se ba le tlokotsing
18: ntate le tshwara o batla go ntshekelo batla go ntshekelo lefapha la eso ga le sebetsane le go tsheetsa batho ba sa ikobeleng molao ga kalokalo batho ba tlang ka dipheto tsa go gotlisa nageng ya Aforika Borwa ntate ntute ke kutlwisiso yaka le tumelo yaka gore ba tla etsa jalo ba ile ikobela melao ya naga ya Aforika Borwa ga e ba go na le batla gotlela Aforika Borwa ntate ka boemo bo o tshwanang ba ntse ba sa lo ikobela melao ya naga ya Aforika Borwa ntate ba sa tobana le ditlamorago tsa diketso tseno tsa dipheto tseno tsa bona ga se ore akakang lefapha la eso le tla dula le le teng ore ke bao bele ba tswaetsa ditulo tsa molao ke nna eo ke tlo ba inola a ntate ga e sebetsiwa gale ga re sebeletse go inola batho moo ba ntseng ba etsa ba sa ikobele melao ya dinaga tse dingwe le ga e ba etsa etse lekgetlong lena ga se mokgwa wa tsele
1: re re kereng ke mokgatlhelo o mongwe gape ntate 2121-9956 kapa plus 2665-9956 taba tsena re sentse re tlotla re dikwala jale ke batla gore ke tsebe go lokololang ntate Elias jale DM e e netefatsa jwang gore dibese di fela di fitlhile le go lata basotho Aforika Borwa ke ntate Namane potso e nngwe gape ke e reng fela re le bohata ba tsa ntate gagolo rona ba phelang mandeni e le gore ga re a latwa ke mmuso wa rona ge latuwe ke bahwebi ka nete ga e ba go jalo ke maikutlo a gae motlhomo o tla ko e tlhalosele yona eno ntate Elias potso eno e jalo ke ya o sipuleng ya sebetsang mandeni eya ntate ya ko kena otso eyanate
18: ntate Namane ntate ke regelatile basotho dibakeng tsena tseo ke di supang ka dibese tse masome a magago a motse o mongwe ke itse moge gona o ne o kopanetswe ke ofisi ya eso lekala la matšhabeng lefapha la sepolesa la tshireletso la Aforika Borwa le lekala la tsa legae Aforika Borwa re na le manane a batho ba keneng dibeseng ba tlang gae utlwaeka ba kene le dibogong taba tsa bona di sebeditswe re na le manane ba tshetse ke ba bone ke ne ke le madibogong a mosebetsi ona ntse o etsagala re na le sepolesa re na le ba mautlwela ga ke tsebe na e be confirmation netefaletso e be bua efeng ba teng basotho bao ba fetang seo tse pedi motlhomo ke a golona re e seka ba re ntse re ikapela ga re re 31 buses ga re re more than 2000 a ka tla o senya e somona a tla sheba manane ano ka mofa ona a iponela a ka ya madibogong a lo sheba direkote tsa basotho ba keneng jalo jalo a o sipuleng mandeni wa mphoka mona moageng ga ba latwa ke mmuso wa bona ba latwe ga ke utlwe na puisano ena ka le wena ntate ke mohlanka wa setšhaba ke sebetsa ofising ya setšhaba ke beha mona ditaba tsa setšhaba tse entsweng ke nna ke le mohlanka lebitsong la ofisi ke ntse ke bua mona ke bua ka mohlomphei letona ofising ya tonakgolo ke bua ka mohlomphei letona la tsa matšhabeng mohlomphei tau ke bua ka diofising tsa rona tse sebetsang matlong a boemedi Afrika Borwa ke mosebetsi o etswang officially ke mmuso wa Lesotho ka bohlanka ba Lesotho ka ditjhelete tsa mmuso wa Lesotho setšhaba sa Basotho pele ya o sepileng ga ke utlwe tjena o reng ampoka ampoka
1: ere re ke re qetele fela nate Elias ka taba ya gore mohlomong go bega setšhaba leseding jalo ka ke hlalositse bakeng la ponaletso gore na masedinyana le diphatlhalatso tseo e bang le ne le di sebedisa go phagalatsa molaetsa gore o tlo o fitlhe bathong e sa le ka nako mohlomong e mongwe a se ka re nna molaetsa ga nka baka o bona le wa gore dibese tsenang go itse di tlolata batho ke utlwile fela ga o sotho batho ba se ba le ka gona ga a Lesotho ka itlisa kapa ke ntse ke le Aforika Borwa le ga jwang
18: ke a lebantatepotso ya bosokwa ruri ke supa gore ke bontshitse gore phatlhalatso ena yona kagolo ena ya phatlhalatso le kgwele etse e ne e etswa ke lekala la matšhabeng e seng ofisi ya eso e re tlese ka tloa kae ja re itswa fela ke a tseba gore ofisi eo ya tsa matšhabeng e lekile mawala otlhe ka ditsi tsa diphatlhalatso e ka ba ke dia le moya e ka ba ke marangkang e ka ba ke tsona diofisi tsa boemedi tsa banaga ya Lesotho Aforika Borwa o ntsha phatlhalatso ena nke ke le ka gana ntate ditsori ka nnaba go na le ba sa ka bang ba utlwa phatlhalatso ena taba ena nke ke le ka e gana fela ke gotlhe ke re le teng nka makala ga e ka ba go na le basotho ba kareng ga ba ka ba ba tseba gore mmuso wa Aforika Borwa o ile wa phatlhalatsa kgwedi e fetileng gore ka la 30 Phupjane botlhe ba ditokomane tsa bona di sa nepagalang ba be ba tsamaile motho ya kareng ga ka ba tseba gore Aforika Borwa e ntse phatlhalatso e jalo nka mo makalla empa e na a dibesetse latang batho ee o ka e tsagala go ebe o na le batho ba sa kabang ba ikwa ke mokgona operation ena ntate ge e ntse nako ya beke kao fela ge ntse re eketsa dibese gafetsa-gafetsa ga manane a tlaga empa basotho ba phela dibakeng tse ngata tse fapaneng ba etsa mesebetsi e mengata e fapaneng ba bangwe ba bona e ka nnaana ba etsa mesebetsi e ka tlase go lefatshe mo ba sa mameleng le dia le moya ele ele ga ba utlwe mo ba senag le marangkang ele ga ba utlwe dikgweleetso teng ke ga ba bitsiwa ka tlase ka gompa lefatshe le lona ba utlwang e batho go la nna ga dibesete tlholata batho a kitseo yona ke se ka ba qeto tsa mmuso wa Lesotho gore na go ya pele o tla boetse o ikemisetsa go lata ba bangwe gape na ka fache nna o aka kore ke be malalala o tsego ke ba late ga a tlhokagalo ele teng ya gore ke ba late fela
1: ntate ke lebule puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo motho ya mametseng dikgomo ntate ntle le ga ka bona le se o lakatsang gore o thethe ka sona
18: ke a leboga sengwaneso wa mphile monyetla ebile ka nnete ka metlha le gore nana be le bantsi tsa diphatlhalatso e fane ka ditaba tseno bana se tsa rona ke tsa setšhaba se di otlolole wane ka nako ngwe o ba letsa boikapelo tse ngata ba kaka ke buile le wena tsena ga tiso ena ya puisano ya gona e ka nna wa ke ntho e ka fumanegang ba fumana ditaba tsa teng basotho ba fumana ditaba tsa metlhodi ene faetseng sentse re etsa kgwelele tsotlhe gore thielo le taolo ya dikodiwa ke boikarabelelo ba e molemolemolemong wa gona ntate motho a itlose sebakeng se kotsi pele o ka tshepa gore dma kapa mmuso wa Lesotho o tlo o tlosa sebakeng se kotsi wena ka bo wena nka gato go etsa diketo tse sa obeng bophelo ba gago kapa thepa ya gago tsietsile tlo kotsi motlhala ke taba tsena tsa maeto nakong ena ya maria letlhoale kgethile oee se ka nka leeto go se o phatlhaladitse gore letlhoake leo le ya kgethia tsa malotsing o beya bophelo ba gago tsietsing le nna baka le baeso ba dma o beya tsietsing ela e ba re tla lokela go tlo sebetsana le go tla o pholosa empa o iphapanyeditse gore go kgothaleditse go seke wankuwa maeto ga re ipaballeng basotho baeso ke a leboa ntate ka monyetla ona ga ebe letsatsi le tlonolofe
1: ke le bula ha holo he mo mamedi re ha ho le tsena fela he ke puisano ya rona le mo kamedi wa DMA yena he mo ntate Elias mo mamedi ka mo a hlalositseng ka teng me ya mo mamedi ka bo khutshwanyane fela re pele re ya mo ke lokela go kegekise he mo mamedi ke tleketle ke go tlolela hantle ditaba tsena ke rekise ka mogathe ke so fela he mo mamedi ke tla khutla me re tlotsela pele hape le wena he mo mamedi ka le repetela le nane o lena la thahamiso
3: PCFM le dingwetsi tsa ngone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle di a mengwa tloho o tlo akile tsa sile tletse

0: nya hore ba bang ba bona ba bona hala jwale mo mamedi ba nkile dibaka tsena jwale dibaka tsena tseo ba di nkileng ha ba di shebedisi ho latela ona tumellano na ke efe di le molemo ho fihlella mona moo re leng hona teng jwale ba bang ba bona ha o bolele hore mo mamedi ba hlile ba tlo tebelwa ka ho felletseng empa ba tlo iswa dibakeng tseo ho thweng sena ke sona sebaka seo loketseng ho latela hore jwale palo ya batho bao ba hirileng ke ba bakana gobane jwale ba tlhaloso ke ya gore ba bang ba batho ba nkile mohlomong dimakgolo a mararo a di-square meters tseo ho thweng jwale tsena e ka nna ya ba motho ya neng a lokela gore a sebetse mona o ne a lokela gore a hire bonyane batho ba akanyetswang ho 180 jwale ga o fitlhwa ka femeng ka mono fumane ya gore motho eno o hirile fela batho ba 500 e le gore ba tlase gagolo ka palo gape taba e nngwe ke ya gore jwale motho ga a ne a itse ke tlo tsetela ka gona ga ya lesotho ka mona mme ke tlotla ke tlhagisa motlhomong ga re etsa motlhala marikgwe o fumana gore jwale momamedi ga a sa tlhagisa marikgwe o sa tlhagisa dijwa tsa diphoofolo e leng se fapaneng le seo a neng a tshepisitse gore o tla tlase etsa mme jwale tšhelete e na tlhalotso ke ya gore ile a nna e etsagala gore iphete jwalo jwalo potsong ya gore na gobaneng he momamedi ga batho ba le teng ba disitseng mosebetsi ona ba ka be ba nkile dikgato tsa gore go bona gale tšhelete e ne a e sa fitlhele dimilione tsena tse 50 o ile a e araba ka gore taba ya gore ganyane batho bana ba nentse ba gopotswa gore ba tle ba seka ba kgatlhapetswa ka ga ebile e le batshetedi fela jale ba bonagala jale ba sa ikobele ditaba tseno ke ka gona letsholong le neng le qala maobane ga ditaba tsena di ne di phatlhalatswa e ne e le le supang ya momamedi gore batho bana ka bogolo ba bona ba bangwe ba tla tloswa ka go feletseng dikarogano ditlhe di be teng go kgaolo maqhama dipakeng tsa bona le koporasi ya ntlafatso ba bangwe bona ke ba tla tloswa ba iswa dibakeng tse ba lokelang tseo ba tla tseba gore ba sebetse ka palo eno ya batho ba ba hirileng mme tlhaloso ke ya gore ya momamedi taba ena bahwebi ba sense ba le teng le thathamong ke ba 24 bao e leng le thathama mme taba tsa bona ke tsa gore ba ka tseba go tlhagisa ga e le fela go na le moo ba sebeletsang gona teng e leng sane se waneng a ntse a se bisa ka gore ke di-factory shell tseo areng ya momamedi di-factory shell se tsena ke tsona tse tlotla di sebetsang ntlheng ya go etsa tlhagiso ya batho ba 7500 jwale momamedi ga re ke re utlwe maikutlo a gago 2121 9956 kapa +26659956 nke ke utlwe maikutlo a gago ya momamedi ditabeng tsena ke batla gore nke ke o fe nako jalo ka ga ke ile ka bona e ka re he momamedi ke o gantse tabeng ya gore o tlaise maikutlo a gago godima taba yona eo ga re nke maikutlo a gago
1: go tlo gaola naga ena na maoto go tla go ba mebuso ga ona mebuso o tla tlisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako gaile bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua eye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bobodu bona bo tlo bolaya naga ena go tla bolaya mebuso go tla bolaya phati e nngwe le nngwe e tlatla ntle le go mmuso ona wa rona o gotlhe o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodu ga bona kela.
2: E ka bana ba ke ba mang ba ntseng ba bua ntse ke bua ke tla itsamayela machinana le pepeta.
3: Tšhelete ya mmuso e tsile go patetswe yo o patalletse ntho e sa itsiwang o e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang oreng jale oreng re kgomente go etse sa jale tšhelete ya mmuso ke ne batlaile e jale oreng ga o swabile
2: legeteleleteng ga ke mmone mo le ntse le nkutlwa gore na ke reng ke ga ke mmone mona motho eno wa lon otho o entse jwang jale ke kena-kenane le motho a itelekileng
4: ka ha community project tse ile ntsa tuma ka go thuketsa dihalang mme mo no thu emenya megalo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoi motho no hopola hore taba tseno ha di etswa di tlaetswa ka mo o bulekileng ka mogwa o nang le ponaletso ka mogwa o senang ditsuka ka tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodu ka hohle hohle ka mogwa e bang mohlo mmuso ka kgona ka teng empa re tsheeditse jwale ka le leng la matsatsi mphato wa rona e o rene re mo tsheeditse ha re bitsa re bile re hopola hore ba bang ba rona mohlo mojelo tsho tlo shebisana taba tsa maano le ngaofela ebe jwale ke fumana re fuwa le thathamo le o thweng diparty di tla fuwa tjena le tjena le tjena mona moo golo hiwa bana bana kapa batjha bana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa project tsena tsa dihalagare yanena dihalagare ee diparty di tla fuwa tjena ka ga le batowa mo ABC na le mokgethwa e tlang ka 35 DC tlang ka 13 mo e bang DC na le mokgethwa DC tlang ka 35 ABC tlang ka 13 PFD tlang ka 2 MEC tlang ka 4 ke le tsena tse dintle be seneng ka 1-1 ka ofela jwale bo BNP jwale di nke 4 jwale jwale jwale ba bang ba rona ka makalakaka empa jwale ho na le close ka manene ka tumelano yana ya coalition e buang ka ho qoba tshebediso e mpe ya matla tshebediso e mpe ya ho ba le matla ka kapa ya ho fuwa office abuse of office hore a ka nnete ke tla sebetsa e tlhoka mokgo transparent e le hore re create mesebetsi bakeng sa batjha specifically ka ho tlolwa ntate ho na le temana mona e buang ka bona hore o ke 3.1 di ya e buang ka e buang tsena make it go patla ke tlo tsa re pay special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo.
0: Amedi re ha ho le tsena fela he ke tle ke phethela ditaba tsa rona ke dumela go hete ba di hlakile he Mohamedi ha ho le mona ke mo re fihla mpheletsong ya lenane o lena la ditaba la thame sokwano PCFM me re fihla pheletsong he Mohamedi ri le ga o fa ditaba tsa nalane hore na ka jeno jolo ka helela bo supa la borobong he Mohamedi go di ya phupu na ho ne ho etsahalang lefatsheng ka bophara Mohamedi ke tse ding tsa ditaba tsa nalane mme ga ka ditaba tse ding ebile ditaba tsa dipatlisiso tsela eo leba le sebetsang ditaba tsa lona ka teng he Mohamedi go latela dipatlisiso leba le sutlwa e le phoofolo e ka bonang mebala e mengata ka go fetisisa ya motho taba e nngwe e ikgethang ka leba he Mohamedi ke taba ya gore fela Mohamedi le ya gopola gore na mo o le tswang gona teng na ke go kae le ka tseba go khutlela hai ga lenkuwe mohlho mongwe o lesitse dikilometer ga di le ngata fela Mohamedi empa le ka gotlela mo o letswang gona teng taba ya botlhokwa e nngwe gape ya Mohamedi ke ya gore le ka dula le molekane wa lona bophelo botlhe dilemo tse ka bang leshome le metso e metlhano ga e le fela le bolokeile le tshireleditswe gantle ke tsela e boleba le e tsang dintho ka teng le tse ba o buisana le diphoofolo tse dingwe he Mohamedi le ditsuonyana tsa teng he Mohamedi ka tsela e ikgethang madinyane a lona leba Mohamedi tlhaloso ke ya gore le atla gore le buisane le yona taba e nngwe he Mohamedi eo re shebaneng le yona ke yona ena e go thweng koporasi ya ntlafatso ya ka gona ga Lesotho LNDC e kolota tšhelete e kalo ka 50 million ye go thweng bahwebi bao e bang ba ne ba ke ba tsetedi ba ne ba tshepisitse gore ba tla tsetela ka gona ga Lesotho ka mona fele ba kolota koporasi mme koporasi e re ge tlhoka 15 million eo ebile ba bang re kgaola maqhama le bona ge ba tla ba tsetedi ba tla etsa seo re se batlang ke tse ding tsa ditaba tse tlhaelelang ya Mohamedi taba e nngwe ya Mohamedi ke ya gore go lata Basotho nageng ya Aforika Borwa ke tšhelete e ka godimo go dimilione tse pedi e sebedisitsweng jwale gore e tle e late Basotho bana mme Basotho ba tlileng ke ba ka godimo go dikete tse pedi ke tse ding tsa ditaba tseo ge di utlwang go tswa go DMA Mohamedi re ke re ge di behe gotlo gona mona ke leboge lebitsong la moifo wa gaeso he Mohamedi ke ne ke na le thabelang tau Dineo Monalana he Mohamedi re sebeditse go fitlhelela ga kana he Mohamedi ga ke emise gona mona Mohamedi mme re phethela jalong le thabelang tau ka o gare fe ditlhogo tsa ditaba he Mohamedi tsa gora ya borobong mme ditaba tsena he Mohamedi o di bala ka puo ya Sesotho ga re fumane ditlhogo tsa ditaba Mohamedi

0: Mamari wa PCFM jwa ka ha ile labone ka jeno re qala jwa le sepolisa sa rona jwa ka mehla me re na le LMPS Men's Forum me ka kwana ka dipapsing tsa gaso re na le Inspector Kotswane Ramakau ke yena ya teng ka kwana Inspector Ramakau wa metsukano PCFM
1: ao ke le buile go le semolo nwa ka ntse ke le buile go lonta te bo ntumela ke be ke re hle ba mamedi ba sealemoya ba ampe ba ke bo ke di khomo bona le bo ka mamedi ba sealemoya me le go re hle ka nete re le boele bona bo ka mamedi ba sepolisa bontse ba fa monyetla gore ge nne re to hlama na re bua le ba sotho ntate
0: ke yena mamedi o tla hlokomela gore ditabatse ya manang jwalo le di tlhokefetso ka malapeng ntse tswela pele me boikarabelo ba sepolisa bo bogolo ditabeng tsena me Inspector Ramakau o hlile o tlotla sheba tsona ditaba tsena ka kotlolo gore na ebe e le foramo ya sepolesa ba ntse ba etsang go lwantsha ditaba tse amanang le tlhekefetso e ne e tsalang ka malapeng Inspector a re tswele pele ntate
1: a ka ntate ke le buile agolo ntate o so entse selelekela sa botlhokwa agolo ntate e tlile ka jeno ditaba tsa rona ka nnete jalo ka ga re se re tlhalositse gore re ba LMPS Men's Forum kapo mmoka wa banna wa sepolesa sa Lesotho ka kotlolo e tlhere tlotla re bua gagolo ka ditaba tse re di bonang di le teng tse re bakelang bodutu gagolo ka gara metse ya rona ka mane gagolo ditaba tsena tse amanang le taba tsa ditlhekefetso ya mofuta ofe kapa ofe e ka ba taba tsa dipolayano tse re bonang le tsona le di bodimo gagolo ke a gola kgoleditswe gagolo ntate ke gore re le moka wa banna re bone gore di etsagala tse ngata tse e tsagala le ditlolo tsa molao ka gara metse ya bo rona ka moo di tlile go bonagala batho ba tlileng ba ameyang kapo ba belelelwang gagolo dikgapetsa-kgapetsa e le gona batho ba banna go bonagala e le gona batho ba tlileng ba tlosang ka bongata gagolo ko gore ditlaleong tse 20 tse e bang di ka kenanaga ka bophaga ka letsatsi di bua ka ditaba tsa tlhekefetso o tlo tlhokomela gore ba 19 e tlile ke rona kore motho a le mo motlhomong ke ka seele o fumana e le motho wa mme e le gore tlile go bonagala re le ka pele gagolo mme taba eo ile a batla re tshwenya gagolo re le mmoka mme ga utlwa re lokela gore ke tlhegolo go fumana gore na motlhomong dintho tse e tsang gore e be ditaba tsena di ketetse ka nako tse dingwe di ba teng gobane ka nako tse di dintho tsena ge di bona fela nako e se di etsaetse ko go nako e di etsaetseng ke gona re di bonang ge di kgotsang empa jwale re sa tsebe gantle gona gantlentle botebo ba dintho tsena ga di ntse di etsala tse dingwe tsa tsona motlhomong e ka ba di bakwa ke mme o tlo fumana gore ga ka dintho tse re le ga di fumana ba fumane gore aye ka nnete ka tlong ka mono malapeng a rona e tlhile ntate go boima go na le bodutu bo tshabeyang gampe malapeng a mangata kore e tlhile bodutu bo teng mme bodutu bona e tlhile bo go bakela bothata bo tshabeyang gampe gobane go ba le ntho tse ngata tse e tsagalang ka gara bodutu bo bang teng ka gara malapa ba bangwe o tla fumana ga se le gore ga kalokolo ke malapa fela ke batho ba dulang mmoo mme ga ba le jalo o tla fumana tlhile ba tlile ba ntse taba e ka lelapa mme taba eno le yona ka mo go tshwanang e re bakela bothata bo tshabeyang gampe gobane ka gara yona go tlhaga ditlaleo tse ngata gagolo tsa ditlhekefetso tse bonagalang di ba teng ke batla go tletlhe ke tobe tabantate gore ge entse boithutwe le rona re le LMPS Men's Forum ga batla jalo ka ga re le batho ba tlhileng ba dulang re thulana le bontate kgapetsa-kgapetsa ge entse boithutwe mme re batlile gore na bontate bere ga re sheba re bone e ka bothata bo kae ga ka re go bonagala kgetlong lena e ka boikarabelelo bana ba rona bo re botsebang ge le banna gore na ge lokela gore re be batho ba mofuta o fele o lata boikarabelelo bo re bofueng mona lefatsheng mo re gongwe ngwana teng go bona leka ka gabo tshekela tsena gobane kgetlong lena ditaba tsa ntsa tshireletso tse lokelang gore e be di magetleng a gona ditaba tsa tlhokomelo ditaba tsa go bona gore kgolo ya lelapa e nepaetse ditaba tseno ka go fela go bona ge di fetogetse gagolo ge le thoko le tsona ebile go bonala ge bile re thotse ke a gola ebile e le yona nthwane e thatiseletsang gore etlhile gona batho ba banna ga batho ba tholang mme taba eo re bone go etlhile re bakela bothata mona ga batla go toba taba e leng yona e re bonang kapo e re e fumaneng ke gore ntate ka gara malapa ka moo bodutu bo bang teng bo bakwang ke dintho tse ke tlatla ke di thathapisa mona ke dintho tseo ka bomadimabe qetelelong di bileng di re tswalela ntho o thweng ke tlolo ya molao go na le bodutu bo bongata gagolo bo malapeng a mang mo o tla fumana gore ka tlong ka moo ke dintwa kore ke ntwa ya tsatsi le leng le leng ya mme le ntate ka moo ka bomadimabe ke gore malapa a tsela a gaileng ka yona ntate go latela taba tsa tlholego ke lelapa ke le o tla fumana gore morena o le setsitse ka ditholwana moo bana ba teng ba phela lelapeng leno mme o tlo fumana go ganya ka e pakeng tsa ka le mogatsaka kapo mathata a teng pakeng tsa ka le mogatsaka wa tseba gago wa sheba o fumana gore e tlile jwa letsietsi e kgolo ke ya gore ditaba tsena ga di tloa fela di bonagala di ba le susumetso e bosula baneng di bona hala di abaneng gore ha di nthotsa mofuta o notse satsitseng ka galela pa dietsa hala mo ba le ndeng ba ntse ba bona o fumana go tabatsena di re bakela botu ba tshabeng hampe baneng hona le di boemo bo bombo tla fumana hona ka tlunga mong bo ntate re papane e mong hle ke motho a ka bang a hla a sebedisa le ma le dipuo tse bo hla ka poma hla pa ha thiba mohatsa ha ka pa ba ketetsa bile a mo isa letso a dule a ka katotsa tse le letsatsi mme taba tsena ha di etsala mo bana ba le nteng ba di bona mme ge batla gore re ho lona bo ntate ha di taba tse ba lo di etsahala ba kentse ha o le mohatsa ha o le di etsetsa mo bana ba le ngwana teng tse bang hore taba ena na e ba ka bothata ka hore tsietsi e kgolo ke ya hore ngwana wa bona ngwana wa hola letsatsi le letsatsi ha e ba o ntse a wabala tsatsi nena o sana bosiu bo sa wa tsowa o ya sekolong ha a ema nka e le ngwana e nontsa hola o tla hola ka moso e tla ga a godile o tla bona gore na a di iketsagalo tse leng tsa etsagala nakong e wa ntseng a hola jale di tlhaelela jale nako e kelelelo ya ga e golang na e ba ntho tsa mofuta o feng jale re eleletsweng tate gore ditaba tsena di sesefatsa le boleng ba rona re le bo ntate ha di etsagala ka sebopeo seo gobane ga e ba re na le batho ba babedi ba phelang ka tlong ba dulang ba lwana taba ena e bolela gore go na le mo o tla ketletse go ba le go se tlhomphane go bang teng gona go ka nako tse ne o tla bo fumane motho wa mme a bile a tene a bile a bua bana bana ba ntse ba le teng ga ba se ba godigodile a bile a bua a betsang tata bona gore aa e ne le maobane mane mo ne ba palela godi ba tlhoe naka ke tswetse masole ke yana pela ka mona a tla go ruta gantle gona go etsala jwang ga a tsho jalo wa utlwa gore tlile o saeletsa ka bana bana mme o tsebe gore go sele bothateng bo tshabeyang gampe gobane bana ba se ba tlotla ba go tswela maatla o le monna wa lelapa leno le ntate wa lelapa leno mme taba ena e theola bo ntate ba gago ka gara lelapa leno ka lebaka fela la gore mokgwa o le wa sebetsa ditaba ka ona le o atamela ditaba ka ona o ile wa batla o ba bobebe goo jale o ketletseng o tswalela taba tse ntse jalo ke bolela ka dintho tseo gagolo e reng ga re disheba re fumana gore dintho tsena di baketse banna bokulo bo tshabeyang gampe dikelelelong tsa bona go latela gona monna ka tlong re lebeletse gore e be motho wa mofuta o feng go latela boikarabelelo bo wa bofueng ba sa iphang bona ba tlileng a bofueng ke a mmopileng ke batla go tle ke ame taba e nngwe gape ntate mona eo re e tlhokometseng e baka mathata e bakile bodutu bo tshabeyang gampe ka gara malapa ka moo taba e nngwe e re kekeng ga ba ga epata ke gore re fumane gore tsietsi e nngwe e kgolo ke taba gore matsatsing a na o re phelang gona ntate ga re tswa ka lapeng mme o tswa ka ena tsela ntate o tswa ka ena tsela go a sokola go bona gona taba tsa bophelo di tsamaya jwa ntho tsena nakong tsa go feta ga re ntse re mametse ba bangwe ile ga nna ga bona re ne re bona gore bo ntata rona ke bona ba ne ba tswa ka malapeng ba tsamaya ba megafong kwana ba lo sebetsa ba tla ka moga nako ba fitlha ba sia ditšhelete mona ba bona gorena bomme ba sala ba bona gona lapa le gola jwang empa tsatsing ena re phela mogaong jena mota ba di fetile moo le batho ba bomme ba tswang ka magalo go a bona gore na taba tsa bophelo ba di fola jwang mme o tlo fumana gore moo re neng re dumela gore taba eo na ke lehlonono ga e ba bobedi ba rona re tswa ka tlong re ne re lokela go thabela taba ena re le lelapa o fumana ke nngwe re bakelang bodutu ka gore o fumana gore mme maleng ka gona ka teng ena a kgwedi fela moiri wa gae ga mo leboa mono o mo fa maloti a 20 e le moputso wa gae wa kgwedi fela jalo o fumana gore nna ke le ga mako ke fumana maloti a supileng wa bona gore na a pakeng tsa maloti a 20 le maloti a supileng na ke phapano e kae taba eo go motho a sa elelelweng bokotsi ba yona e le motho wa mme o qetelela ka dikgotlhano tse teng ka lapeng ka mono a bona gore a tshe nna etlile ke a gola mo ke sebetsang teng ko abile a kokoma o qalelela gore a fetowege ka mono ka gantlo ka mono a se ka ba ikukosisa e le ena mogatsa wa molekano eno wa gae a utlwa e le ena motho a ka tseba gore a fitlhele diketo a etse ditaba ka mokgwa a ka di etsang ka teng ke bua jena gobane ke a tseba gore go na le ditaba tse ne tse ne tse gore di sebeletsa mona o fumane gore ngwana wa fitlha mona motlho mongwe ga ke etsa motlhala ka lengolo le e tswang sekolong o thoela leeto ke dena la Cape Town kwa na o patalwa 5,000 tsa maloti gore ngwana a ye mo leetong leo fela a fitlha ka lengolo a fitlha ka lona go ntatae eno e se ke tlhalositse gore o fumana maloti a supileng ka kgwedi e re ga ntate a bala lengolo lena a wetsa ngwana go ka nnete ngwana ka ke bone ka ke tlatse ba ba le tšhelete gore go iphumane o ile mona ke bona ke sena tšhelete ka yona nako yena e nontse o retse o shebeletse telefišene mono mme ga e wa gabela mane lengwele leo le bua ka ngwana ngwana wa bolela a go tho bua Cape Town ke lokela go patala tšhelete ena e 5,000 ashe mme ga e o mo wetsa mo nontse ba le ka mono a ngwana ka o tlo o ya moo ke tsewa o se mona ke tswele masabana o tata o ya moo wa utlwa gore na e bataba mofuta o fenya neheletsano ya ditaba ka tlong e o re sa sebetse di taba tsa rona mo bana ba leng sekwa re ratang ho sebeletsa ntho engwe le engwe ka ratang bua ntho engwe le engwe mo bana ba rona ba leng teng ba be ba utlwe gore a tšhifile go na le go ngwe etsagalang mme taba ena e sia molaetsa kelelong ya ngwana e tlae ka e kare le ngwana ka nako tse dingwe hana la gato le e hlae ka ka ntate hana la gato go bana bana go bana ke eno ntate ona sa itse ngwana ha empa mme o mo jetsitse yona go ngwana waya nthena entse e mata hana le tabatsantse ke reng le kholo ya ha bona o le motho a di khathatso ka tunga mongwe e boetse ntse ke kekela e etsa gore matlana ha o ira tse bang a qeteletse ha ba siyo gona le tabeng ho pape re baketseng bothata ha pape e re bona ngore ke bodutu bo ba nteng ka tunga mongwe bo bongata bo tsi qetellong ya bona bodutu bona bo ba ka ntsona taba tsantse ke tla ke hlalosa gona di tla ditlolong tsa molao ka tsela mofuta o feng ka tlung ka moo go na le taba eo ka netegetse bang gantle gore ebile re se re tlhokometse le gantse re tsamaya mona re potoloa bontate etlhile ba lela ka taba ena gagolo a re kopana ba ntse ba lela nako ena kao fela he bontate le re thusa jwang mathata e re a tshwere malapeng kwana ga re sa tseba le go tseba gore na gana bagatsa ba rona ke nene re tla kere monate re thabe ka moreng eo re nang le yona e le ya gona a nna ke na le nako e telelampe ke a sokola nako ena kao fela e tla ba ntwa gore re tle re keteletse re kene ditabeng tsena e ba ntwa ga re tsebe na gantlentle ntho e nepaetseng ke re ne ebile re betswa ke ntate mo mona re betsa gore nna bale ebile le tsebe go mane mo ke dulang teng ebile ke etseditswe time table ke sentse ke tseba ke a sheba mane le boteng ke bone oo gana ke la boka o gaelela bokana banna ke bone e ka motlho mo o tla ba gantlenyana ko obile o potlakela gore etlhebe nako tsona tsen tsa bosiu a iphumana a le mo a lokela go phomola teng a the matsatsi a mange gogang ga ona letho mme taba ena ke taba e bang le bothata bo tshabeyang gampe eo e ntseng gore banna ba bangata ona bale jenana motho ga ba keteletse ebile a etsa qeto ya gore a kona e banna ko go ke bone gona ke tswale kae ga a tswale kae ka tsela eno a tswela ka ntle le teng o fitlhe a thulana le motho e mongwe gapeape a fapaneng le mogatsa a gae jwale eo yena go fitlhang go ba le dintwa ka ntle ka mane jale go tseka yena motho yena eno go bola eandat
0: e re ya go le tsena mamedi re re ke ise metsetso e lesome le metso mene re faraletse gora ena ya lesome le metso mmedi mamedi wa PCFM re a rekisa ka gotlha.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Olay 25% fat spread, 1 kg for only $24.99. Rhodes apricot jam, 900 grams for $37.99. And Nescafe Classic instant coffee, 200 grams for $119.99. Deals valid until 12 July. Get so much more with the ShopRite price.
0: Mamedi ntso ba metse PCFM mme ka kgona ka diphapiseng tsa gaso re na le Inspector Ramakau o tlhaga mane foramong ya banna ya sepolesa sa Lesotho re a o le tsena ke boele re rekise re a gotla.
3: PCFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo di satla thea tsebe.
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: O fela ho le jalo mamedi wa PCFM, re ha ho le tsena re hatele pele empa he hopola le wena re o mema nomoro ya mohala mo o ka kenang hona teng ke 6200-9956. 6200-9956 kapa 2121-9956 2121-9956 kapa plus 266-59956 e le gore jwale o tle o tshwaele ditabeng tsena tse amang jwale tlhekefetso ka malapeng. Inspector ga re tswele pele
1: ntate ne sebile ke habelela mo ke le o qetelela taba ya gore kere jwale taba ena bodutu bono bo bokalo bo bang teng ka tlhoka mongwe bo qetelela bo etsa gore e mongwe ga le le babedi jalo a iphumana a bona go lebete go ga a tswele ka ntle o tla nna a bone gona o ntse a ka tsela mofuta ofeng o ntse a phela ka tsela mofuta ofe fela bale ga a sa tswetse ka ntle botsietsi e kgolo ke ya gore go ba le dintho tse ngata gagolo tse e tsagalang ka ntle go o tla fumana gore ka nako tse di motho obile o kene dikamanong tsa lerato tse ka ntle go lenyalo mona mo le tla tsamaisana tsela le motho o tsamaisanang tsela le ena tsietsi e fitlhitlhae mona mo o tla fumana e mongwe jale a kgathala ga le le jalo a sa gatšha e ka nnete go bona ke ona kenana ga saense go lekane e se le dintwa ona mono motho sa ukwa gore ga e kgona motho eno a ke ba fela a phela ga fela bale le mona a sa bua taba enago ga gwane ntho e kampanka e etsa fela ke gore ke tla etsa gore ke mo bolae ga ke sa mo bolae ke tla etsa gore a seka ba ba phela a bonate kore e se ba dintho tse e bang le legata le lengata goo jale nako ena kao fela motho o lokela go ganna lo tlalea go bana le sedidi dikhefetso sa phela ha bohloko o saetsetswa melaetsa di tshoswa dithotsengata mme dithotsena ha go a sheba ha ene ba ditaba dintse ditsitsitse handle ka mane ka ga malapa bontse kere ha fela bodutu bulisi kwa ga malapa ka mono gatla dula re phokana kwena ka ofela re thiba dithotsengata ka dithotse o tla fumana dinyanyane ka ga malapa ka mono so o tla fumana go di atse kwa mme ga bentse gere ha re bua tjena ga bentse gere re hlokometse ke bile re ntse re batla go tswela pele ha re dinthotsena tsengata tsentseng di tsela di bakwa ke dinthotsena fela tse re buileng ka tsona gobane le nthotwe ke botlokotse ba ke botlokotse ba bo teng batho mona bo re ntseng re bua le banna gona e be bothata bo boholo e be bo hlaka e hore e be ba le tabatse tsena tsentseng di etsahala empa ena ya malapa yona le tle re itse re batla go bua ha holo ka jeno gobane ge eleletse gore tse dintsa dinthotse re bakelang bothata ke dinthotse o bonala go sa hlomphano malapa mane nne dinthotsena bothata ba tsona di kekela bane medi etsa go bana ba gona ba hole ba se bana le lehloyo ba se ba sa thabele ba bontata bona ba sa thabele bomma bona go bane ba le gerata gore bana ba kene dinthotsena tseo gona re nang le bothata o tsone mme re ntse re khotaletsa gona re le LMPS men's forum gore ka nnete eno re ha ba bomme le bontate hle bothata bo le teng ha re kiretse gore bona re batla ba ka re thusa go kena dipakeng jwa empa ka kotlolo ke batla go bua le lona bontate ha holo gore mo ka gona wa gona wa banna re dula re ntse re le teng re dula re teng mo police headquarters a go rata mele otle ha o na le mathata o le ntate bana ke ya tsebaka nako tse dingwe ntate ba bang o tla bua mo nantsi a gatshe ena ke bona e ka nyanyane ena gatshe ke bona o ke shebe gona e tla le kae ha re se ke rang ka nako e telele re thotse ge re shebile dintho gona di tla di ya ka tsela mofuta ofeng re a hopola gore mosebetsi o go fuweng kapa boikarabelo ba rona re le bontate hle bontate ba rona ke rona batho ba tshepetseng gore re bone gore re fana ka tshireletso bane ha re fana ka tshireletso bontate ha se gore re fana ka tshireletso ene re reng ke tla ema monya le mating ka molamu wa ka gore se ga se ke sa kena se taba eno fela re bua ka tshireletso ene e pharaletse re a tseba ke rona batho ba lokelang ka boikarabelo ditabeng tsa gore bana ba rona ba je ba kene sekolo ba phele hantle re bone gore re ba etsetsa mahabo bona ke boikarabelo ba rona re le bontate bo re bofuweng mme ditaba tsena re lokela go di phethatsa ka moo re lokela go di etsa ka teng e nngwe ya ditaba tse re kekeng ga ba ga e sia moao kore ga fela re sa etsa go malapa a gona a tsitse go tla ba bodutu go re be teng ka ga gona ka mone ke ntho ene e tla ga mosebetsing ke chaya e be ga ke e gae ka nako eno ke tla bua ka kabile go betege gore ke lo dula le metswalle yaka sebakeng se itseng motlhomong mane mo re nwang gona teng kapo moo re tla dula fela re qoqa fela re sebeletsa gore bonyane ka bo-ten bosio e be le ona motho o tla tsamaya o etsetsa fela gore ga o fitlha gae o etseba o robale taba ena ke phoso gobane e re baketse bodutu bo tshabeyang gampe ga o qala go sena nako ka gara lapa la gago go bolela gore ga ona nako ya go godisa bana le boikarabelelo ba rona re le banna go fana ka setshwantsho malapeng a rona gona re batla bana ba rona le lelapa la rona leshebale jwang go gole jwang ka gara ntlo eno bana ba banyanyane ba gole jwang ke lebeletse go etsa leng go etsa leng go etsa leng ga fela re sena nako ge tshaba bodutu bane bo re sitwang gore bo tlhaole ka tlong ka mono gore bo fela re tsebe gore re phele ka gotso ditaba tsena di etsa gore be golele bana mme ga re tlala re ba gole le bana ba rona taba eno bolela gore ga e ba re sitwa go godisa bana ba rona go na le go tee dipakeng mona go tla godisa bana bana mme ke taba rona ba tla godisiwa ke mang e tla ga o thulana le bona pele mane o tlo tseba go ba laolana jale ditaba tsena ke ditaba tse re fileng bothata gagolo re boetse re na le nngwe gape bontate re e tlhokometseng enana ya dikamano tse ngata tsa marato ka ntle go malapa taba eno le yona e boetse e fane ka bothata bo tshabeyang gampe gobane go bonagala gore ha re le ka gara ditaba tsena gona mane ga o qala go bala o sabe le kukano fela ga o qala fela o sabe le kukano fela taba se di sa shebele mmo go ba le dintho tse ngata tseo e leng ditlolo tsa molao tse e tsalang ga o le ena a tlhekefetso e ka ba ya mantswe e ka ba enana ya diphaka ya o isa motho letsogo e ka ba kore ditlhekefetso tsena re ka ya ka tsona ka moo o ka di beyang ka teng fela gere le yone ene ya motapo ka mo go tshwanang e ntse e kenelela gona mobu mo o tla fumana jale re se reetsa dintho tseo ka tsona e leng ditlolo tsa molao mme ditlolo tsena tsa molao ga re di etsa taba e ne e bolela gore rona ka palopalo tsa rona re le bontate ka bongata ba tsona ke rona batho ba tla tswa ka ga setšhaba sena e be re tswile ka ga tsona re tlaile ka pela magotla magotla a ga a tlhotse ga re sana nako ya go tlatla re bona bana ba rona boikarabelelo bana bontse re bua ka bona gare ke bona bo re nang le bona ga re sa tla ba le nako e jalo gobane jale bogolo ba nako re bonagala re kena gagolo ka ga ditlolo tsa molao mme ntho ena ka nnete e re baketse bothata bo tshabeyang gona re mpa re fela he batswadi ba rona ga ke re le keng ka thata tlhe bontate gore ka malapeng ka moo ga e seno gore ga ntho e e etsagala ntho e e tsaetseng kwana ka 2021 e ntse o dutse letsatsing lona lena mme e sale o dula e le ntho e sale o e bokeletse ka mona go etsa le nngwe ka 2025 2026 maqalong a yona ga maria a kena go e tsa le nngwe ntse o di bokeletsa ntse o di bokeletsa ka morago mono ga re se re re tlo sheba re fumana gore banna ntho e gauweng mona ke ntho bima bone botshabeyang motlha e phatlhoang mono e fitlha e phatlhoa go tlhaa ntho e re sa tsebe gona re ka e tlhalosa e leng
0: motlho mo ga re sheba tsona ditaba tsena inspector tsontse o diteka gantle na batho ba batona kapa banna ba utlwisisa gore ga a nyetse molekwane wa gae kapa mosadi wa gae ga se thepa ya gae ga kalokalo go e ka reng jwa le ga motlhomong mosadi a sa sa morate a utlwe gore a ka nnete ke tlame gore ke mmolae nna kutlwiso e teng ka matlhakore kao fela e ka ba ke mme kapa ke re tlegege matlhakore ana kao fela
1: under ditlhile gantlentle re eleletse gong tsona le dibakeng tse dingwe moo batho ba sa utlwisiseng gore aa le ga e ba motho ena ke mogatsa a gago ga tse bana ka sesotho na mogatsa gore e be o teng ka galapa leno ka monna go e tsala dipakeng monana ga gona nako o ntse ore aa ke re bjalo ka baka la bane ke ntshitse dikgomo a e se le thepa ga a sana maikutlo a sana ntho a ka ba etsa ga iyo ntho e jwalotle botate ee ge lokela ge nne re tsebe gore ke molekane wa ka o teng mona pele ya ka gore a tlo tla ntshetsa ga tseba go thusana le ena ge bona gona taba tsa bophelo di ya jwang ntho eno o ketang go e botsang tate tlhile ke engwe ya dintho tse bakileng bothata go le ntse tshwana le yone ena ya motho a tla bana le motho dikamanong tsa bona tsa lerato dintho tseo a di etsang ka boikgethelo ka lerato la gae ga e ba o tla rekela motho a mo ratang koloi a mo gaele a mo rekele thepa ka tlong ga e ba ntho tseno tsa di etsa ka lerato a utlwisise gore le o sana dintho tseno di fetoga kapa go bale ntho e nngwe e tsalang dipakeng mona ga o thwe aa kebe ka baka go tlwelela fela ke fedile ko wena ke feletse go duma gago mona aa o thwe jalo bane ntho tseno o ne o sena motho a o kobelelang gore di etse di entse ka lerato ee yanta
0: ga re sheba bana bona bana bo ba tlhalositseng bana ba itulelang fela o bontshitse gore le bona go tlha ditaba tsona tsena tsa tlhekefetso nna bona ba utlwisisa gore ba dutse fela mo ga ona le lenyalo
1: e ya ntate ke a gola le bona ka mo go tshwanang tse ba utlwisisa ntate re bile re ntse re le ka gore re nne re ba tlhokomedisa gobane boemong bo jalo bana tlo ya mona wena ke ga e etsaetse ga se taba go fela re tla sebetsa fela mo rereng lenyalo le teng le ya phela mona la molao ga fela tlo ya mona e etsaetse se etsaetse fela e golo e re ntse re gatelela ka gotlheotlhe ke gore ga re seke ga etsang taba tseno tsa gore rere re tla be rereng re dutse fela mono ga e ba re lokela gore ga bona gore etlhere batho ba ka dulang ga phela e le mme leng tate ga e ba o bona ditaba di o dumelela gore re ka tlha ra dula ka molao le motho ne ke dulang le ena go be jalo ga e ba gona jena le ikgethetse gore le dule ka sebopeo seno le sona ga e ba go le jalo ga bothata bo le teng ga seke ra tswafang gore re atamelwe gagolo lona bong tate ge re foramo ke ena e teng ya banna eo re reng go be bobebe go yona mo tla ke re tsebe gore ke re kokeng e le gona re le bang motlhomo ke re shebe dintho tse re potapotile gona ge lokela go etsa jwang fela boemo bono bo gangata re bonang re ba le ditaba tse ngata tse e tsalang ka ga bona ke bona bono mo o tla fumana ka nao tse dintšhe batho ba tla ba ituletse fela mono e leng meleng tate e leng gona mone mo se ke tlhalositse gore tsietsi e golo go monate teng ga o ntse o le monate dipakeng mona tsietsi e golo e tlaga nakong eo go seng go ba le e mong ga ba le jalo a sa ka ukwa ka kare a tšhenna e tlhile taba ena ke a emisa ga ke sa tswela pele ke ona motho a batlang go bapala le banta ka tlong ka mona la gorena ga na ke tloga ka e le motho ke fumane motho o a le jwang ke e gona bjalejebjale ke mmeile boemong bo itseng ga ke mmeile boemong bo itseng o sa ukwaka kare a ka ntshi a
0: tsamayke
1: mo isitse sekolo jale ntho ngwe apeape kotsi wa bona je motho a tlo tla tsekisa motho ore ke fitlhile mona ko o fumana mona wena o le standard two fela ke sebeditse ka thata tsatsing le ga ke bua le wena o tshwere megapegape ya mangolo ka nna ke nna motho a ntse a o kenya sekolo a etsa jwang empa ditaba tsena ga e ba o di entseng date wa ka tseba gore o di entse ka lerato ka nako eno mme ga gona ka tsela mphuthu ya go feka pofeng thuto eno e file ngwane eno wa motho o motho o se itse gore a bele gore e be bjale go tla e tlosa gore ka gore a bjale ketelo ga e le mona ke sa bonna thuto ena nka enka jwang ka kelelong ya motho na keto ke go fela ke mobolaya ke bona ke tla kgotsofala ka gore ke be keteletse ke mobolaya wa bona gore na ke tlolo ya molao e tlhagang ka rataba tseo ga o sa etse bjale gore ke tla mogakgatha gore ga e ba a iphumana sa tsebe go tshwara sa tsebe etsang kore dintho tseno tse jalo dintho tseno a di tswalwa ke ntho ya gore fela ebe ge etsa dintho ga re keta go etsa dintho ga go seo se monate e bebele ga dutubela serere go kampa etsa ntho efe kapa efe eng e ka etsagala o bokwe motho a bile a ikgaola molala a re aa nna nkampa kašwa ga e le gore fela ko o tloele re tloelelane nna o tlhotsebe gore ga e ba o antloelela ga e kgona re kampa kašwa ga le babedi re kampa kašwa ga le babedi ee ke tla šwa mo o juleng teng dintho tseno ke tsona tseo ga re se re ka bua ka ditlaleo tse keneng ka gara sepolisa go tlwa ka jeno ya go fitlhelana bjale tjena ya ba re sheba gona tse ding tsona ke tse e tsaetse mo lo jwang o tlo fumana gore di ntse di tswalwa ke ditaba tsona tseno tsa gore go ile go a tloa dintho dintse di nyehla beng ba tsona ba sa batle go ba di lukise gore di tle di tsebe gore di itsitse ba tsebe go tswela pele ka bophelo bone ba etseng ba ba ukwa fela gore a ntse re dutse re tla mamelela re mamelela ga go wa sheba taba e ne go mamelela tsona dintho tsa mofuta ono di peteletse ba le petelelong di re bakela bothata mme taba tseno di re file bodutu bo tshabeyang gampe gobane di ama gagolo batho ba bontate mme kannete re sagalwa gagolo ga re bona motho wa monna gona bjale jenana a fitlha a tlholwa a fua katlholo e feta dilemo tse lesome go tho a kabe seo ka gaga setšhaba sena ka nako e duno mme taba eo ka nnete ga ke se bone taba e bodutu ya kalo ka le go latela gona gana monna a le mong ka magetleng a gae na o jege batho ba bangata ga ka kang gobane ke baamane ke batho ba tloga a tlhokana ke baamane ke bomang kao fela kore ke metswale le mesebetsing ke kae jale taba eno ka nnete re bakela bodutu bo tshabeyang gagolo ntate re sentse re re ka nnete bontate ka nnete ga re gopole le lona bomme re sentse re re ka tlong ka mono ga o bona la taba di sa tsamaye gantle re ntse re kgothaletsa gore ka nnete re bona e ka ke nako e ntle ya gore ga re ne o buie ga re sene o tloeleng ditho fela be se re re a tshe o tla nne o bona le nao e tsala jwang ga re bueng ditaba di tsamaye gantle re bone gore ditaba tsa bophelo di ya gantle e re boetseng re e phete gape ape ke ewile fela ke raka tsa gore ke e phete
0: gapeke maikutlo ke a tseba ga o tlo qetato
1: tsa bona tsona dingata
0: momamedi ke ena gore ntumisetse inspector ka mona go ye go etsagale gore setho se seng sa men's forum a tswe tsokofatshe e bo etsa tsona diketso tseo ga e ba go jalo le lemong ke le dikgato difeng ke rata timetable moo ke ntate ra manyaka go e rata mono
1: gantle morago wa rona ka foramo ena ka nnete ke o thusana gantle morago wa rona o mogolo ke o thusana le go bona gore ka nnete re gagana go ya pele mo re bona e ka go na le go kgibela ka nnete nne re thusane re le bontate ke a gola taba e golo ke gore e tlile lebaka la gona la gore be re na le foramo ena ke gore ke ra shebelela fela ga dintho dintse di ya gampe mo e bang re tlhoka go re eletsane re le bontate a kante ga re ke re eletsaneng re bone gore na go e tsala jwang dintho se ke ra le se re di etsa fela ka botlhaswa botlhe bo motho a ka bonaganang eena
0: mamadi ke inspector Ramakau mme re phethela ditaba tsa gona gona mona a koba fe dinomoro inspector batle ba tseba o tshwara
1: ntate ba ka letsa nomoro ya ka ke 63 le motho a ka letsang a le gole kwana ka ntle go masego e bao ditirekeng tse gole kwana ga fela re letse itse re tla etsa tukiso bane mens foramo ntate ga e mona fela bokamedi ba sepolesa bo entse gore tereki se seng le se seng mmo ka ona o be teng e le gore go ba bobebe gore re bona gona re mothusa jwang re ntse re le masego mona eya ntate
0: mamedi ke inspector Ramakau ke ena yo o rebileng le ena o tlhaga mane go mens forum ka mona ka LMPS re lebile gagolo ntate le ka moso
5: Lidimwati tang khone khodu maseru le rive le botlhabothe dia mema pitiking etla bakala 2 parto 2026 Maratona High School dihlopha tsohle dia mengwa toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjiko dibili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si moraumeti wa rona wa letsatsi Saba Motepu, ha MC, itla baba jela. Hala, laba sadie. Re apara live, re khabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di afumane ha PCFM le shai shai. Ka 60 maluti, itla ba 80 maluti mnyako. Legend code 1 pesa, ke 49622. Ha eco cash, ele 28146. Bonne pitikie! O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport and Toss. Hi, he have a satie!
0: Mamedi o tsomametse PCFM le bitso la ka ke tla di makutle the smooth operator nna le wena re tsamaya jwalo go ya mane goreng yane ya pele empa pele go moo e re re tle re rekise re tle re o fe gore na go tshwaretse difeng ka mona ka mebarekeng
6: change of registered and business address you save supermarkets Pty Ltd, registration number I-2003/432. The company. Kindly notice that the company hereby changes its registered and business address to the following address. First floor, LCCUL Complex Corner, Kingsway and Old School Road, Maseru. For inquiries, please contact Albertus Kleingeld. Kleingeld Attorneys, First Floor, LCCUL Complex Corner, Kingsway and Old School Road, Maseru. Telephone number, +266-5905-2797 or +27-514925353. Email klein@kleinlaw.co.za.
0: Mamadi wa PCFM re hatela pele mme ke tle ke bontsha gore re tlotla go buisana jalo le morupedi ka manka sekolong se solo sa setšhaba ena ke Dr. Monahe Mahlatsi ha e le labone tsena re lekole ditaba tsa matšhaba re bile re di tlisa kwano ka Lesotho re di bapisa jalo le kwano Lesotho kapa go ithuta gore na tsentseng di etsagala dinageng tse dingwe ga re di tlisa kwano Lesotho di bolela eng. Dr. Mahlatsi ke morupedi dithutong tsa philosophy ka mane ka sekoleng se solo sa setšhaba mme faculty ya hae ke yona ena ya dithuto tsa botho e leng humanities. Dr. Mahlatsi wa motse kwa le PCFM. Kgotso ntate.
7: Ee ntate.
0: Dr. Mahlatsi ke dumela
7: ho le mamamedi ntate wa.
0: Ke e lebohile haholo ntate ne ke re fela mohlomong sekaba. O tshwere ka thata empa ke a leboa ntate o tlhokomela gore o malala laotswe.
7: Ee mogana wa ka ke malala laotswe ka nnete.
0: Ke lebohile haholo ntate ke lakaditse gore ka jeno le momamedi re tle re mogopotse gore re tlotla re ntshetsa pele ditaba kapa dithuto tseo re ileng ra fana ka tsona nakong e fetileng mme re ntse re kene tabeng ena e buang ka puso ya setšhaba ka setšhaba mme re shebile gore na karolo kapa ee karolo e bapalwang jalo ke batho ditabeng tsa puso ya setšhaba ka setšhaba ke difeng ebile re bileng re ntse re ipapisa le di etsagala tsa dinaga tsena tse ding moo jale re bonang setšhaba ka bosona se nka boikarabelelo ditabe gore na se buswe ka tsela e feng. Doctor re ka tswela pele ntate ga re bua ka puso ya setšhaba ka setšhaba re bua kang
7: ntate ha re bua ka puso ya setšhaba ka setšhaba ebile ka nkane ne go na le mogatlana wa gore molemong wa setšhaba puso ya setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba
0: ee ntate
7: puso ena ntate e tsebagala ka gore e be ke puso eo babusiwa ba nang le ditokelo gantsentle ehlile ke bona babusi molemong wa bona fela bale ntho e mpang e etsagala kore e le babusi jalo ba kgetha baemedi ba kgetha batho ba tla bona gore letsatsi le letsatsi ehlile ba ipusa batho bana ka mokgwa gore batho bao ba sireletse ditokelo tsa bona ka go etsa melao mme ha melao e se e entswe ba e tlolang jwale e be ba fumana dikarolo ke mosebetsi wa bano ba kgethuleng oo mme jwale le ditshebeletso hape-hape tsa letsatsi le letsatsi ditshebeletso hantle-ntle ebile di matlafatsa tsona ditokelo tsenono tsa batho tseo ba nang le tsona jwale ba tshwanetse o bona gore ba etsa melao hape-hape ba isa le ditshebeletso gore ditokelo tsotlhe tsa setšhaba di fitlhelwe fela ka setlhogong ke gore go utlwisisa gore setšhaba ke poo ke sona se tshwereng maatla mme maatla a nono ba fetisetsa go bano ba ba kgethileng mme go na le ditokelo tseo ba reng a ka nnete tsena tsona ditokelo ga re le fa maatla tsena ka nnete re a ditshwara tsena ke tle ke etse mohlala wa gore tokelo ya go tsamaya motho yo mongwe le mongwe o na le yone fela nakong yo o kgethwang re re ache yona tokelo eo e re nang le yona go fa maatla a gore o tlo o yegime ga o tlhokagala mme ke mona mo o tla fumana gore but how about you ka molao ba ne ba tlotse molao jwale go bile o fuwe mmuso matla a go gina tokelo yone ke ka hona mmuso o gona go o kwalle batho gahlano le tokelo ena ya go tsamaya e le go tokelo e go tlisiso go gore ha o qala o kgetha mo emedi wa hao o kgetha mmuso o so ga a go fa ditokelo tse di gore jwale wena e be wena ya tla daona ya tla digina empa ke nne ke pheta ke re ka godimo tsohle ya matla ohle ke setšhaba mme bana ba kgethwang ba tshwanetse go ba ikukusise and-e ba be ba ikelelwe e le basebeletsi e se marena a setšhaba sena fela e le basebeletsi ba setšhaba sena go sireletsa ditokelo tsa bona e sita le go bona gore ditshebeletso di batisa mme ke mona mo e leng gore ga e ba baemedi bano e le mmuso ga e ba mosebetsi wa bona e le ona jwale taba ko gore na wa bana ba busiwang ona ko fe mosebetsi mosebetsi wa bana ba busiwang ka gara democracy ko go mamela melao ko go tlhonepha melao e entsweng ke banene ba kgethetsweng go etsa ke mosebetsi wa bona wa pele wa go tlhonepha melao mosebetsi wa bobedi wa babusiwa kore ga e ba bana ba ba kgethileng ba se ba e sa etse mosebetsi o ba o kgethetsweng ba ba tlose ditulong ke mosebetsi wa bona o mme gangata o tla fumana gore matla ana a bona ba babusiwa ba sebedisa nakong ya dikgetho ya go tlosa babusi ditulong ga ba sa etse mosebetsi wa bona jwale ba sheba ba bang gape-gape empa ke tlwaelo eo batho o tla fumana gore ba e phela eno na gore ba tlose babusi ditulong nakong ya dikgetho le gara nako fela le gara nako fela ga ba qala ba tlhokomela gore bathobana ga ba etse mosebetsi ona wa bona gore ba re etsetse melao ba tlise ditshebeletso ba na le matla ga ka nako fela gore ba ka ratshe go lekane ba gaiso mme go a nepagala gore batho ga ba lla ba re go lekane ga re sa bona e kakarelentse le sebetsa ditaba molemong wa rona go a nepagala gore batho ba lo ga ba lla ba seke ba thiriwa matlho empa o tla fumana gore ga ngata Aforika mona e ba ke mona moo e tla ba seporo
0: Dr. Mahlatsi, a go tshwara jwa le fela re ntse re tswela pele ka ditaba tsena tsa bohlokwa haholo.
8: PGFM, your pulse, our beat.
0: Go fana go le jalo ke metsotso e mashome a mabedi mo mamedi re habile gore nyane ya pele ke tle ke gopotsa gore re ntse re buisana jalo le Dr. Monaheng Mahlatsi. Ena ke morupedi kamane ka sekolong se segolo sa setšhaba dithutong tsena tsa philosophy faculty ke yona ya dithuto tsa botho e leng humanities ya doctor o bontsha gore jwale ke phoso gore batho bana ba modimo e be ba sitelwa gore jwale ba fetise jwalo maikutlo a bona kapa go bontsha tlatsetso ya bona ditabeng tsena tsa puso ya setšhaba ka setšhaba ke boemong bofeng jwale ka go bontsha Africa mona gore ditaba tsena di a etsagala motlhomong le Lesotho kwano nenneng setšhaba sena se dumelelwa gore se be le maikutlo nenneng maikutlo ano ga a dumelelwe Aforika Borwa mane ga bona gore batho ba etsa exercise maikutlo a bona gore ae ge batla re buswe ka tsela itseng
7: ee andate taba enono e fetwa bohatelele ga e tla ga setšhaba jale se supa gona se batla eng ebe yane a kgethuweng ke sona setšhaba seno o a mo ganela o mo kenya thupa taba enono e se e fetwa bohatelele mme jalo ka ga o tshwantate ka nepo re bone mane naheng ya bohaelane mo e leng gore setšhaba sa mono matla ana a sona tokelo ena ya bona ya go supa gore na ba batla eng ge e bone ga ba etsa taba eno ge e bone ga ba etsa taba eno mme ga motho o soka wa thola wa sheba dinaheng tse ngata tsa Aforika mo batho ga ba lla ba ipelaetsa ke mane mo keng o tla fumana e le sepolo me democracy ya fosahala jwale South Africa mono re bone democracy re bone bolukuluhi ba setjhaba sa teng ha se supa hore na se batla eng ho sa tsotelle hore na ntho eno e ba e batlang na ene pa itse ka po e fosahetse fela re ba bone ha ba supa tsela ba phahama ka maoto go bontsha gona ba batla eng mme e ba puso ya teng e ba sekegela tsebe ebile motlhomong ebile e ba fa tshietso dinthong tseno tseo ba di batlang e yantate monono jwale re bona democracy ka bo yona empa he re elelelwe gape-gape go mathata a democracy le ha ditokelo tsa batho di le teng fela qetellong ya teng bobe ba teng kore democracy e lebela mane mo e leng gore batho ga ba busene batho ba etsa bogata batho ba etsa ntho tseo ba di batlang fela jena ka baka la ditokelo tse senyegenyege ele ke bona bothata ba democracy bone wa go qetellong ya letsatsi batho ba se ba qetelletsa ba se ba etsa bogata ga e se e le senyegenyege e ntate
0: gore motlhomong jale e tsitse taba ena ya puso ya setšhaba ka setšhaba doctor e nepagale e tsebo o tswela setšhaba sena molemo se tshwanetseng re se tsale ke sefeng o bontshitse gore mane aforika borwa motlhomong e ka nna ya ba le ga ba na le bolokori jwalo e ka nna ba kaekae ba bo sebedisa gampe gore ditaba di nepale se tshwanetseng re se tsale ke sefeng
7: andate ga kere aforika borwa ba sebedisa ditokelo tseno gampe fela ke re kotsi ya teng ya democracy batho ba ka qeteletse ba se ba sebedisa maatla ano a bona gampe jale se tshwanetseng gore se etsiwe naheng ya aforika ka kakaretso mona mo re sa boneng batho ba tlile ba exercisea ditokelo tsa bona ka ba enjoya ditokelo tsa bona ka go phethala se tshwanetseng gore se etsa lentate ke go fana ka thuto batho setšhaba se tsebe gore na maatla a sona a tlala kae a felela kae mme motho o ne o ka lebelela gore di-NGO e ne e le tsona tse neng di tshwanetse gore di fane ka thuto ya gore na gantlentle na democracy maatla a babusi a tlala kae a felela kae maatla a setšhaba a tlala kae a felela kae empa ge go bonagala south africa teng di-NGO tsa teng di atleile gore di rute setšhaba sa teng gore na maatla a bona a tlala kae a felela go kae e le gore mosebetsi o sa le mongata ntate wa di-NGO go ruta setšhaba
0: a go e tshware jalo doctor ge tlegetse tsena fela ga gotla momamedi le wena o ka ba le seabo ditabeng tsena
9: a na mogha wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang na mogha wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: O fela go le jalo mmamedi ke metsotso e leshome le metso e mene re habile gore nyane ya pele mme le wena mmamedi o na le monyetla wa gore o ka kena ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana jalo le Dr. Monaheng Mahlatsi kwano. Nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 o ka ba le tlatsetso ditabeng tsena. Hangata Dr. Mahlatsi, pelaelo ke gore setšhaba se ba le tokelo ya go kgetha mme ka morago go mono setšhaba seo ba se eteletseng pele ga ba sana taba le gore na se ikutlwa jwang. Haholo mona Afrika ntate go bonagala go le jalo. Ga setšhaba sena se lela se re ga re a kgotsofalela go na le gane e se e ka motlhomong se a lwana. Empa nakong ya dikgetho go tla tshwe setšhaba sona seo e ka ba ke batšha e ka ba ke batho ba baholo se ilo kgetha mo ntate o reng. Na tokelo ya setšhaba seo e felela dikgethong fela?
1: Ntate, tokelo ya setšhaba ga e felele dikgethong fela. Ba na le tokelo go fihlelela kore ba na le tokelo nakong ya dikgetho le nako e seng ya dikgetho. Ke mona mo kereng ha ba qala ba se ba sena maatla, ba se ba sena tokelo bakgethwa kapo mmuso o se utlwa ona o se o na le maatla a mangata go feta setšhaba. E se se democracy se fetwa bogateleng. Mme monono go se o fosagala, e se se democracy ntate se fetwa bogateleng taba e. Eya ntate.
0: Democracy ena Dr. Mahlatsi e bonagala gape e sebetsa ka boemedi mo jwale re tla bona gore setšhaba se qeta go kgetha jale go tla ba le boemedi kamane ka ntlong ena ya bakgethwa ba setšhaba mo jwale tebelelo e leng gore bakgethwa ba tla etsa diqeto molemong wa setšhaba papisong le nakong yane ya pele mo jwale go neng go buswa ka borena mo jwale e mong le mong a neng a tla mogeneng jwale go thoe phiri e jwa mogeneng kapa bo molomo.

0: khotla ele mane ne mo mo khotla o sa okulwe mafuga bo molomo mo sa hlanyana le bona bana le lentse mahua abita taba ena ba abita consensual democracy eo le hoja ele ka ga monarchy ke ene nye tswa ke bana ke mogana moshwe mo elong hore ona amamela batho bohle me e mong le e mong a hlaisa maikutlo go fihlella ba fihlella tumellano e leng consensus ke ntho ena e bitswang consensual democracy ka sekgowa jale e ne e le teng ka gara democracy ka gara monarchy ono wa mogana moshweshwe jale ga e tshwerwe hantle ntate e nepagetse empa e ntse ka nna ya sebetsa hantle le democracy ka mokgwa wa gore bakgethwa ga le ba ba le teng ka mono ka paramenteng ha ditaba di le teng yes ke nnete ba emetse setšhaba go ba etsetsa diketo fela a se go ba maatla otlhe ba ntse ba tshwanetse go ba gutlele gona gona mo legotla go morena ba bitsa setšhaba ba fitlhe ba ba bolelele gore batho ba eso re gopotsetsa molao o itseng le o itseng le o itseng le reng ka taba eo ba etse e re ga ba gutlela paramenteng ba fitlha ba etsa molao ba be ba tseba gore setšhaba e tlile se ananela molao ono gobane bothata ke gore ga setšhaba se sa ananele molao ono bakgethwa ba sa kopana le setšhaba go ba beya leseding ka melao e ba ntseng ba etsa fetelelo molao ono o tlo tla sebetsa ka gare setšhaba mme ga setšhaba se sa o amogele e se ba resistance e se ba gang le kgathatso dipakeng tsa bakgethwa bano le setšhaba empa ga ntho di nepala gantle e ntse e le gore setšhaba ka nako sotlhe se dule se kgonsa le tua tate ee ntate mme ga e mona ke a gola ntho re tshwanetseng gore re e nepe ke ya gore democracy e tsamaye gantle le monarchy di sebetse gantle di seke tsa go tlala ee ntate
1: mamele ke metsotso e robedi fela re habile gore nyane ya pele le wena o ka ba le monyetla gore o ke o tshwaetshwaele nomoro ke yone eno ya 2121 9956 kapa 59956 le gore na mosotho o bona ka mohlomong ga o sheba ditaba tsena ka mokgo di leng ka teng o bona ka go na le seabo ditabeng tsa puso ya setšhaba ka setšhaba e le ka nnete re shebile gore ba setšhaba se tlabe sentse se kena mona dialemoyeng tsa rona go tlaisa maikutlo gore e ka taba itseng e ke be tshwarwa ka tsela itseng fela bjalo go bonagale e ka taba eno ba ikarabelelang e leng baemedi ba setšhaba ga ba e le tlhoko kapa go bonagale e ka ba dieya go e nka e le taba ya botlhokwa le go ja ba ntse ba utlwa maikutlo gore na setšhaba se bona e ka ditaba di ka sebetswa ka tsela le sebopego se feng mamedi a koreng ke kunke ke utlwe gore na wena o utlwa e ka democracy ka bo yona e tlhile e arabela ditlhoko tsa gago tsa mantlha tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi PCFM dumela kgotso tinto ke a leboang tate
2: katakabua ke kgatlhile ke taba tsena gagolo empane go lla gona thuso nate mabuke gobane bakgetha ba rona ke na le melao e lengata gagolo e semaentse e ba e fetisitseng e kgatlhano le rona ga gobane ga ba tshware dipitso ga e le mona gotho ba lofa go ya paramenteng le o lofa batlama batwe mona ke ntse e tshwanang ere maaka lefela ga se utlwa gotho molao o itseng o fetile mme ke fomona go ke molao o kgatlhano le rona ga e tsamotlhala fela ka ono wa bojalefa molao ono wa bojalefa o gantse setšhaba gagolo ntate mabutle wane ga o seela mora wa gago lefa mono magala a sa patala letho ga kameya go tshaisa dintlo di ka legakoreng la gae e mo bakela bothata gobane ditaba tse neng di tsamaya ka botuku bona bona bona botshosana jale ke maaka lefela ke fomona melao e kanyeng e se e entswe ga re a ba le maikutlo mme ke ipotsa gore na ga re nka lemotsetlhano tse beile batho paramenteng ba sa tle go rona e be ba nentse ba etsa e seng melao ka nete e bogoko gagolo ngdate kore go yena setšhabane se sa fua monyetla sa ipela taba tsa tsona mona e seng senkele diketo ke batho ba ne ba sena diketo empa fela ba bile letlhonong la gore ba kgethwe ba ka etelele pele ka nete ba ka etsetsa melao e meng e sa nepagalang go gantfele e senang le maikutlo re tla gona mona uele seng kona mo re fona monyetla ore ke ka ntsha maikutlo a kona ona teng e leng phoso ga e ne e ba lekotsi uele setsetsa gona

ba bona ntate go bitsa go wena ra masedi a mo go le tswalo ntate ke memetsa le go di monna gao re na ya tsiba mathata le maimaru re na ya jeri ntsohle tse re kileng ra imelwa ka tsona le

0: Never look. Mamedi. Atsa ke rata gathatsa mamedi wa PCFM. O so li phathe kahle ke joyous celebration.
1: Yeah.
0: Jabuhlongwane. Mamedi St. Moses Choir ke apele ho bokwe. Tsana lo fadiswe ke FM mamedi wa PCFM ha go. Mamela tsa sine hle ke bitha. Sebetsa hampi DJ Boots wena.
1: O tseka.
0: Ke tseka be ke fdile.
1: O le divela.
2: Hai.
1: Hai. Ho ja po jwang geli?
2: Ke khatha number 1.
1: Khatha number 1 geli. O nana geli number 1 ghetwe ke mang?
2: Ho kwa ile le ho wena nyana.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Thank you my real rails. Really rails.
0: Hey,
1: I don't. Ra.
0: Kyo, 212-9956 +266-655-9956.
1: Maybe the WhatsApp. I'm still not happy. Satisfied. Hi.
0: Yeah.
1: Hello.
3: I'm
1: not okay.
3: Number one.
1: Thank you, 3-1. Hello.
0: Number one. Ke batla botsi bekeng ene ne?
3: Eh.
0: Skoro se la sa se buile last week. Wa se hopela ke ga itende. Ntse se hopela itende skoro sa se buile last week. No, ke itende ke opa ke ntse se hopela skoro sa se buile last week.
3: Ana o ile last week.
0: Last week ke happy la re ke ena happy le.
3: Oh, eh wa na tsa.
0: Exactly. Jele, ha na jele ke ona go tlisa skoro sa ka. Sa benke e fitile mamedi me buti na le void how are we na beke nyena mamedi ha ona pine happy day ke sa ke si buang ka jene mamela mamedi go utile wena o gatile pina fela kere se phetho sa mamedi ke a se cancela buti o tla ithuta o bua nne
1: o ska sa le mang wena mamedi ke yena mo
0: gona hey a itende ke paki yaka o tla etsa ntho tsene paitsi
1: mamedi ke yena ga laela mo ha go sala ka di mamedi
0: ah e re go ka ha isi ta wena
1: wena e no re pine o tlo fa ditse mo tsike no re
0: o tlo
1: fa lo ya ho hai hai ntjo ha mo ne
0: la
1: duta di buti tsa lona
0: hai mamedi sa ma tlo tsa ke mo tlo sa bo tlo kotsa tsile na o tla Mamedi ha hona pina e hlotseng.
1: Tsiba go
0: ka jeno ho no sna competition. O no voutela pina o tlo fa di.
1: Tsiba go 2000.
0: O tla tsela ho nka di gogotsa batho ba bang.
1: Ha di utla Mamedi di boutsa ma 2000 di jwalo he.
0: Yeah.
1: Di boutsa ma 2000.
0: Yes. O tla tswela.
1: Okay, Jesus Mamedi fela here.
0: Ha ke mo jetsile tsa sa. Mamedi sa utlena ke itseng. Butsi ke itse. Beke nyena. o bona go tlisa score sa ka salo mamedi o votile ga le bua ka o vote wa gao
1: thank you so much mamedi o tsebe
0: gore ha o na motho
1: wa ema mabombo ma go tsamba tsala
0: tsi ya ipetetsa ke
1: na go tlina o bana
0: le tsela ba kwala di mic mo na be ke fileng a itende ha ke tla me peletsa mo mamedi
1: na ke a ke go tselene ke setsa kana mabombo
0: eh re tla eh o tla utla
1: motho yena o kwatile ba o ntsa o thaika mo mamedi mala check
0: a itende tsela pele ka dipapadi mwana mme
1: mo ba ba tla a re mamengile check ga tsebotswa na ke gathetse
0: ha ona spetso ka jeno
1: ke na ding a pele ma bomo mogeti a obedi ka hore ha hona sephetho ka nnete o sentse ya time ya ofela ko ma bomo mo le ka o tshola
0: ka ba tshola lo mba belo a go sentse
1: ka ma a
0: bo ke se pina ya
1: ka ka ma ka ma ko tla ma
3: o tla kae
1: tetel
0: o ke tla ma
1: ka ma ke ngole o tla ma
0: Jesus
1: checkers Bala ka mo go go letse ka teng fela ke rata tsela ke bile ka teng ho etsa itse.
3: O o tla ya ntlonyenyane.
0: I tend to also eat when what the gag
1: say boy. A jo go letse ka teng.
0: O e kwa na tsa tsela
1: le mo. Mo she bana o tla ka e check. Ah man. Ku ngoletse.
3: Nko ntlonyenyane. Ka le ntlo le le nyidi e bitswang.
4: Nate fela ke di theko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka di sofa tsa 2 piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799. Mme o boloke 2000. Kapa o ka boloka 1200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Sei sori fumane ho fihla ka la 12 Phupu 2026. Tsa sadi pehelo le ditekanyetso.
5: PCFM Sport.
6: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh, let's see. Oh, goes into the back of the net. It's set down the 12th place with under 15 remaining. And come on, Billy.
7: You must, you like it for the Pirates.
8: Number one right back, Yama Paganilla, Fred Muru, Chief, Mido, Babarata.
9: Di papadi
8: ho PCFM. Bora PCFM, ma ke rata ho re shebo ga ditse ma ka tsela mo tsofeng Mike Echeka. Ha ke rata ho tsone mo PCFM, go bona go na ditse ma ka tsela mo tsofeng a ke la bone bekena sa tsela ga jeno mo PCFM. Ha ke no tsone re se be fela he go rena di mathakatsela mo tsofeng e mo re fitse fela. Ha ke sheba he go sontsitswe e fixata ka di one. Ka di one ka go ya August go tla kala Betway Premiership ka mara ka Afrika Borwa. Re le ga re normally ga se ba go tla papa ditsana tsa MTN Asia weekend ya pele be he ya bobedi e se ba tsa liki di ya kala empa he this time around go tla kala papa ditsana liki e be ka mara mono he beke e tlhatlhamang e ba mo tlalang papaditsane tsa MTN Asia. Jale e re tla bontshe mo re fitse fe more papadi tse buileng fela ka lefako la Kaizer Chiefs le setlhopha sa Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates ke tsena he. Pirates e thakgola papadi tsa Mopaliki le setlhopha sa Milford ya le setlhopha sa Milford mo re fitse fe. Di venue ke tsona tse so ka ditse ba hatswa di baka tse o ikibitsere ka rapalla o tsona.
1: Ah ba be we motheo ntetela ba bang bo hulu bo be we motheo ngwana ka tshe ha ba ka hluleka ba ke mathata
8: o di bone motho a tie
1: ha ka nti ba be we motheo mbulu ba bang ba be we motheo ntetela man
8: a la ntadi tsa go wa Pirates eng kana le Milford Kaizer Chiefs eng kana le Kruger United
1: ke dumela gore number 1 tla ba Pirates ka bo Chiefs ha di tala ho se tsa tswa fela gore na e be ba hlose ka ntlhatse ka motho a tie fela ba le kere ya le kere
8: mohlomong kala le marumo galane
1: mohlomong checka e ba be ile motho ntjana Chiefs ba ne tla ba pala se thumela ke ka ka sonta go bana ke re utse ya ba pala ka bo ha ba ya ba pala ke la pengwa
8: e ya motho a tie re so ba sa di fofa
1: ya ke go bana ba ba thubula ba o mana go hey nna bana le tsela ba pala le Chiefs ba le ba pala ha e tla ne te checka ke dumela ba lo fela ke dumela gore ba e file bo bebe nyana tsena go tlo khona ba pala di fofane mona
8: o no tsola bana o botsa o te ke no ba ga e sale le thupela go keeper le malo itse le
1: nna le malo itse tsuze ni fela motho a di bana ba bang bona a se ka thetswa ka bona ha ba te ke no bona o ha
8: all right motho a di e sa ke le ga re te motho a di ke tsene mo re tshepe mo sofa ka tsa chipsa saletse ba tlao ke ke ne Ronaldo Lena o tsaka so pesa tukudi le thabamolo itano tsaka mara ka so pinga sa Stellenbosch ba tama ile go alo ba pele tsiki kontraka e mo repitse fa ma ka mo go tsaka ka tiem ba itse se di free agents
1: as always
8: ka tama ono he di se pirates ka bula he ka tuane le so pa Samuel Fort a se ka tongo ba promoted via playoffs santa di ka posa doctor e kupuma ke santi ba go ditse ba dikati mo re pitse fa mo do toro ke nga ka motho a le jwalo le professional ke wa tla tsona tsa bangaka ka ba go ditse ba dikati jwale ka bo re ka ida tsitsi tanka le so passa Kruger United e le ngore na ifumane automatic promotion o tsamane ho Motsepe Foundation championship ka ba go ditse ba dikati mo re pitse fa ke re ka bona he horna ke ba tsama ma ka tsama mo tlo pengo ke tsama re so passa ba mo le tsandown sa ke ta buga tsitsi ka ba palla ka ba ka bombela stadium Mamelodi Sundowns ka bapalla ka bana ka Loftus Stadium yone tla be bapala jwalo le se tlhopha sa marumo Galanza mo re fitse pema te buya mo fitse tabona he se tlhopha sa Lamontville Golden Arrows se tla bapala le se tlhopha sa Chipo United ba bapalla ka bana ka King Jewelry Tennis Stadium ebe he o tlhopha mo ka bana ka Danny Graven Stadium ke stadium sa Stellenbosch e ka nkana le se tlhopha sa Amazulu re tla bona he na ri tsa tsi tsa ka tla mo tlhopeng ba ba re go tlhola ditso ga mazolo ke ke ne di ba partie supreme me ka ne tega di bolela hore na ke bomang ga re feta feta ka mono he so pa sa shetrika e leng se kukuri na theta se tanka se so pa sa Khalil Ben Youssefa sa ke ben city brazena ne di ko di ka Kaizer Chiefs e bile ba dominate tue ba le babedi ba ke sa coach of the season award jwale ke bana he e mong o sale Khalilu ka mana ka sopeng sa re ben city Shedrick o ka mana ka sopeng sa kukuri motho a tie
1: ya chagas
8: taba ke ena motho a tie sehlopha sa sekukuni ke ya Shedrick papading ya bana pele ba nkana le sehlopha sa ke ben city ya Khalil Ben Youssef Brazil na ne di coacha Kaizer Chiefs e le pedi ba entse monna le mong sopeng sa Kaizer Chiefs
1: it's going to be killer Hamdinga
8: I would that do fella how did you come to at ba tlhulana ka bo bona Khalil Shedrick at Ben City Sekukuni United
1: a tsaba mana te papa di motho a di
8: tlo ba mana te motho a di
1: papa di tsaba mana te ha ho lufe
8: a o ikuti di motho a di tlo ba mana te mabre ke tsapa mme re tsama na he ho rase ba kopana e se le di antagonist ba ta se le tsaka tla mo se se tlo le na he ba tiana e le di antagonist mme re tsama na he ho rna e ba tla se le tsaka tla mo se papa di ba palla ka mane ka pitja mo ka ba ke di ama e bo tsapa mo no he se so passa Richard hey fetu tsimo go tsitsi tsona teng ga se passa a porokane tsitsi fetu tsimo go tsitsi le yona di bapalla ka mana ka umhlathuzi sports complex ila le le no balla ka lona le linyane la Richard Bay ke a tsho passa welele teng ga se passa TS Galaxy di bapalla ka a Dr. Petra sa mo le mela ke jama ka mana ka problem container mo re tsitsi pe ma ka bona ho na di papari tseo di tsama ya ka tla ya mo tlo peng me ha ile papari ya Richard Bay porokane tsitsi ya umhlathuzi sports complex le tswelele TS Galaxy Dr. Petra sa mo le mela stadium tsana ka ba palatsa tsin la sonta ha tsane tsin ka ofela di ba pala mitsa tsin la mokrelo ka tsere gona he mo re fitse pema ne ka ka ka ko he e re tlo bo ntsho rona di papadi tse sano tsa pele tsa lo no pirates le tsa Kaizer Chiefs ke di seng e mo re fitse pema e bile ka tlo mo re fitse pema ha ke ka tsa mona tsa tsin la ka tseno ha re tlo tsana go e pele le tlo fa mo nya ka o ru go re fa rona ha ile mona di papadi tsa mo pala fa tse seri le ho e quarter final so se tse rubi di ho tsama ile 40 ka ofela o na o bona ka tla mo ke ofeng ke finyo bona ka tla nka mo hope o la fatse ka nete lo rena so fa o bona ntse di tsama ka tla mo ke ofeng se re kopa hle hore a o bua mono a se ba ra to bua mpolitiki a re bua mbolo re bua ntse re ha hang a se ra to bua mpolitiki e le ya ba ka tla mona re bua politiki o fa para lo re bua bolo ka nete ha re ipuele mbolo re tloele mpolitiki e susumetswang ke di ntho tse ngata tse ka ntle ka mona ha gono ya tabe a ka tla fela hore na wena o bona ka ke feng e tla nka mo hopola fatshe go baneng lo rena so fa e sa di tsama ka tla mo feta feng ha re fete hema re pitse fema ka ba tla go he e re ka go ntse re pirate tla tla go la so pa sa milfota e le Saturday 1 August e mo re pitse fema e be he ka di 12 August o le pirate ba pala le so pa sa Amazulu e le ka mara bo uno o le pirate ka le so pa sa Chipa United ebe he ka di 25 August Tuesday ono pirate tsanga lo sofa sa sikukudi ebe he ka mara mono Sunday 5 September banka le sofa sa Kruger United ka mo khoelong re he pirate e tla ba pala ka team ba re fitse pema ha re fitse ka ba ka ka go he ha o sheba bana o sheba tshegeta di sheba tsa sheba tsa di sheba mabre pitse pep o gana taba di tsama lo nga tsa di sheba ga bona ho ya gore na di sebe sebe tsa ka tsela mo ke ofeng ha re sebe tsa kaitse chiefs na tsona tse tsamo tsa pele di eme ka tsela mo ke ofeng ri ite ha ka la re first August tabe nala mkhaya mkhaya o tlaba tantsa ka mari bana di wa re tsa August ke re tla bona mabre pitse tsa mo go tshe ba le tsona Gruka United eto ba bapala le sopa sino sa Kaizer Chiefs ka gwanta August ka bele Saturday ba pa dino ka bapala gilo ka 8:15 more fitse pe ka po se 2015 ale 2015 e hlakile gore ke 8 pm ka bo khori tsabela ka teng ka bravo e tlang ka skuku United sopa sa Kaizer Chiefs ba ka go pala le Seattle e sala ho finya ba pa dino ba bidi fela ke ka bravo ro he ba pa dino ba raro ya Kaizer Chiefs ka ha go se dintsha e tla be ba pala le sotlhopha sa Mamelodi Sundowns sa Kaizer Chiefs more fitse pe Dr. Mono he ebe Kaizer Chiefs ya kamana ka sotlhenga sa Richards sa FA ka dinga le sotlhopha sa Richards sa FA Richards sa FA more fitse pe ebe he ya tsamaya e ba pala le sotlhopha sa Tikukuni ha e no Tikukuni ba pari ya bana ba hlano ke sotlhopha sa Welele yes Welele no Tikukuni more fitse pe kukuri ba taba pala le yona risele ya bobedi fela ba nka le shetri ya bararo e tla be le mamelo di sundown se tota le sundown se ile se tota le sundown se e ile le tse sale ke re ka bona he gore na taba di tsama ka tla mo ke ofenga mo re fitse pepe ha ke se ba taba tsa so pa sa swele le o bua le taba tsa bona se sa ke bua le taba tsa bona ate e tse sa jire ng hore swele le ka mo ga o tsama di tsa pa di 23 ne tse sale ba ai khona hona he kentse ba ba kitse wele le 23 player exodus ka mokgwa ditse ba le ka teng ba bua ka taba ya necessary rebuild ka nnete yelo ba gana ka po ke risky gamble ba gana ntwe ke necessary rebuild ka po e risky gamble ka mokgwa ditse ba le ka teng jwale ha ba salosa ba re tshe pe ka mokgwa ditse ba le ka teng ba salosa ka nnete ba re se tlhopha sa wele le aoka se tsaba la tsene ne pe gore se ne se fetetse ka po se rekuwe ka nnete he o rekuwe se tsa sa sa sa sa sport united ne ka nnete le sa sa sa sport united sona sa ne se ileng sa batla se re le ke itwa le tsa tsin la o ketela sa survivor ka nnete tshopo ba survivor tshopo ka le tsa tsin la o ketela ka go di tsaba re ka teng yo le ba re ei go ba pala sa tsino e se se tlhopha se leng gore ka nnete he se gauwe ke se setšha sa wele ile ka nnete se le ba re nnete sale e ne le taba ya continuation ya sane ka nkare ka mokgwa ditaba le ka teng mabre fitse pepe jale re ka bona ba ba yone le sane nne sena le dilemo ka nnete he se ntse se le teng ile ka pati tsa bona e di go pati leng gore di na le experience ka mokgwa ditaba le ka teng mabre fitse pepe jale re ka bona ka nnete re ka bona ka nnete gore na sena se tla tsamaya ka tsela mo ofeng ka nnete jelo ba re taba ko gona swele le go nna o fitlhela ntle le batla gore e fitlhelela stagene ba re nnete ko gone ba tshwanela go bona gore ba survivor tlhopo le bona ba survivor tlhopo le bona ka mokgwa ditaba dika teng ba bre pitse pemo jale re ta bona ga gorena taba ditsamaya ka tsela ya mofitse ofeng jale ga ba bontsha ba re taba ena ya bapadise ya o tsamaisa overrola gona go ba o yentseng o tsamaisa dibapadi tse 23 nnete sale a se le a kalo ga ke taba ya peniki gore ka gore re o kora go lwa ba kora ne se ba phenika ka mo khoditse ba ka teng ba re ha ile ante kritse ba se o tla tlokomela gore ka nna ba di nahanne o ka nnete ba ke ba tlhoe mane se se tlhopeng ka po go ba se tlhopa sa super sport united ba tlhoe go ba se tlhopa sa super sport united e ke re se tlhopa sa wele le se leng gore na di ambition tsa sona tsentšha ka mo khoditse ba ka teng jwale nnete sale ba re e se le gore na challenge ene ba ikentseng go yone ya go tlisa dibapadi tse ntšha se e leng gore di tlo tla di tlhoka gore le teng di setle gantle gore le teng di tswa tlase ke dibapadi tse nyane ba tlo tla ba ba le nako gore ba gaine experience ba setle ba gaine experience ba tla ba kgone go compete boemong ba betwe premiership ka mokgwa di tsaba di ka teng ele ba re re tla bona gore na challenge ena e tle e tla ba sebeletsa kapo yone e tla ba challenge e teng ferekanyang setlhopha go feta last season ka mokgwa ditaba di ka teng jele ke ta bona ga gore na taba ditsa tsamaya jwang gobane ba re go na le ba ileng gore ba na le ba e leng gore ba sebeleditse go ba bona gore setlhopha se be relegated ye le bogolo ba bona e ba tsamaitsitse go tlisa ba bang lo tla bona la rona ba la ba khabatswe ba hlompollwa ka seo ba sienteng ka pomohlomo ba tsamaile hantle go tsopa tsena nke se fumane fatso tsentsha nke se kale hantle ka quality e fapaneng ka go di tsaba le ka team ba re tshepa ba re le tla bona he gore na taba di ka tsama ka tla mo tsofe re lo tsholo sona lo sema ka bona la rona e se o tlisa hantle go na tshimena ha ya swelele na e fokang re a tshimena ya swelele na e fokang yelo dalbo barren the question is whether that lover can successfully replace the experience they are losing ona experience ena e sore nge ba fana bana ba bantaka na nete sale ba tla ke na be leng hore ba tla tla ba performa go ba feta ka go di tsabela ka team ba re tshe pena re ke tabona he hore na tsabela tsama ka tla mo ka ba buile ka ntlatseng ata bana tse hlakileng ka nete ba buile ka ntlatseng ata e tse hlakileng hore o ka nna ba tsena ya ba haubi tsena o ka nna ba tsena ya ba haubi tsena ka go di tsabela ka team ba re tshe pena re ke tabona na tsabela tsama ka tla mo ka feng ka nete ba re tshe pena re ke tabona he hore na di ka ba ya ka njane ke bone ke le ka ke tshilo re a sa zwane o tsama itse le ena o re ke ba sebere ka ofela mme ke tabana he hore na taba re tsama ka tla mo sofeng ke ba tshisi se ba di tse re tsiya bo reng fa ke bona o sa ile metse e mmedi bono ke ba bua le ba tsetsi ba sopa sa Kaiser Chiefs ba bua ka ke re tsiena hore na ba e bona jwang hore na ke re tsiena ba e bona jwang ka mogodi tsa ba team ba re tsitse pele lo le ke batla go tseketse tsena fela ke batla go tseketse tsena ka re ka batla go dira ntse ke batla go tseke ding ke mona ka mogodi tsa ba tonal chat ke batla go re ke tseding ke tseke ding ke mona mo re tsitse pele ke bona fela bona le ntse ke batla go re keng ke all right ke batla go keng ke bona ona le ntse ke batla go tsotlhaisa hope the home jersey is a statement of a beauty sophistication and class. The home jersey is a statement of beauty, sophistication and class, featuring that love iconic gold base embellished with subtle geometric patterns inspired by Zulu culture. Ke batla go ikwe bua sala bantse ba bua ba re ena e susumeditswe he ke culture ya maZulu ka ma. Ba re the home jersey is a statement of beauty, sophistication and class, featuring the club's iconic gold base embellished with subtle geometric patterns inspired by Zulu culture, that is symbolizing a shield overlaid with black pins stripes and a sleek black collar. Colorina dinyente ntle nete sa le batlhegana na monate nete sa ke gata ba re sleek black collar ba re it is designed to be worn not only at football matches but it's also a must have lifestyle essential in every supporter's wardrobe come go di tsaba dikati ba re the away jersey eno ke home jersey ba re the away jersey which represents the Amakhosi pride is bold black with gold and gray zigzag trimmings forming a striking V shape across the chest. A striking V shape across the chest, similar to a lion's mane. Updated with a modern twist, the design pays homage to the memorable 1989 and 1992-93 seasons, evoking nostalgia among loyal supporters of the Flama Boys. The memorable teacher fam, Jeresi Otadigona, wa ugo wana li history, ka haro tsona ntate ona le history ka haro tsona bona le taba ya khaotsa ya bo mazuri ka lokolo go ntate ina ye ke informala le mmona ntate tsela ka mo go ditse re ka tse ha ikona ba bua ka ditaba tsa culture le history motho a o di sheba wa bona hai motho a o di sheba wa bona gore na ha ile hantle ye ntse ka tsela mo go feng ha re fete ka pakala ba ka le feng he mo re fitse pema so tlhopa sa Kaiser Chiefs se ba parishana so 26 ya Grand Prix re ka bua ka yena mo bane ya Grand Prix ka nnete o tshe ka nna ba Kaiser Chiefs ka mo kolla he ba mo itse kopensane sa Gruga United mo fomo ka Kaiser Chiefs ya kala he le Gruga e be le go di palomane ke se ba pariseno ke bitswang ya Grand Prix ka mo go di tsabela ka team mo re fitse pema ka tabona mo go na taba ka tama ka tama mo go feng re ka bua ka go mo re fitse fa re mathe re tshe tsena he mathe ke re tshe tsena sa pasano le pirates ka di 11 ba tla tlhwa ba e ka mara ka Spain until the 25 le go ba nka 14 days ba le ka mara ka Spain ka mara ka mapela Spain sa ba le mafaba ga go jwale ba ntse ba ja pre-season ka bona ba ba le pitch Japan bloody le e tlo la bana ka bona ba tla ba pala di papari tse kae 1 2 3 4 5 ka di 15 ba ja ba tla ba ide di 11 4 days later di 15 bangala so passa Cordoba CF ebe ka di 18 bangala so passa sa Cadiz CF Cadiz re boni ka mana ka le diga di nyogolo re ga e bona ka bongwe di 21 papari ya bona ba raro e tabe le khatana so passa a Etihad sa ka mana ka Saudi Arabia sa ba tabatalla ka mana ka mapela ka Spain ga le tibono re a Etihad ka ne te bontsi ke bona ba saitsitse nete faso ya hore ka ne te ba tabatalla le so passa no Pirates ka mana ka Spain mapela ka 22 July ba para de sopa sala Las Palmas re se bone le sona se ba pala ka mana ka La Liga ka Spain 24 July ba para soka le sopa sa Noema FC ke di papa di tsabana tse ka ba ka mono mo re tsitse pe mo ne ka bona hore na ga ile mona bo ke dilo mo fukeng a tsile hore na ngwato le mmolai e tsile nete sale ke di papa di tselo ngore ka ba di replacement tsena pa itseng ba ke sa ke dilo mo fukeng mo re tsitse pe mo ka bona hore na di tsatsa ma ka tsela mo tsofeng tego polo go ba itse ana ke ba mfanelo bana ana ke ba mfanelo le mfanelo yo u itse ngore ro pirate e tla mo fa monye tsona ka precision e tsena he ka net ka go pola di tsola hai tsarantsa le tsene ba mo lunye tse sopeng sa makisi ne nne mona ba ka go potsa ke a tlo ba ta la sela ka mono o la korra go ya pele a pirate ne ba pala le all stars ka kali knockout kapo all stars ya team ke rena la go ganta pele engwe tla go tsira di opane ja tlo ba tla go gopotsa ka pele ka tako mfano no ba itse e ka monga di a pesa mo di o tlo dimela go yena ne ka ne tota mafamenya tsa ka precise tsena ga tla bontsha hore na a ka isa tlo pa tsana se bitsona kecha tsa itula a ka tangolo go lwa ke Toronto FC o tlo tla di go ikwetlisa tsa tsina ka jeno ya se tlhopa sa mmamiri sundown so tlo se tsa tsina ka jeno la bona tsena he o bone bo ikwetlisong ka mana ka Flor Cup mo re tshe pe mo ne a itse ke dire ha ile tsena hem tsmane o tsaba pala so pe sa mamelo tsa ndawon se se dire nye tsang ka mo khuri tsaba ka mo re tshe pe mo se fa pasa a Rangers ba ntse tse statement ba re tlo go tsanda on se ka pre season ana ke tsine ile ka ene ile ka mana ka mata tshe ne ile ka mata tshe for pre season la season ke re bona go tsanda on se tlabele ka mana ka Australia yo ne mo fanane o tshwenye botla ke sundown se wa le bra le brazilian a ke le papa la sopa sa experience di tunisa experience di tunisa mo fanane bi tswang young starting mo tlo ka nna go pana le sundown se bi se ba kopana o le bo di 29 ka ona ka mono mo re fitse pema ka mo go di tabere ka teng ka mono ka Australia a sundown se tabele e thong ka mono ka mo go di tabere ka teng mo re fitse pema gale ke ja tsi ka pokego so pasang sa Rangers ke tsena se tatamente sa bona ba re we are aware of a speculation about a friendly versus Kaizer Chiefs during our training camp in Spain ba re to confirm no fixture at the camp will be open for supporters to attend the next chance to watch the team is our friendly versus St Etienne ka go tsaba ka team ba re tshe pe Seudi Java, katabana hea horna, tama katana mokyo feng. Hake seba hea mora tisha fema, kamare ka Spain e la Liga, hawe kutte tela. Chibono re, baso pasa baso lona ba rai, kata ba ina mfani no twinki, Julian Alvarez, e tatanyana. Ache, e karo baso ba ya fong, fanane, e o twinki karima. Papalang so pasani ano ka so pinsa Borussia Dortmund Moritz Chepen ba ke nsa Karim Adiyemi ya Karim Adiyemi walo tse urumelana Adiyemi ko mna Adiyemi ni pesale le so pasa Barcelona di personal terms walo so pasa Borussia Dortmund tutu se bata ba parite tao aba yisa Karim Adiyemi ka mo ba yisa ba bata ba parite taro ka so pinsa Barcelona ni no tata tata tira ka mo khodika ka teng Moritz Chepen walo re tabona he hona tasi pene tsa meba o tsiba bata Hector Port ba bata Mark Casado ba bata le Rooney Behati really Rooney Behati a se ka po Rooney Behati Rooney Behati a se bi tsho go le ka ne la season high court ba ne ba ke le ne se mo a tsaba mo itse ka nnete che Casado a ke se nna ba tlo dira ha bobebe le Hector Port fela he re ka bona hore na dilira tla mo tlo feng e mo re tshitse tsa mo ka bona he go rena di dina e tla tsama ya ka etla ya mo tlo feng e mo re tshitse pe mo tabi tsanga tshu dilit hema o ka mane ka papo tse tsanga ba prinya o ka tla ka nne ka mane ka na hinya England e mo re tshitse pe o tla tshitse tsa ba parisa sa bana mana te ka nne o tla tshitse tsa ba parisa bana mana te se tsama yang e leng France e Garcia ka ba go di tsama di ka te sa di tsama na te ka nne ya re mona taba mana ke mfanaka mfanaka vaya mo tsane voi vaya mo tsane arudise va nothing but in putting na te fela are it was a pleasure you deserve nothing but the best are I love you ka mo go di tsama di ka te hey I ne le mo nna mo so tlhoi ding I love you bona na we o tlo te hey ke in in hey ke in in hey ke in in ke ga mo tsaring I love you ho mo nna e mong hey hey hey hey Hey, ba so thu bona he. Ho thu bona he. He monne o rata monne mo. Ha se di ke eng eng eng eng eng eng. Mo re tshe tsam are kwa le fara ka ka tsa ko. Re tlo bona tsore na to tla ka tseno. Di tsa tsama ka tsama ka tsa. Ya kala he tsane tsa di kota final. Ya kala tsane tsa di kota final. Mo re tshe tsam tsa tla ka tseno. 10 p.m. France in Canada Morocco but all hell is going to break loose. All hell is going to break loose. Kuba khata o kuba bina. Emirates FM tsa tla ka tseno o tsamela ba Spain and Belgium e be he Saturday Norway England e be Sunday Argentina e Switzerland ka mo go ditse ba ka tseno France sa Morocco tsa tla ka tseno ba Emirates FM ha re ke re hala ha re ntwe kwa la rona o di bona ka tsela go tsofeng se go tsile tsona tsena tsa dikota final o go tsorna o bona eka mo hopola fa o tsang kwa ke teng lo rona ka ditse so fa ntse di tsama ka tsela go tsofeng ke re ipuela mbolo let's put politics aside let's put football politics aside. Ditabu ya Luteng, adino retola molemo, hali pui lenga disipe. Mutaje?
1: Ya, chakas.
8: Tam kwa kine jive kwa nite wani suba choko na, babone ka se tanka, mohopo ala fate ke se fin loko na, so fante njama rang, but let's put football politics aside.
9: Hello.
8: Hey, chara.
9: Ke so wete
8: nda dete ke
9: a ka lete ka le pia go France ka lete a re tlo ngo sa ya final
8: France ho ba neng go France ya final
9: ka lete a la te mo sala fa la go se bala man tu a bana na mo go e ma thabang
1: a se man tsiba ke di gami foga
9: kannete e tlhophe ya mogoko ga e kata o e phea mogoko bele tumela tlasa bone ke ba re mo tabane rata thibe ka dikou o bona sente ba dintsha fela ko go ke thime e na le bipitlhola e maka ka maatla e ra e porasa ka maatla le ga letshwere bone di le batho ba dire ba le porasalela dieteleng tsa rona o seke bela ba la fumala monyetla go angangangang
8: ga e bapala le naga ya pharakwai ba bangwe bara ke pharakwe France ne ke tsone na e kala ke ga e France e tsama fela ba ba diana Paraguay e la mphantonya na engwe ye me le Morocco nna tsa tsinga ka ke
9: e go ko savela le kunu go ko savela ka pelinyane o bona na Pakistan ke ya ya Morocco la itse
8: e ke e che ha ke ya mo utlwa ke ba dile fela ntho o thumo ibile
9: I am a man.
8: Mora tshe tsama bo tsere na wena o di bona ka tsela mo se ofeng ka re ka tsaka fela he ntate ya ra khona ora e tla finaleng ja tsho gona e tla e tsamba ka re fora e go latela ka mo go ba palang ka team pa tla finaleng e mora tshe tsama e bona e tshwere di tsaga ai on pei pa ba tshwere di tsaga man radio
10: hello my chief
8: she appreciate?
10: Is that what I'm
8: talking about? Grand Moja.
10: Yeah. I didn't like you wanna for I just have a final in Chavana Italian. I'm going to give an hour later. I'll share what I saw it. Why can't you give me an idea of a land? I got a hand.
8: I'm
10: going to give an hour now. I'm going to share my final. I'm going to give an hour. I'm going to give an hour. I'm going to give an hour. I'm going to give an hour. I'm going to give an hour. I'm going to give an hour. I'm going to give okay, my chef.
8: Ah, game million. I'm a rookie. That's a game million. I'm part of the ball.
10: I don't have a million. I do. I can't about when I'm off for the fell. I do think I have a charge up for a minute. One of our other fellows are going to go. Now,
8: when I keep over, Elma Africa, key so who want to play a bona and a dinner of Africa, eight other better. Then I offer a dinner hackapova for the house of an attendant. You know what I said, you know, rather a quarter of Kuga.
10: Ke tlo go lo bana le le ya dintle mo mona motho mo ja ga ke se mo score le ga ala ka ba go gatile fela a ke ntse nae ke wina yona ke mo ne ja wi
8: a ke ba tle go go bala straight na go ene le tuni le a setse mo 15 minutes le se ke ja go bala nna
10: ke wina ka tsana fela ba ja sala tswa le personal ba bana ba tlhela le che tsa bolo tse mona ga ke go tshenyana ke go tshenyana ba tla go bua bola ka tsona bolo tse
8: ke le ba etsa mphano go mfogela yetsa ka ba paragwa ye le ba fika ba be se ba dumela lo block ba be se ba dumela go ba ene ka pele ke 18 sewe ba tla ba defend ka go wathaka ya ba bitsa lwa
10: ye le bua mo sa
8: ha mana defend mo re fitse FM a go matheng ke ba bidi ba go tsena fela ka tlo yo kwala radio no
11: e ba tsega
8: e sha pujet
11: o sha fu o bua le tsapu o sho sha le kotu
8: ya kremoja
11: a khona me chef fu ha ye tamela ndo twa
8: o tswa
11: o ha tsa re se bile ma checka tla ya thakang ka teng ba city ba matla ba le pelo ha o jengile motho
1: e nta de china na nna ga bana ba jima ga ditshepe ha di mona ga bana ba sna ma
11: ma checka o ga ba sheba tla ga player ba tswa no a khore monte ba bona a tla mo go je bona ke bona se na le ntwino ya go e ka ba pa ke ke se bile ke minya na o tsetela ha to compare le France. Ah, si bon tatu go itse ma checka. O ba mo simane ka ntso. Bane ba
8: mo itse. Eh.
11: Mbabi.
8: Ke bona ba
11: ile go ba. Ke bala ba ke tla go tselo fela.
8: Ke bona ba ya mbatho.
11: Ah, nda tsaka ba tsola ba kutse. Ke France ya ntse se bo ma checka. Ah, khona France ya final le nna ile ke bona ka. Le ka ya la jitse fa final le ke lo ja jitse.

abe fela le motsa hao di ka tlase o mashume a mararo mana mo re le nteng mpitse stone easy empa ha be le motsa hao di ka o di mo mashume a mararo mana mo re le nteng according ena ya July mpitse counter force ai bo sa batle o di kena wa tsona le batho ba mo ba sa batle mo di kena ara na gidi kena mpitse diteboho pinkwebe empa mamedi ho boetse ho na le phapang ya batho ba sa tshabeng ditaba ba ka emelang ntho bona gore na e tshehla kapo e putswa ba ka emang le yona bano he ba mpitsa mosupisi sestere wa legoto le yena o teng ka ro batho o re yo ore sentse ke enela di 29 nna mamedi wa ipotsa rona di 29 o etsala rona sestere re ke utlwise mamedi a tla utlwa rona o etsalang di 29 tsa August ke merethetho e kang yona ena Aiming, yeah, me foot aiming, impa yana kona, tapijana.

Rethethwe na le emeng yeo ka e lebelelang ka la 29 August mane Bawana moketeng wa moholo wa PCFM o bitswang Vintage. A e be o na le bolobothomo ngwana mme o tlo e lokise. A e be o na le Jujete o tlo e lokise. Ke a tsaba ba bang le monsane sa o feta ba ntse ba gagatseba. A o tsebile ngwana mme kgetlong lena. O teng hape mokete ono wa PCFM mane Bawana ka la 29 August.

sehlopha imagine andlendle nakwaka haisam tumela hore be ke ka kwano go bane handle di mahlo hora ke a bo supa empa he nka go paso di go kila hlele ya go qetela mona go bane bua ba me di ba ntwantsa so di kana go ya lana ne ole na ba bua le ntatae ke re ntatae ntsa mametsi ke na le tshepo ya hore na go nyeo a hlophang manane o botsa o tla sheba taba eo ya ba mamedi gore na ba reng ka lenaneo lena la Boys Holiday. Chico Selotwana o tsamaya le ausi wa Brenda Fasi ya bitswang Lindi we Fasi ena e bitswa tribute to our heroes e le ga bane ba tlotla mona a tsamaisela eo e neng e le boxara kamane ka Afrika Borwa mmogo le Paul Ndlovu the disco king ya ba ne ba tlotlwa he ka pinena ke Chico Selotwana mmogo le Lindi we Fasi kapo Lindi Fasi ka moka o ka mmitsang ka teng mamedi ga ke tshepetle o bile molemo wa lwena tsatsi la kajeno ga e bona le mo kileng ka utlwisa botlhoko nkine le matsogo metsing empa ebe tsotlhe di tsamele gantle ga one le bojalo ka metlha o fitlhela nna le wena re kopana gape nakong e tlang tuere

0: pina ena e un khopotsa dintho ke di lebetse e un khopotsa dintho ke di lebetse bashana renga di tape ra e koto ke bitse jwalo renga di tape ra e koto jwale kwa ka mono ka isu ka mathulana motho a we ana sagata mane ile ka mautwa hao ile ntibonolo fe e ile ntibonolo fe la motho fihla ka mo e o bo khutle e u fihla le tya o kalama ha o bolele lo ga wa kalama o ba ne fela ho le monate nkile dintotsena ile se sothulo e o le monate fela kubina wa pire magetha holo e le fitori o tosa se bitlo se bitsa fela o le beile mona o ya hole ke na go nyeo mwa medi e motle
1: a fukutse he nda tlo di a lo etsa gore di ntho di loke ho ba nita fita o a bua o re la nka tsama ya go hlonya mo tlwa le fu ke ke ka tswa bila bo bo ke a ba di fodi ke ntse ntse ke tsala mo le tsebo ba ni Jesu Kriste o ntse re teng di ntho di tla nne di re etsa hala Jesu a ntse a phela Jesu a ntse a rena ka ba yena a lokela go tlosa tumelo ya rona ya go di ntho di ya ke tsala tse bohloko mo tsimo
2: ha tswa tongo mo nono o tla nna o phetela go tongo e ha itswe batho ke tla o tongkela me ha ntse re wa o tongkela o ntse o fehla bohloko bo jole le wena o ketelang ba ka boipitetso ke tla fella ning ha ba neng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yona toka ya mofuta wa toka o fanang ka yona magotleng ko ona o nono wa gore ha o tswa ka monono o tswa le bohloko o feta ha o noke
1: modimo a fetretse sefatlo sa he ka ona mme a re a le fematsiso mme a le keletse ka gohle ka gohle a le etse hantle a le hlonolo fatshe a etse go le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalang bana di-school fees ka Kriste Morena. Amen.

0: Mabidi metsotso ke re supileng re faletse ga ena ya bo supere go dumedise re boka di khomo hle mo metseng ona la tingere se re ke ne nano ile na le biso ka hore ke selotlolong le na he ke le phethela mbeke ke la bone ka jeno me khodina ya phupu hlola matsatsi a ropong a le selmo sona ke sa ke dipedi mashwabedi le metsoetsiletseng le ka jeno ba ka le tsinto ba ka go bela lona moyeng ke nna thapelo le kanyana ke loka ka mehlaketsa majoro le CEO di re moho o tlona le tshenofa ke la man ho geng ya bo ropong me dinga tatse re tshwaretseng tsona fela a kibela hape ke le boe ba sebetse mmoho le nna ba bileng ka mogaena tshepe o tloa bosibosi le mane o tla fitlha kwana mona moo le gona re dinkang jalo gona teng go le ba mane goreng ya borobongwe jalo ka mehla re thakgola jalo nano lena la gona ka nalane re lekole gore na ke difeng tse ileng tsa itsagala letsatsing lena dilemong tse fetileng go phatlalela jalo le lefatshe mme re a mathare ke na jalo monagenyane ya South Sudan mo nalane e re fang gore e ne e le ka lona letsatsi lena selemong sa 2011 mo e leng gore Sudan borwa e ileng ya phatlalatswa jalo ka molao e le naga e ikemetseng ka morago gore e ikagole jalo go Sudan ka referendum e leng yeo go yona bongata ba bogolo ba baagi bo ileng ba kgetha jalo boipuso referendum ke mane mo e leng gore jwale potso e lebiso mane setšhabeng mme jalo bongata ba baagi ba Sudan ba ile ba kgetha jalo gore jwale e tle e arogane go be jalo le South Sudan mme jalo referendum eno jalo ka tlhalositse ke moisiwang jalo potso setšhabeng mme ke tsalo ena ile ya tshwaya jalo pheletso ya dilemo tse mashomeshome tsa ntwa ya lehae e leng ya bolaya jalo batho ba dimilione le go falisa jalo ba bang ka bongata mme go ile ga ba gape le mekete ya thabo nageng eo yotlhe ya Sudan borwa e le go amogela jalo kapa go amogela naga eo e le ya bo 50 a na le metso e le emene 54 kapa dinageng tse ka bang 54 tsa Afrika empa le ga go le jalo naga ena ile ya tobana jalo di dikgotlhano tsa ka gare le mathata a diphalelo kapa dithuso
1: ke mathele na henyane ya Namibia ke ka letsatsi lena mo kgwedi ya phupu ine na le matsatsi a robong ka selemo sa 1905 le le shubile metso mehlano 1915 ke monahe mo maboto a Germany a neng a le German South West Africa yeo ka jeno e le Namibia a ile a inehela ka molao go maboto a kopano ya Africa borwa e borwa South African Union Forces nakong ya ntwa ya pele ya lefatshe tlholo ena ile ya fedisa puso ya bokoloni ya Germany sebakeng seo mme ya beha Namibia tlasa taolo ya Afrika Borwa ka taelo ya selekane sa matšhaba ka mora ntwa ketsalo ena ile ya fetola haholo maemo a dipolotiki Afrika e ka borwa
0: ke ga letsatsi lena selemo ke sa 1971 Nigeria ile ya e ba naga ya pele Afrika go kena mogatlong wa dinaga tse romelang oli ka ntle go naga ka bogusegeno bitse ka gore ke OPEC jwale botho bona bo ile ba matlafatsa karolo ya Nigeria marakeng wa lefatshe wa oli le go eketsa tshutsumetso ya yona ga dinaga tse tlaisang oli mogato ona o ile wa thusa gagologolong ya moruo wa naga ka oli e tala ile ya fetoga jalo setlaiswa sa yona se seo lo sa ka ntle go naga le mohlodi wa bohlokwa wa lekeno la mmuso ka jeno Nigeria ntse e le nngwe ya ditheo tsa bohlokwa tsa OPEC Africa
1: ge mathele ka nqena ka le seisane baisaneng e ne le ka la robong phupu selemo sa 1952 mona mo e leng gore ditlhopha tsa basadi ba Afrika borwa di ile tsa tlhophisa boipelaetso kgatlhanong le melao ya dipasa ya mmuso wa kgethololo wa meraa ya merabe e leng wane o neng o tsebala ka gore ke apartheid e neng e thibela bolokoloi ba go tsamaya ga maAforika borwa a ba batsho mme boipelaetso boo bo ile ba bontsha karolo e ntseng e gola ya basadi ntweng ya go fedisa ga kgethololo le o lwanela toka mme diketso tsena tsa pele tsa boganyetsi di ile tsa kgothaletsa matsholo a maolo a ileng a latela go kenyeletsa le leeto le legolo la basadi la selemo sa 1956 ka jano boipelaetso bo bontse bonkwa e le karolo ya botlhokwa nalaneng ya tokologo nageng eo ya Afrika Borwa
0: a re pheteletsena tsa nalane re kena jalo go African Union mme re fumana gore ke ka letsatsi lena mo kgweding a phupu itlhola matsatsi a robong selemo ke 2002 mokgatlo wa dinaga tse kopaneng tsa Africa African Union o ile a thagolwa ka molao Addis Ababa Ethiopia mme o fetolwa jalo lebitso go tloga go mogatlo wa bongwe ba Africa e leng Organization of African Unity mme mogatlo ona o theile jalo go kgothaletsa kgotso go kopanya kopano ya moruo democracy le ntshetsopele kontinenteng yotlhe ya Africa. OAU e ne e bopile jalo ka dinaga tse 20 tse ikemetseng tsa Africa empa ga jwale OAU yeo e seng e bitswa AU e bopile jalo ka dinaga tse 55 tsa Africa. Moporesidente wa Africa Borwa ka nako yeo Thabo Mbeki e bile modulasetulo wa pele wa mogatlo ona ka jeno African Union e bapala karolo ya botlhokwa go rarolleng mathata a amanang kapa a amang kontinenteng ena kontinenteng le go maatlafatsa tshebedisano mmogo gara dinaga tsa Africa.
1: Ge mathe ka lebelo le legolo la phireputswa mme ge kena o tsa matšhaba wena moamedi motle wa People's Choice FM go ile halla disirene e le modumo o lemosang ha kotsi e tla Kuwait le Qatar Ibrahim ka lebaka la ditlhaselo tsa boiphetetso tsa Iran tse ileng tsa lebiswa dinaeng tsa kou ya Arabia Gulf countries Saudi Arabia United Arab Emirates, Ealing, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Oman. Kamra hore United States, iye tse di tlhaselo tse ntsha, tsa moyentse ileng tsa otla Iran o seng halabone. Ditlhaselo tsena di etsahetse dihora tse mmalwa, kamra hore mo President wa United States, Donald Trump, a re ditlhaselo tsa morao-rao tsa Iran kgatlhanong le dikepe tse neng di feta Strait of Hormuz, di bontsha hore tumellano e fokolang ya ho emisa ntwa e fedile. Sesole sa United States se ile sa tlasela dibaka tse fapaneng tsa sesole le meaho ya boemakepe hoseng ha Laboraro. Ka mora hore Iran e targete dikepe tse mmalwa tsa kgwebo tse neng di le haufi le lebopo la Oman, e leng se ileng sa baka hore Iran le yona e arabe ka ditlhaselo. Onzo mametse lenaneho la sehlohlolong le o lebelwa moeng ke Tebosotho le Thapelo le Kanyane. Mme ha re sheba nako ona jwale tshela momedi metsotso ke na e dula ntle. Ho ye le 15 ka morago ra ena ya bosupa. Ga lokolla ngwana ngwanana. Ke tebello ngwana ke wa jani a o balla ditaba tse phetelang tsa tsukano PSFM ka puo ya Sesotho. Ke tsetse molemo mamela ha ho balwa ditaba.

Kelaba sori mo di dumela le tona la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyane motlatsima le qelepo le phetsa boitlamo ba mmuso ba ho aha moruo o hlahisetsang dikgwebo tsa Basotho menyetla ka lenaneo la Regional Value Chains le Soto Plus le tona maqelepo le bontshitse hore ke mesebetsi e fetang 300 e hlahisitsweng hape le fane ka tshehetso ya mahlale ho dikgwebo tse nyane le tse mahareng tse fetang 100 mafapheng a kang a ditlotso poloko ya dijo mmoho le diaparo. O itse lenaneo lena le buletse dikgwebo menyetla ya ho kena mebarekeng ya matjhaba e leng se entseng hore dikhampani tsa Basotho tse fetang 100 di atlehe ho bontsha dihlahiswa tsa tsona dinaheng tsa Europe, Japan le Afrika Borwa. Ho tshehetsa bahlahisi ba kwano hae, maqalepo hore ho thehilwe ditsi tsa kgwebo tse 5 tsa tlasa koperasi ya kgodiso ya dikgwebo tse nyane Betco, ho kenyelletswa feme ya diaparo e seng ntse e sebetsa e nang le metšhini e fetang 180. Le hoja lekala le fihletse dikatleho tsena, ho ntse ho na le diqholotso tse kang dipehelo tse boima tsa boleng ba dihlahiswa, kgaello ya ditšhelete mmoho le dipalangwang tsa ho romela dihlahiswa dinaheng tse ka ntle. Letona le tiiseditse Basotho hore lekala le sebetsa le balekane ba kang koperasi ya naha ya kgodiso ya moruo LNDC le Betco ho rarolla mathata ana ka tshebediso ya technology ya sejwalejwale e ka sitana le ho fana ka kwetliso. Lenaneo lena la Regional Value Chains le Soto Plus le tsheheditswe ka ditjhelete ke mokgatlo wa dinaha tsa Europe le mmuso wa Germany, mme le kengwa tshebetsong ke mokgatlo wa GIZ. Lekala la bophelo le mokgatlo wa lefatshe wa bophelo kwa Lesotho di thakgotse letsholo le reretsweng ho kgothaletsa polokeho le ho anetsa thuto ya bophelo bo botle lebollong phamong Mahaleseuk. Letsholo lena le kopantse makala a bophelo, ditaba tsa lehae le sepolesa, puso ya dibaka, tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba. Ho boetse ho tla kenyeletswa baetapele ba setjhaba, setjhaba se ikarabellang tlasa marena a sehlooho a 11 le boramephato. Letsholo lena le boetse le reretswe ho fokotsa sekgahla sa mafu a ka thibelwang, dikotsi le mafu nakong eo ho bolotswang, ka ho anetsa thuto ka thibelo ya mafu le tshebedisano dipakeng tsa ditsi tsa bophelo le mephato. Mookamedi wa lefapha la kanetso ya thuto ya bophelo lekaleng la bophelo ba Rwane Pinity o re letsholo lena le tlile ho shebana le bophelo bo botle le bakelello le pelehi hara tse ding, ho bile ho ntse ho hlomtshwa setso. Ho feta mona, morena wa sehlooho wa phamong morena Theko Letsie Bereng o ipileditse ho baetapele ba setjhaba ho sebetsa mmoho le ditsi tsa bophelo le sepolesa ho sireletsa makolwane ka ha seo e le boikarabello ba bohle. Letsholo lena le tlilwanela ditereke tsohle. Banka ya Standard Lesotho e thakgotse letsholo la mariha le reretsweng ho tshehetsa setjhaba se hlokang nakong ena ya mariha tlasa mohuo o reng re anetsa mofuthu. Mookamedi wa makalana le lefapha la tjhekiso Mofumatsana Palesa Ntlhakana o re letsholo lena ke karolo ya mesebetsi e ketekang dilemo tse 30 banka e le teng kwano Lesotho. Ntlhakana o itse letsholo lena le qadileng dilemong tse 3 tse fetileng ke le leng la mananeo wa bohlokwa ho banka e isang ditshebeletso setjhabeng ka ona, a fanang ka diaparo, dijo le ditlhoko tse ding tsa mantlha. Letsholo la selemo sena le shebane le metse e mahaeng, badisana, bomme ba batjha, batho ba nang le bokowa le maqheku le maqhekwana. Banka ipiletsa ho setjhaba sa boithatelo bo botle ho fana ka diaparo, dikobo le dijo tse sa senyeheng makalaneng ohle a banka ya Standard Lesotho ho pharalla le naha. Ho tsa matjhaba,
Maikutlo a hore baahi ba dinaha tse ding ba nka mesebetsi ya maAfrika Borwa a ntse a hlohlelletsa boipelaetso dibakeng tse fapaneng tsa Afrika Borwa, ha ka lehlakoreng le leng naha yona e ntse e tobane le tlhokahalo e phahameng ya mesebetsi le ho se kgotsofale phanong ya ditshebeletso. Le ha ho le jwalo, diphuputso tse ipapisitseng le ditlaleho tsa ditshebeletso tsa lekgetho tsa Afrika Borwa SARS di bontsha hore baahi ba dinaha tse ding ba etsa feela diperesente tse 3.4 tsa basebetsi ba hirilweng naheng eo. Bafuputsi ba re palo ena e sa le e sa fetohe dilemong tse 10 tse fetileng. Diphuputso tsena tse ntjha tsa Setsi sa Tekano Yunivesithing ya Wits di fana ka maikutlo a hore baahi ba dinaha tse ding ba etsa karolwana fela ya basebetsi ba hirilweng ka molao wa Afrika Borwa. Ho ya ka mofuputsi Justin Versace, maAfrika Borwa a na le mabaka a utlwahalang a ho tshwenyeha ka tlhokahalo ya mesebetsi, mathata a moruo le ho fokola ha ditshebeletso. Le ha ho le jwalo, o re bopaki bo bontsha hore baahi ba dinaha tse ding ha ba nke karolo e kgolo ya mesebetsi naheng eo. Versace o re dintlha tsa SARS di bontsha hore ho basebetsi ba bang le ba bang ba lekgolo ba hirilweng ka molao ke ba bararo ho isa ba bane fela bao e leng melata. Ha re di phethela. Ofisi ya ditokelo tsa mantlha tsa botho mokgatlong wa matjhaba a kopaneng ho solotse dipuo tsa kgethollo ya merabe tse bonahalang di jele setsi tlhodisanong ya mohope wa lefatshe ya selemo sena. Sena se latela hore setho sa senate sa Paraguay Celeste Amarilla se rohake captain ya sehlopha sa bolo ya maoto sa Fora Kylian Mbappe ka mora hore sehlopha sa Fora se hlole sa Paraguay ka ntlha e le nngwe ho noto mafelong a beke e fetileng. Ho tlalehwa ha sethibathibane sa Paraguay se itse Mbappe o hanne ho mo dumedisa e leng se bakileng qoketsano dipakeng tsa dihlopha tsena. Hang ho ba papadi fele, setho sa senate Paraguay Amarilla o ile a ngola ho marandrang X a qosa Mbappe ka ho ikgantsha. A reke letswalla la Cameroon le lekang ho iketsa lefora. Amarilla ho boetse a re Mbappe o mobe ebile ha a ruteha. O itse hana bothata lefora e le naha empa o na le bothata le Mbappe a ba mo qosa ka tlhekefetso ya bong le hore o tlilwe mo qosa e bang a sa kope tshwarelo. Ho sa le jwalo, ofisi ya ditokelo ya UN e ipiletsa ho ba boholong ho kenya tshebetsong mehato e thibelang kgethollo le dikhampani tsa dikgokahanyo tsa marangrang ho lwantsha tlhekefetso ka marangrang. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: pele re fete mane goreng ya bo robedi mme ke nako ya go jalo ge re tle re fetele ka nakong e tsheeditsweng re fetela jalo gobane ba Bullets
1: mabelo apise feme re re etsetsena fela re tsebe go ba le bona mona re utlwa ona ba reng na ba o tshwaretse dife he ke etsetsena fela ke etsetsena fela ke etsetsena fela bana moamedi e motle ke tsebe go kena re utlwa ona ba reng he ntlelo senya nako ke se tlheketsa ka re mamedi e motle
2: Bullet Herbal Remedies. Bullet ha o sebedisa o be le mamello e tle e tsebe gore e o solele ha re fitlha re bua ka mofese re bua ka dipalese re bua ka di-kidney stone re bua ka dihlala Bullet ke pheko o ka re thola gohle ka gare o naga le ka ntle go 5699 1481 kapa 6328290 Bullet ha e fitlha mmeleng e ya thata
3: ka nnete ditaba tseno jalo ka botho ya qhaqha jalo sentse ke na le yena ke mathetse ka mane ka bo Bullet hela mongaka dumela
4: dumela mohlomphei wa ka
3: bitsa ntle mongaka
4: ke phela hantle le ka mohlomphei
3: ka nnete modimo sa ga bolokile
4: ka magete nda
3: ha go ke he mongaka ke mona o sa ile a bontsha motho mona re hela ya qhaqha
4: ke le ka nnete ntate e se o nnetile haholo ha o tshojwa
3: in that
4: e ya mongaka Bullet Herbal Remedies ke le mo wa ba rekisi ba yona ka nnete e se e tsa mo sebetse o tsile matso ha jo ali ke nda diskiti ka mana ka khubitswana bo chabela jo ali ke tswa mo sebetse mo ka mana ke tswa e le ka le bitso la quality ke lo re ke khotsa
3: ha di go quality seng
4: quantity ke a pele ke a hola ha ke di otla ke tsale ke hlalose gore Bullet Herbal Remedies le tshere hantle ha ke rekisi fela le product e shebileng ka mahlo ke tse ba dintle ka yona jali ke ne ke na le bothata ntate mokokotlong monana lethekeng mona go ya godimo ka nnete ka morago gore ke o sebedise moriana onana o ile wa kgakgolola tsena tsotlhe cause ne ke sa kgone le o inama ga ke ne ke inama ke ne ke ba le modikwadikwane jale modikwadikwane onone o felela phatleng monana kutlwa ka kemosi o kopantse le tlhogo but ka nnete after all I'm a happy client for Bullet Herbal Remedies. Hence, kile ka qeteleng ibile ke re ke fitisetse taba entle nana to the community. Mona mo ke sebile ka ntlo. Ka nnete le bona ba ntse ba hlaella. Ba bua ka the result tsa moriana ona. Hey, I'm from Taiwan.
3: Kore ilore ho han ke lo ka bontsha gore le batho bana ba tlang ba ntse ba tlo ibatla le bona ba tla gobane jale ba se ba tseba matla a Bullet e le gore sena se re Bullet e tlile e fela e le nnete e kgaqa e fela e le nnete e ntsha serame sena e se ntsha ka metso e se mo tswila ka metso mothong
4: go jalo ntate kore I reckon that
3: e date
4: ee ya
3: mhlomphei wa bontsha gore letheka le lona le ne le hle le sene la le bathata moamedi o tla gopola gore gangata a theka le sele le boima e re ga motho e se ka leqhekwana kapa leqheku ga tsamaya-tsamaya nong a ntse a etsa tšhina e ba jalo go se le boima go boima ka mane ntho a di batla sefisi ntho a di tlhoka Bullet gore motho a phoke a nke botlolo a eno a e tloletse kwana a seke a go sa nkile e leng oso lekane gobane mmele ya batho e a fapana ntate
4: go jalo mohlomphei wa ka kore ehlile mo bothata bo leng gona teng ga o ile kwa futhumatsa goseng ga o onwa le mantsi bua ga o robala ntate wa ka ke a o bolelela jele ga o futhumaditse jalo ehlile o ya straight

0: Ombe mesotso e dilo hantlo e re ho tsheletseng ga fana tsilo ga ena ya bo rubedi ga hatela pele ka ditaba tsedintse o re tshwaletseng tsona re ke ne mogahlelong ho qetela jwale ba lena la ditaba la sefofelong mogahlelong ona ke wa ho qetela jelo ka tlhalosetsi wa lana neo me ke bontse hore re tlo tsepamisa maikutlo a rona ho di marintla tse pedi ka jeno mo ho hamagao re tla batla maikutlo a hao ditabentsena o tla hopola hore selemong se fitileng kapa selemo le selemo ha kgwedi ya phupu ena le matsatsi a leshome le metso e supileng basotho ba tshwaekelo sehopotso sa letsatsi la tswalo la motlotlei mme leo monongwaga le yo tshwarela jwalo seterekeng sa mogotlong potso ya ka ke ena ntlheng yeo mokgwa wa letsatsi lena le tshwauang jwalo ka ona na mohlomong o ntse o nepagetse kapa o lokela ke le go maatlafatswa gagolo go latela maemo a bophelo dilemong tsa mogaotse ntlha ya bobedi ke gaelo ya ditokomane tsa mantlha tseo basotho ba sitwang jwalo go di fumana empa go thwe diteng hangata gopotse go na le ditlalego tse e tlhagang motlhomong go baka bogolong ba ntse ba tlhalosa gore tsona diteng fela go fumana gore go ntse go na ditlholotso tse tlhileng di sedisang gore basotho batlhe ba di fumane jalo ka go feletseng ke ntlha e nngwe ya bobedi ka ntle go yane ya letsatsi la ketekelo ya letsatsi la ga basotho re bolelelwa jalo gape gore go na le moetapele wa baganyetsi le goteng la setšhaba nageng ya lesotho mme fela gantle boikarabelo ba gae ke bofeng moo gagolo-golo go bonagalang dijamabele motlhomong na ga se nako ya gore a ngwelele jalo tonagolo e le mogato wa go qetela wa gore a netefatse jalo go potlakisiwa phano ya ditokomane tsa mantlha mme e bang mmuso o tlholega go be le boipelaetse bo maatla naga ka bophara e le pontsho ya go tlholega jalo ga mmuso na moetapele wa boganyetsi o tseba boikarabelo ba gae legotleng la setšhaba kapatšhe o manolola tsena lenanong la setlhotlholong re buisana le monghadi ithuteng mo nageng yoo ke tlhalosang ka metlha gore ebile titšhere ya nto e ba kapa sebetsa jalo le mookamedi wa banka ya temo nageng ya lesotho dilongwaneng tsa go feta monghadi mo nageng re re dumedise re o amela o PCFM Nade mo nageng Nade mo nageng e ka go gauile kwano metsetso e robong re fogaletse kelo gena ya bogobedi o gauile moeti wa rona kwanong date mo nageng re tle re gotlele jalo go yena re tseba go tlatla ge tswela pele ka puisano ena ya rona mothating wa jwale ka morago mono le wena re tla batla gore re tlotla re go utlwa maikutlo a gao tabeng ena re gotlela go ena ka pele ka potlako fela nako pele e ba e re sia kwano pele nako e re sia re tle re bone go naga mofumana ga re tswile ka mona sa ntse le teng mogaleng kwano o teng mogaleng kwano la go ka batho ntate mo nageng
1: ntate
0: re go dumedise re o amogele ntate go PCFM
1: ga ke le
0: boese
1: ntate nna ka mogosana ke dumedise wena kwa wena basebetsi mmogo bookamedi ba gago bamamedi beng ba sealemoya beng ba lenaneo mo nageng mafeteng
0: nate mo nageng ke dilemo re bona jalo basotho naga ka bophaga ba tshwaya jalo letsatsi la segopotso la tswalo ya motlotlei le tsiela bogago leo ke ithutileng gore diphamola ke tsona tse e leng gore di tlatlhe di tshware jalo mokete ona monongwaga kapa mokete ona o tla ketekelwa jalo ka mono ka setrekeng sa bo bona sa mogotlong na mokgwa o le ketekwang ka ona o ntse e le o nepagetseng mogaotse
1: ke a lebowang tate ka nnete ga motho a ile a sa ke thabo e golo gagolo yeo batho ba le malapa a e thabelang setšhaba jala e le morena ke thabo e fetisisang ha go re haile motho ntate ka palesa la mosanyana ba tlotle golo a golo go bana le ga bona go luka tsa tsela pele tsela ata go bana ke bona mosanyana ke ka tsa leloko ka tsa lelapa me ba tlotle golo a golo le ha le na pele la bo ga ba tlotle e fetla go bana le sentse re bona ga le lelapa o ya sentse re tshwantse re mo lutsetse re mo phele le sokwana le la bo gena o sa le teng ka pele a gona ga sa tlotle le ke tlotla e kgolo gagolo ka gona kamogelo ya lesea ntate e ba ntho e kgolo go ileng metse sa motsetle le malapeng otlhe ga le ngwana a le teng lesea le saile ke thabo e kgolo gagolo go ka mo gara modima itirenga a tirenga ta fa le re tla le lefatshe le gona re llela go bona meloko e tsa tsa emtsetsa meloko ya gona le malapa a gona pele ne go ya gona ma jalefa ba tsotse go lwa go ntate me le sutu ha se mogelo ha go lo ha ile motlotle e le ga ba sofele ke tlotle go lwa go ntate ka di die tsa go ikotla se fuwa le ba modima ha re fike motlotle ya tlatla mora e tla ba motlotle ya tlatla a ntsetsa se tshaba pele ha ba go ba se ba ile
0: seo naha e lokelang ho se etsa ke sefe ho netefatsa hore ha ho tshwara jolo mokete ona e ba ka tsela e tlo matlafatsa jolo bophelo ba baahi e seng mohlomong karolo e itseng ya batho kapa banna le basadi ba itseng ba fuwang di-tendera seo hangata ho luwang ka hore di fanwa ka bobodu.
1: Okay, andate kannete ke a leboha ha o so etlositse diboba naheng ya rona Lesotho ka ba tlhokile na ha engwe le engwe ha e kete ka le lelapa le ng le leng go na le ditshia tse shelwang pele ka lapeng leno go lokisetsa mokete ono go tlo atlege mokete ga o etswe ke motho e mong le mong wa boemo bo o tshwanang mekete e tswa ka mabaka a fapaneng tlasa maemo a fapaneng a sa tshwaneng ge ka ba ga bua le ya moruo ka lapeng le moruo agolo setšhabeng ntate ke kopa ke ntshe pele ke etsa phoso ke lebohe mmuso wa na ntate Matekane ke leboe ka ntate Motshobogwane le ka ntate le bona ntate Motshobogwane e le letona la bophelo ntate le bona e le letona la Home Affairs mona moo mokete o bajetelwang teng o lokisetswang teng kannete ke kwa ba gobela borago bono ke bogolele kgaebana ke ba leboe bagolo bano ba ka gore ba mphe tlotla ya gore ke ile ka bua mme ntho tsa etsagala e le gone ke sa buele fela mme ke re ka bona ba tsebe ba mphile maatla le mogolo a gore taba tsa naga di le teng ke meo di bue gobane taba tsa rona ga di bele fatshe di ka phetha kapa di sa phethagale fela di ebe di sa wela fatshe di ebe di etse seleng tse utlwang mme ka kotlolo ntate sempe ke tlobe tabolo go mamedi selemong se e tsang itse ga o atamela mokete ena ene e ne a ntse a bua mo nageng mafuteng ithute mo nageng ke ile ka tlhagisa maikutlo a ka ntate sealemong se e tshwanang le tse dingwe kabe ke re ga e le mona re tlo ketekela ga basotho go le monate yakana jale bothata bo re leng re bona re gasa ka ga mathata mangata e ne le nako ye o ne o pokile agolo ntho ga o tlhokala meriana dipetlele ditshebeletso diputlame go sena le disebediswa sepetlele jalo ka gona jalese yaba ke bua mona jalo ka monna mosotho a na le tokelo ya go bua ya na le tokelo ya go eletsa yaba ke re e kaka mmuso one o ka ikeletsa ka mafapha a magago se ke a boletse yanong gore e be mokete ona go ka etswa seemagale seo re tla gopola le ga basotho le melokong e tlang gore ka nako ya ga tswalo ya ketikelo ya tswalo ya gae go kile go etsa seemelo sa itseng ke ne ke bua tsela ke ipapisitse le seamagale sentse se entse sentse ke le motlotlo ka ga basotho le bapusi ya nako eno bontate majogo ka nako ya na covid e itse ka yena nako ena nnetile sentse re sa tsamaya o sa keteke yaba mmuso o ikeletsa ka ofisi ya motlotleng gore go koetse seamagale se re tla gopola motlotle se re buang ka sona ka tsatsinne ya ba dipetlele tšhelete eno tshwanetse etse mokete e fuwa dipetlele ga e somafuteng re motlotlo go ikwa tla sefuang tate re na le ambulance ya mabono e re reketsweng ka nako eno mme re ntse re le bong mme ga re bua ka ambulance o kwana ke bua kang o sheba gona dipetlele tse kgolo di kae sepetlele sa mafeteng se se kae dipetlele tse ka saufo ka mona di kae mme ambulance eno e thusa golo re ntse re leboa letsatsing ena ntate ditsong la makaota
0: e le gore seo se bolelang ke gore go be le ntlafatso e itseng ke gore ga o sebedisa lentswe seemagale e se motlhomong ntho e kang kore e tlhebe ntlafatso e nngwe e itseng ka supang gore ile a etswa e le go tshwaya letsatsi la ketekelo
1: okay o ne o ile ene wa etswa ka makgetlokgetlo bona ga e se boa fete mona o pota a lo se thulena ka go fela ka letono jale go ntse o ketekwa go le monate fela jale re bona o sena diemagale tse salang diamalo tse salang bone o ne o bona e salang le dintwa tsa go tseka gona go ne o tendera mang mothabote go tsaya dijo tse pheuweng ke mang ga o ka kena tse itseng ga dikile ga di ne amogela ya ka lelela ba le e fuya tshobotsie mphinyana tsena ya go tseka mokgwa o fepa mokgwa o etsa diona ka mokgwa ona ditendera gore na ke mang a tla fepa mme e laketelela e batla e silafatsa mokete ono wa motlotlo ya bantho empe ya goo empa he jalo ka ke tshwa ke re lemong sa go feta ke ile ka etsa kgweletso jalo ka nnete ke ile ka bona ke mamele ya thapelong eno yaka ya ba ga mokete yone ga o etswe go ntseng ke sa o tsibe fela ko gona tšhelete eno e feletse kaga jale ka lesonolo ntate matika ona re itse mo kitwa popota mo ka popota go tloa ga di wanu fiela ga di tri la ba go fela la bohlang mo ana a le go lukolla ga fa magapa fa dinwa tlo sa re re tsene tsena ya ya ho batla go tsiba re na chelete e yeng tseng feletseng ena ne bo ke mo ke ngwana wa leadership and accountability summit
0: e
1: ena ba ke mo go lukhe tsane tse re tsena ho yeng tseng me ya gola le fa phale le nanda te la ho ma fetse ka ntate mo la bona go le tsi ona wa le le tla re le tsa gore na le yeng tseng ka tshile tla ga fa ga pogo mo se mo le tla ga jwetse le budget ka tsela e tshwana ntate le mo se fitile mo no se thata jo re ka bona go le o no ntse le thata ntse le mathata diketlile le ya manga manga ta fela ne ke ka to ba skipile ka kotulo wa ne bona mo di tshaba diwa kwa ntimo tshaba di fella mo tshaba ni hla ateng yele go go hombo wa le ma pirona sna mlato mme ha ke tsene na ho no tshile tsha kae ba tshetlo lena signal to yellow to demand at accountability go rena le yentseng ka chelete o spitele le yentseng ba ba tlhopitsi ba mokete ha re bone chelete e sa tse sa ka ya isa mokete yo re ka ho tswa ile ke le ke ne ke go bona ntate wa ka le ba mamedi le monse di di hono le thatela hono se thata tsena hono se thata tsena ka tsela hore ha re ka ga ba di gola temong ya rona ke le rate ya go kotula hana hore le di gola mabane mo mosebetsi e ne ntse e fokola le monse fitile fela di feme tsa nna tsa kwala go feta mosebetsi ya nna fela ke ne ndere na ba itshukudi yantse ba tsa matropo ba bona ba kopanya mabaka ba ba pidisa malapa ba be ya bo ha beta fule ba pala di ba ntsa di lopotsia di karelo ba phetha le merego ya bona ya malapa ba ke ne ndere na le ba sotho ba ntse ba sebetsa South Africa ka sa matloko tloko tsiene ya di ya di tokomane fela ba ntse ba sebetsa South Africa ba ne ba sophafe ka bo khutshanyane le monse na kana le batho ba phasitseng South Africa Google ga go motho yontse bo se 31 ba Google and over 2 million was spent o lata ba ba tlhano ba sotho ba tle sotho
0: eh
1: bona go la rena ba itshukudi ditogopo mono bile wa sekwa ba itshukudi ha o nontla fa tsa togopo bona go le dina ha o na le supatela la ni le ne ba sotho ba ba khetse ho tle di le mona ga le mangwe pere le ithabe le dikwaring ke ntse re tshwarisitse matso re kumana 500 a go di fela le go se fitile le tento bona go le ha yo mpheno no ke bontsi ba itshukudi ba le teng kana go ene bona go le ha ba jwale e mpe o fetisa ke ena ya basotho ba tebetseng South Africa ba tla lesotho bao e leng basotho ba nang le tokelo ya go phela le go phedisa le go baballwa naheng ya lesotho e le gona ba tsena ga o sheba papišong le motho e fetileng naga e batla e imetse gagolo ke bofuma ke tlhokalo ya mosebetsi ke banna le basadi ba ntse ba nyolosa ba theosa ba batla mosebetsi ke batšha ba ntse ba nyolosa ba theosa ebile le lemong tse e fetileng ke na go sole le mmuso o ne o sole le go ela tlhoko gore go na le batšha ba bangata kana ba sa sebetseng ke le boamogena letswela ka tlasemane ga ija re thusana ko ana amoela go tle ke re fumane tshobotsi ya gore na batšha ba re sotho ba tlhoka mosebetsi ba le bangata ya kae ntate matikane o le a bona le montshena go a ba etswa mmoka yo a nealo ka nepo le ka go nepa a ileng a bo ka kopana le batšha a lo ba bontsha ga bana ba ka ke bone tlokotsi ya lona ke bone matlhomo ya lona ke tla ema le lona ke lo le thela mosebetsi le montshe fitileng go sa bentshowa ke nnete itse ga o ntse o ya go ya ntate matikane na kwala tshwere a bule a kwala seboka sa batšha o la bontsha go fumana mosebetsi o fumanela setšhaba se se ngata ga kalo mosebetsi ga o bobebe in other words go tlo ba thata jale ntate takatso yaka e ne ka ba gore le kopo yaka le thapelo yaka ge ke re shelwa gona tlokotsinyela e teng ga gole ana sepetlele a le motse e fetileng e ntse e tsena pele meriana e ntse le seo e ntse saelela dipetlele batho ba ntse ba kula go feta batho ba kulang lemong tsena ba bangata ba feta lemong tse fetileng e le gore thapelo yaka e ntse le gore o ha di re sheleng ka leitlho lena la gore na tlotla ga di ena e etsagalang ya gore beramo ga basotho e tsatsi le rekena ke le motse re tlo ketikela selemo tse re tseng ngata tseno tsa tswalo ya gae ga re boele re lema gape dipelong tsa basotho tlotla le segopotso se re jalang ke lelong tsa basotho ka ketikelo ya tswalo ya motlotlheng ka gore re etse go gongwe go tla boela go boloka maphelo gape go ntlafatsa maphelo a basotho ga go nako ena e re dintlokotsing ena ya mofuta yona ke kgethang ke kgetola pele in living history memory kgopolong ya kantate ke bona basotho ba phatlhwa ba ntshiwa ka ga South Africa ka palo tsena ka segatlha se se kana boemong bona bogeleng mme le o se lebelele mme ka bomadimati le mmuso o sa itukisa gobane ntho ena e re nkile ka nnete ka re ile sephume sa boroko ya re nang etsa re gatelela kao fela e leng gore mmuso ke ko ema mona wa re bona ba sentse ba na le plane ya gore na ba tlo fepa basotho bana jang re kele sentse re fepura re matha gotlhe mona kapa ba tlo fumana mesebetsi jang fela o a tlhokang e botlhoko gagolo ntate e tlokotsi gagolo ke ya batho bana ba fitla mona ba bang ba fitla le salary ya bona ka mane ba na le malapa e ba fitla mana ba dikolo mme tseno ka ofela di yene ditseno la bona le yene fela ba tlameha ba gobale ba jile tsatsi le ba fitlhileng ka lone le tsatsi na le go sane le matsatsi a
0: tlangakatso
1: yaka e ne ka bagore mmuso o tlo go shele gape gore na tšhelete ena budget ena e sentse go aketeka mane go aketekela tswalo ya ga basotho mogotlong nna re ka se tloele go etsa mokete oo gampaka ya batšhelete ena e sebediswa go ntlafatsa le go lwantsha tlokotsing ena e re nang le yone e re tsamaetseng yeo re seta le sekotisa go ipatha ya batšhelete ene re reetse moo re ntse re tswela pele re keteka jale re keteka ka go baballela setšhaba sena morena ntate metlheng ya gale mareneng mona go ne o na le tshimo e kgolo e ne bitsa tshimo ya dira marena gone bone a sana ba bajo ba rekise masimo sepheo sa tshimo eno ntate e ne e le go seka motlholo a di a tla go bala sa ja khutsana motho a nang le bogole ya nang lefulakelelo motho wa mofuta ofe kapa ofe a seka ba go bala sa ja moeti ga ne a fitlha ka nako ena gata ke ne ke mo amogela jale ke mo isa morene mane a le o ja e le gore ntho eno e ke buang ke ntshetso pele ya na tshimo ya dira ya gore setšhaba se bolokwa se phedisa moreneng gobane kgetlho lena re tlabe re phedisa ka yona tšheleteo e le etsa ga basotho mokete jale oa gutla e sheba morago e sheba tšhabeng tsena tsae se tlokotsing se meogo
0: ke a kgola re sa ntsene re le gona mona date monageng motlho mong go ya ka wena o ka re botlhokwa ba mokete ona ona wa tlhalosa gore um o botlhokwa fela wa tlhalosa gore nakong ene o rileng go yona e ka re motlho mong o ka wa ketekwa ka tsela e itseng motlhomong e seng ona wa semetletsa fela ga re ke re shebe mokete ona ka bona botlhokwa ba ona ke ofeng
1: gantle ke itseng date ngwana ke mpho e kgolo gantle go tswa motimo mo tswang fe kapa ofe gona bale ga o ka pota malapa anwa ke naga metsi mona batho ba bangwe ba metopa ba mea ga re ba dithapo ba ntho tsena ka go fela ba metsi ba digaswo ga ba ne ba kopa bana go modimo go kele ka gontshana ngwana ke tlotla e kae e le go keteka tlhago ya ngwana go keteka tlhago ya motsotse ke ntle kgolo ya golo e tshwanetseng e tsagale ke re le ga ngwana a na tlhaile o le motsatsing ao se ke sa bone le tsala nke ke ipotsa gobaneng ngwana ga na tlhaile motemo go ne o didietswa kao fela gona kwala ke tsebe ga o sa didietswa gobaneng go bontsha go ananela ngwana ke ntho ka bogutshwane kile ke go ena ntate mokete ona o botlhokwa o anepala o be teng gobane ke wa kgosi ya rona ke ntata rona tšhaba sa basotho gore re gopole matsatsi a ya tswalo mme re ya ketekele ka thabo fela re ya ketile ka tsela eo in the context of a situation ke ntse re itšhabana re boemo mofe mo re le na na boemo wa gona kore re jametse ke tlala sekoboto e bakilwe ke tlhoka la mosebetsi le mathata a mange a mangata a o tetelelang tlala e le teng sotho jale re ne re re tšhelete eno e ka boela ya ka a sheba gona ga e nku ya shebiswa ka setšhabeng go ka kwala mo na le mane mo o nang le mathata se ke bontsitse taba dipetleleng tate gore e ka phalela ya thusa gare kwa thipa sepetlele moo um lesotho mola re na le mathata gona ditsena ke le dipetlele moo dipetlele mone re sokolangaka ya matlho lesotho kao fela re sokodulangako ya masapo re sokolangaka ya mafu ya bana le bomme re kere mafu ya bomme ga re na ngaka tseno tse tharo re ka boela ra etsa seemale se sengka ka tšhelete eno ka tšhelete re shebena mafeteng ga re e fumane le ngaka tse tharo sa mafu ana ebile a re sa o fena kao fela central mono masego le teng kao fela e fumane le ngaka tse tharo le ka ntane ka nofo re fumane ngaka tse tharo e ntse le go etsang go baballa bophelo wa basotho
0: otlakileke
1: tšhelete ya gone e ditseng ga ke tse kena ke bokae two ke ntse re na le bana ke mono ba bomentao ba ntse ba tlalelwa sekolong o bone ngwana ke ena o godisitse re mo rutile ebile o tse ba botlhokwa ba thuto jalo ka nna le wena re kene sekolo le ba bangwe ebile o eme ka moga sealemo ya ke eme ka moga foro re dia ditaba ga ke ra bona na re tlatseletse go sagolola sesio seno gore o tlompoye bana ba lesongwana sekolong go fapale ga bana ba tsenosa ba lelega ba theosa mona fela ba ile ba pasa ba atlea ba tlhompha batswadi ba kena sekolo mme ba ithukiseitse go tla buseletsa
0: naenggotlhe
1: mo e ka sebetsang tate tšheleteno ga fela ka ya tlasetšhabeng gobane tate ke ananela ka go tlala gore tshwanetse re ketekele go sira basotho fela re ketekele ka tsela eo e re thusang le go lwantsha mathata a rona ba mathata a rona ke gae ge batho ba gae gona kwa lengke ke ka šwa mona yaba ke jua ke dintsa mona ga ke motho gae o tla ema bone go ampaka gobane re tšhaba sa gae mme ga o na motho a ka sotlegang ga basotho a ntse a le teng jale e nngwe e batlang e utlwisa botlhokong tate tšhele le yole e le ntho e nyannyana goreno e swabisang o tla bona mokitlona o fitla o yetswa ga ke gona ntlo tse silafatsa mokitlona magao tsena tseo ka ba ketelela sore o shebile mogao wa okeng go sa etseng kiteng go tla go qala go tseya ka di-tendera batho ba le otlhe ya bone gona ba lekukile menyenyetsa go santse o lwana ka lekanang se santse o kgalemelo batlhanka ka mo santse ba tse ka di-tendera go tsela ga re bua ka motlhang re bua go ka motho a sebetsang re bua ka motho a sebetsang tena go na le motho wa moitshukudi a go balang a sa ja go na le motho a tswang South Africa go na le motshantsang yono sa theo sa mone go na le mmeleng tate ba difemeng ba sa tsebe nna ba jang batlhanka sentse ba tse ka tšhelete e silafatsa ka golo ya mokete mokete o swentse ko onong tate ga o swentse go tla sofa se senyanyana gore se ka tseya mo fitlha moketeng mona sofa se sengata sane sala ntse re le tlhopha sa motho okee ge setlwa go finyelela jalo go fitlha go kete ka bana ba fokolang ka palo ebile le batho ba sa tlhokeng ba tlabe le bona ba jang bamogolo tšhelete e sebetsa go tseo e tlabe le bona ba jang wa tsebang tate basotu re be re tlhwa ke leitlho mo bonang ya re chaitar o bona dilo tsena kile ke sa fepa baso ke gutla ka tsona ke yekisa kama gama a lekgwebong yaka ke le o di rekisa teng fela basotho bana ba modimo ba ne ba tlile o tla thaba moketeng wang tata ba gutla ba sa ja le tšhelete e ne e sebetsang mole o fumana e nngwe ebile e kgelositswe fela tšhaba sa motho otlhe kisena sesotlheng ntate ka basotho ntho a e tlhokang nngwe ke o bona tšhaba sa e se thabile se utlwile monate ebile se phela mona se goabala se jile ke le setšhaba sa e ka go fela lesotho leno kere mokete o neng tate o etswa trekeng se le sengwe is unfortunately gore ga re tsebe na budgete e ka re bua le wena fela ntate o seetsa o tla re etsa ntate matekanotse re mo botse yes to account ke mo botse gona o reetsa mokete ka tšhelete e kae o e nkile kae wela ka nna ba ke budgeteng e sebeditse o rerile go e sebedisa wa ka le re shebe gona na e ka re tswela setšhaba se molemo ga kae gobane ntate wa basotho mokete go ya mokete wa re koreke mo fe tlhompho le o bona re thabile re be re thabe a bona re phuthulile re
0: thabileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee gape me e ya mananjulo le botshata phanong ya ditokomane tsa mantla ho kenyeletsa ke le bukana ya ho eta eo mo media tla hopola hore basotho ba sitse ho fumana jwalo work permits ka lebaka la ho hloka ke le dibukana tsa ho eta me hantle seo metapelo wa bohanyetsi a lokelang ho se etsa ke se fiu susumetsa ke le phano ya ditshebeletso ke na jwalo ntlenyane ya e mananjulo le metapelo wa bohanyetsi eo mohlomong boholo ba batho kapa batho ba masatse bena hantle mohlomong mosebetsi wa hae ke ofeng se wa lokelang hore tlasetse jole re shebile bothata bona bo teng hona jole tjena mohlomong ke mehato efeng e ka nkuang ke yena ho rarolla kapa ho susumetsa bothata bo boteng
1: ntho ya pele babusi ba rona ke kenyeletse molemo ya etapele wa bohanyetsi ntate batekan le ba bang kaofela re tshwanetse re be le tharohanyo ya ho sebetsa taba tsa diparty le ho sebetsa taba naga ke tsanele re be le ntho ya ne e o bo le rang ga mang ke bontsa tlo go ola ya go ke le rato la naga le o bona mantse ba le ka go le jala ka ga ba tsaba ka mong ke tsanele ha re a tamela taba tsa rona ke tsile mona ga sireletsa taba tsa naga le sotho ke le ba sotho nne ha o le jwalo ke tla hloka ge ke mmala go na di politiki ge re ka morao ke kopanya di tselello tsa rona hlanya le ya bokela le ya bokanelwa jalo ebe ka ndatemo me leader of opposition a go tanda tema tikane mo u kopa ba kopane le yena ka bolo parliament e ke bula ba ke ba ba tlo hlalosana bona bana hana ba ka tshisetsa jwang u banda tema tikane mo u likile e bile o ntsa le ka ofumala batho ditokoma fela go le o bona ile ke nyakinga ya ba busi e se nya mmuso ile ya ba busi empa e tshwanetse ya mmuso ka gore ke bona le opposition e le teng mo nkeng tsene so go thusana ho sebetsa mo collectively but hona go lena o bona ge sebetsa ka dikgauwa ge go botsa neng tate gore babusi ba teng hona jwale puso ena ga golo ya refp bogolo ba batho bano ba modimo ba iphitlhela ka ga puso ga ba se kopaneng tlo tse ngang empa opposition ka letlhonolo ke na le batho ba e saleng ba leng teng ba bangata ba ileng ba sebetsa taba tsena jale re tlameya re kopane re sebeletse taba tsena mmao molemong wa tšhaba tsena a se kgethileng tšhaba tsena a sa basoto ntate babusi ba gona ba tshwanetse ba gopole gore go busa ga o tle ka dithebere ga o tle kame ka go kubetswa kang aa ke mpho yo modimo a supela motho a etelele setšhaba seno pele nne ga e ba modimo o supile motho a getelele setšhaba pele tšhaba seno ke sa modimo e le gore leitlho la mobusi la ntate madika a lonate mogotho a tshwanetse a shereng a e lengwe modimong wa basotho gona kwa lentate ukwa ntho e kusang botlhoko ya gore ukwe letona monaeng a itatola a re ga a fane ka permit di-permit di fanwa ke south africa Of course, it's true. But fela tika kulo tika kulo swabisang. Why can't we reciprocate? Olayele lo tsheta ba hili ba basotho ba ba soka di permit go ba ba thuse go ba fumana di work permit ba tswa ba di khubala ba sotho ba na ikhukela ba itsheletsa South Africa go ba le sotho mana ga di godise mo seredi ha wa ibile o tla nka dilemo o sa le teng imba tshaba tsa tsana selape go ba ne tsela ke sitwa gore ke kopane re tsamaya le South Africa go go ba le permit ha ona mathata le permit ka itse ibile ka ba ntse a khola ndate tau o na fana ka yena khatla pele na o ketela in that office. We knew even before Janaga office, you know, Hanifanik is South Africa. So all they have to do, could rather wear South Africa, by Chapala, the Opera South Africa, Mulimonga Chabasima.
0: Mabedi metsotso e mašwe ma mabedi le metso e meraro pele re fitlha mane goreng ya borobongwe ge ga le mona ge tle re boele gape re o meme momedi go go tlo o kene jelo ditebeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona le monghadi ithuteng mo nageng mothating wa jalo ke ena moithi wa rona nomoro o ka e sebedisang bakeng sa go tlo kene kwano re utlwa maikutlo a gago ke ya 2121 9956 kapa +26655956 kamana ka WhatsApp go mela molaetsa nomoro ya WhatsApp ke 62009956 ke di nomoro tsa mohala kamana ka go WhatsApp mme di dumela Dati.
2: Well, that the Michel Sakago to open a Maputu.
0: Dumela na Demoshe. Ah,
2: Demoshe. The mother did that. That I'm not here. I had a little sack. Then I had a little tata. Baba to body polo, Giba, polo, Ginji. both of mana le batho ba ba ja ba di batho ba le mba kgetho ka parliament ba na le caucus mana ba bolela ngwe se ka ga dumela mola wona na o tla tswela ba sotho molemo mme ba sotho ha e sa tla ha e sa tla ba le bona e tla ba batho bana ke a le bo mo ngaka fela jwa tsoke ba politi ba na hena na ba ikhantsa ka pele ba teng ha mo di di covid ya tse fela ba ikhantsa ga le bo mo ngaka
0: ke le bo ile ntate ntate mo shweshwe ntate ntate mo na hi ngunzo ba utlwa ma medical ntlo
1: ke ma medical ntate mo shweshwe ntate ga nga imo
0: okay ere re tsela pele mamedi dumela
3: go tso bonda
0: dumela ntate
3: le ditela ga ke ga pholo ha se ke mafitse
0: ntate ga pholo
3: e
0: yena
3: ke ha gira le ditaba tse ngata tsara ke mamedi ntate mona he mono a lo go di sa ditaba tse tsone tse di e ka hale ka me kiti ya bo mwana le holo le ga mathata na lona ka hara na ha ina ha ke tsone batho ba madimabe ba sa patane ba so ya neng jono ka ba sotho e sa le ke sa wa tsoa go ithuta dipolitiki tsira tsi rona re sa le re ditse ba ho tswa bona 65 go ana tsi tsere matha le tsona dipolitiki bo wa se ba rona ho itala in South Africa ba lwana ba tseke tsena high in three young sitabi kau fela ba dimela ha ba wa hopula mo allo
0: ntso le ntate
3: e ya ntate ke di ke ya le ke botata bo ke nan le bona mo
1: ya ntate
3: ke bu ikhomo tso e kuna hana o ye mo le mo uta sibitsa ka mogwa sibitsang ene ho etsa jwalo ho wa go la sechaba se o si a go la ga di party se fitam 50 e munde munga tsigara sa e kubano u wata wa chifa agenda ya hai kanti problem e gena le yo ki problem e le nwe ya se chaba sa ba sutu se a gwantse ki bo ga di politiki ba le sutu bona ba sa ga ding na hai ki bo ba mshaira ho gona ba tba na king ba sa kopani ba sebetse ntwe ha ba keta ho sebetsa ba khutle ho ba ne tsela di di tso re tshini tsa bo 1960 se kierang ha pa pa lo bona ho etsa lang kana hai tsela di di taba di history e di tsebang ya bo Hendrik Verwoerd ka South Africa ga mane le mo gena le ya bua go ra le ya itiba wa re ne di se bile a e tsala ka bona go tsona tsedi so wa iputa ho na ha mo gena le ya bua na sa kena sekolo a sa bala ha galo galo tsela ile manager ho ke a itse tse ba sutu di thotsera tse ba sutu ba di bana le tsona bo luti briki bo ka mane ga di psailo ntari ka fela di ntwadi e ba sutu ba di ba banga di chelete di mining kwana pataka eno una na le lerato una na le passion ya nai bana ba itsotelle ba e bunde mo ba ta hunka tswa tsama a gawana le batho ba
0: ke le bile ntate
3: ha ba ka rapa khuta ba go tlela bona batho ba ya ujwe tsaba ipetile na haile actually ba ipetile hora lwa di ka u beya batho ba sa tswanela ngo ba putsong go ba ba kgutse ya le bo atate
0: tangi ke lo bile a holo ke lo bile a holo re re nke mo mamedi ka ntlena mamedi dumela me me maboka
4: ke ke na rena le more
0: morena
4: ke a buswa ntate ana le motho a re tsenela go baneng re ba bana ba ba go nela sina motho a ba buela sa fa go feta go baneng makhekwana le dikoa di sa tsena di a ja bana ntse tsona sa ke bana ho ntlwalo go ya tswa di ne tshise ona ha tsane tso go le nene ge ya khona ha go di tsela a ge kgoli ha khola neneng
0: okay
4: ja ja ha ka go botse a go tsela go bana ba ha ye tsi tsa le mmuso a re di a mikete ka le tsa go ne ya ya
0: ke le buile mme khawile kwano khawile ere re nke e mong ka ntlena ge tse botlo tla ge fetela go ntate mo na hinga di ya gabe mme di dumela
3: ntate a go go tshwara se ke ke ke ra hanya di ga pulo ha tsa
0: e ya ntate
3: ke go fa ntate mo na hi
0: e
3: a ka re patlele hona ha ntate magena na a re tsetsa go a thusa a ba di soho ba ba ba busa tshaba se bana ba re tsetsa go ba thusa ka go re tse legata go ba fumane tshelete ha ga ke bo phula mdindo ba thoti ba itse tu ha tshaba se ba re ke sa bona ke se sutle ha di le ba ruti le ba tswana ba bo law office bana ba ba ba di agent ba handle de ba kai mo se bitse wa bona go hita go thula ha tshaba se ke ne matata de ding ai go
0: ke le wile ntate o hlakile thank you re re nke e mo ka tsena pc dumela gawile gawile o tla boela hape ya khutla ke ne ke se ke mongile ka kwano e re boela hape re mo khutla pc dumela
5: ntate wa ka dumela le tate mna hi ka mo
0: dumela ngono
5: ke ngoma tse se tsale ke a le boga
0: e ya ngono
5: ke mo mametse hantle ntate la fela ke na le se ya le mo se tsukutisa ke ba ke mo mametse hantle ha bua di taba tsena ke bona e ka ba bus ba rona haba tsebe ho bona hore batho bana ba ba kgethang ba hlalefile ho bane mo ke tshonjwalo wa tseba ho sa tsotelle hore na o hlaha ka bohanyetseng o hlaha ka mmuso ha ona motho a tla re ke kgethang eo bane o la etsa tsena ke kgetha motho e mong le e mong a ileng a re ke kenehela mosotho gore go sa tsotelle gore na o hlaka lehlakoreng lefeng ke mo ke re ba tshwanela gore e be ba ne ba tshwanela gore e be ba kopana dinthong tse tla isa lesotho naga pele mmogo le bona basotho bana ba ba ba kgethang gona jale ke utlwa ga ntate a bua ka ditšhelete tsena tsetse tsa motlotlei mokete jwalojwalo ke dumelelana le ena le nna gore motlotlei teng re ka mo etsetsa mokete ee fela ditšhelete dingata tse tswang fela goba motlotlei o etsa mokete ga nngwe ka selemo fela ditšhelete tse tsatsi leleleleleleng go palangwa tshofane go thwe ntho ke thedi ena tsatsi leleleleleng ga bana le ntho e ba batlang go bua ka yone ba kopana ba ikenyeletsa tšhelete e tswa ka etšhelete eo tsatsi leleleleleleleng go thwe o tonagolo o na le mofumagadi wa gago a o shebang ga o tlamme thaina e ntle e leng yena o tlhokometseng a e tsang jwang ga o tswa mosebetsing gona jale ketse motlhala ka ena ntate matekane gana mofumagadi o a katene ka botlhaswa bo bontshang gore gana mofumagadi jale e le mafumagadi a bona a fumana ditšhelete ba gola ba o sena le motho a ba beileng moo tšhelete eo ya bone ke yona gape e kebeng e etsa mosebetsi re a tsamaya re a itshokola re ya mosebetsing re lo dula strateng manene ga o tloa o nka papa ka nako ngwe ga e na le dielelelo o lo reka maotwana a godiana ga batho ba ntse ba rekisa mona o ja papa ka maotwana fela bona botho ba tla fua 150 eo ba tla e ja ya lunch ga banke ditafotiriki 150 tseo tsa bonang tseo ga o bone dikeke tla etsa mosebetsi na tšhelete ya dipedien e keke ya etsa mosebetsi na ditšhelete tsena tse ba tshelelwang dipetrole fela rona ga o na le koloi wa itshelela petrole ga o na mosa o tatshwe ga e le siko jalo ka enoluyeke ge di sile dikoloi se tsamaya ka ditesi ka maoto jalo jalo tšhelete tse ngata tse tseo batho ba hlang ka go kopana le mmuso ba di fuang feela ke tse tswang kae ga o thwe ga o na tšhelete lesotho go gotlwa go thwe ka nna ba motlotlei le ena e ka nna ba tšhelete ya gaeo e etsa mokete nna ke utlwa e ka kare le nna gona jale tsenana ga ke tlo etsa lemo sa ka tse 80 gantle gona jale ke tlo iketsetsa mokete and-e ke ga nngwe ke tla boela ke etsa motlhomo wa modimo a kampha ke fitlhele legolo ke ga nngwe ka seleng bona ditšhelete tse ngata tse ga ba bua ba buana go tshela motlha motho a re ke latla ka ema ka maoto ke ne re fanana ka di-5000 ntate matekane a di hatisa gobaneng ga ba sare ge kwala paramente rona maparamente ga re theoe ntle le gore o tsose tšheletse tsena seo di ikanetseng ka molao ge kwa la parliament ya re tlhoele ge batla gore ditheletse tsa basadi ba mafumane bana ba ntho ba dihlakule go bana ba re dibewe ka molao e molao o entswe ke bona ha ba hlakule ditheletse tsena tse ba dientseng ka molao hape hape ditheden di bewe ke bona ha ba hlakule ditheden wa tsamaya o ya kwa o tla o tlo fumana ditheden hape o fumana tshelete ya hao ya mogolo a e ka nete re phoqwa ke batho bana ba ba re itse tsa melao ke bona ba re phoqa ntate wa ka
0: ke le buile ke le buile ke
5: ntate mona he ke a le bua le nna nka
0: tangi tangi re re tle re khutlele ho ntate mona heng a tla tsena ke le ho tsona fela ntate mona heng re re bela hape re nke le ina ka mona ka ho WhatsApp ntate le tshoga ka qwading uri ke mametse ntate ithuteng mona heng me hore ebe ha se boikeletso ho puso tsa dipolitiki ho busetsa ke tikelo ya letsatsi la tswalo la motlhotlhoi ho bogena ba sehloho ka kopanelo le magena a botlatsitseng pusong e le mokgwa wa tsosoloso ya kgokahano ya basotho le botlotlhoi ba bona kgahlanong le ho fetola mokete o e mokgwa wa boithuiso le boinyakalatso ba bahlanka haholo bo phahameng ha mmoho le babusi ka ditendaga e re re tle re dinke ntate mona he mono go tlamela re tlong ka mogatlhelo wa go qetela ko kena o tsona tsena
1: ke a lebo ntate o ka ntate moshweshwe ka makutu
0: ntate moshweshwe
1: ntate moshweshwe ana bontsha bothata ba maparamente ya rona ga se batho ba sebetsang ka boitelo le kopano ntate rapholo ka mokgwa o tshwarang le yena o bontshitse bothata bo teng ke bona ba gore jale o bona re gana go fetola ditlwaelo tsa gale jale ntate rapholo ntate moshweshwe ditaba tse ba ntse re di buang mona ka nako ena bontate ko ane re batla go fetola mokgwa wa rona wa sebetso yes ke nnete ra di bona go na le ntho tse dingwe sa re tshwareng gannye mme tsela go tse re lokiseng tsatsing let us first change our mindset re lokise mokgwa wa rona boinano re tloeleng ditlwaelo tsang tsa gale re amogeleng one re amogeleng le go kwisisa one taba ya go sebetsa taba ya taba tsa naga le taba ya dipoloi ge di beeleng thoko ke pelela difolaga tsa rona le mmala gona ga ke tla tabeng ya naga ke na le nako e gore campaign yang ka yona mme re tshwanetse re campaign ka nako eo ge na le nako e go tshwanetse re busetsa re busa ka yona 5 years yone re e fuen jale re thusane ke sebetse mmogo gobane ga ore ke kwa re tswela molemo ga re tlamekeke re supana diphoso go omana fela ke sa eletsang na re tswele kae ke mogona ke ga re kopaneng re buisaneng sena se re se boneng se botlhoko sena sa gore motlho mosele ka ntate moshweshwe wa bontsha maparamente ka nete ba itebala ba lebala setšha ba se ba itheka phejana ga re se kokeng re ba eleliseng sona e seng re bangale ga re a tshwanela re dumele gore ntho ena empe e re iphelang ke yone re tshwanetseng e phela no ga re bone go na le ntho empe ga re emeng ka mato re e tlaoleng e sebetse mmogo go lokisana ga ena goo lejele motsi ga gona motlhaletsa le tla o dula ga monate le tla o kukulela go fitlhela bobebo fela ko go ntse tshisile o leetse gore le dulege le be flat ka mo go tshwana mathata a go busa mosoko letsatsisa ga re a kopeng ke naga gona ebile ya bobedi ba tsela polo ntate moshwe ka letlhogo le bontate bontate ba ema ba lwana ka maleme go golokisa ditaba ba fana ka dikeletso le boeledi ba swana metlhaga ba patana botlhaso fela ke goruetse ntlo tsene fa ise ga makgele ga ba le mantate rapholo ontate rapholo o la sa itsa taba ya marena gore ka nnete o bona a se monate ke taba ena gore o bona marena a tšhešheletse morago ditabeng tsena
0: ee ke gola o tla bo se o mo kopanya le mme mabokang
1: ke mo kopanya le ntate le
0: tshware
1: le ntate le tshware ka mokgwa e o tshwanang o ne a bone tshwa gore na e ka se le botlhale gore re nke taba ena esesiwe mase ke etelelwe pele ke marena motlho ong ba tla bo efe tlhompho e bete go fete o ne re bonang batlhanka ba etsa ga ba ikgopolana ke bomang ba ba ke ba kenye letsogo le toma ga ke tsena letsogo le toma kore le bona ba ke ba itshetshe dipokotlhong ga o etse wa mokete wa motlotlhei kapa ba ke babe karolo ka tsela dife ka pantšheng ga ke a utlwa mme matisetso o bua taba ya botlhokwa ya gore mmusong go senya ditšhelete tsatsing letsang ga ga o tshwanela go feleleng pelo ya bobedi ge ketse ra dumela gore mokete wa motlotlhei jale o tlo sengwa ke batho ba senya ditšhelete jale ge bokenyaka kabutsoneo o senyetswang naga ga e ka senepana ka ga e seetsaa o buila dipedi ka dipedi yane le merokotsone mengata e iphuang jale ga se ke ra fa mokete o na tsholotsi enono wona ha ile mosipo puro tsantsa la de tsara yona ja khola ina magela tsa ga ise le gona a tsara jang le bona tabena fela e putu sente lo ine ka ga bona ba yetellang ba yetellang thau tabena hore ba tsene la mole le muso ho tlo go ba re se di tsantsa bana ba tla bona le nna le wena le bona ba fa pa na re tsara tsa ke a le bona tsa
0: ke a khola getle go boela ha pereng ke le ya nkhono matisetso le le ntate e rikile ke bone le ya ntate e gapholo mona mo ba bo montsitseng jole go ka ba jwang ha holo holo ke shebile tabenyane ya ya ho bokanela jole botata boding bo a khanjwa le bona ba dipasa jole jwalo mo ho le amang me ba bontsha go ka ba jwang ha ba itapele ba ka kopana go re ya bantho ile ngwe
1: ke ya khola ke le letse taba tsa ka tswa ho swalo ha ke dire ya ntate matekana ga bitsa ntate mogotho ile ba eta pele e mongwa bo hanyetsi mo aka puso jalo ha bitsa tsaba se ba se tlile tseng pele ge kengela tsa smart ya ba bukana ka taba tsena ba ntse tsa se tsaba se tsa party tsa ka tsa sebetsa ka bofutu bono no ya maga no dira pore ja hola ya ga ke dira jalo ke bile kengela dira nda tsela sa ga e ke ntse na e ntse sa ga mo tlo mag mag na tsa ga e shere go na tsa bene ga ta melwa e tlo tse tsa tsa tsalo ba ba ba sotu e boele be le tshobotsi ya ba ba la se tsaba e boele e tshireletse tsena se sebise e tswang ka mekete gae mo o tla ba tsoka ditšhelete go tsoka dinama e le dintwa fela go kgetswa ka le batho dijo monono a se ke nale ke arabile ka go fela ntate ka nka mogatlhelong
0: e re renke mogatlhelo wa go qetela metsotso e robedi pele re fitlha mane goreng ya borobong re renke mogatlhelo wa go qetela pc dumela dumela ntate hantle dinto
6: ka mogago ntate mo nae mo ha khona ntate nna tabi nyina ya ntate mo nae a bua nga na ya mogito wa motuli ka nnete a ke tsena re di di mo tega e ne bi le na hana ho mo ho mo motuli ke na ka na mo le lamba soto ya nyina ba tshadi ba ba hanga bana ba ke tsa mogiti ba re ya di tsola motuli ona ke ni ke na o ba ni mo tlo ya ke ding ai ke se tsamo ke ke mani ai mani le bo se batho ba ka thaba ne bona ona ke e ba hantle ke ntse ke tshwele tsa di na e la kwalo ka na ka o fela ha yona empa ena o fukotsa go re e be ba ba hanga ba tsa ithadisa bona ba tsake di tendaka ba etse so ne se mo le mongwa bona ka mokito ke ena fela mo tlo di mo khongwa ka ga na ha ne la ngono le ke na o na mo lela ke le haile ha o no thofa se matso se ka vela lo re a ka bua a bontho re ile tsaba sa ha se a thaba ona le batho ba go bala ba itlosa bo me bo bundadi ba la ka tsamela le papa ine se nan dilelo mathata a pa ke tena ha ina ke mona batho ba tsa ma ba khutla ba sa fapela ba tsena mo wa o kana ba phela wa ba khutla ona timba ha ile go go bula wa ke tlala ka gamba ka bula wa ma go ke batho o ba nyo le tsena ha so tika ke ntse ke o ba bulaya yena yena yena e we ya magrena a dzoho a ya re fugala hale na bwana ke na ka tsena pe ya igwala le mapagamente ga ke kosa mapagamente ya 5000 e be re ba bela ka thoko ba nene ka bona ba tsumane empa di benefit ding di bala kana ka o fela ha bona ba di jwalo yo le di tsimwe ne nda ke mona henya buang a yona e ne mwana dikhutana le ba kholoha ha tsali yo matsimwano ba igwala tse ka ona a magena go fedile go jwale le nna ke ka sa bona mona ga re na bogena ke na le ba ithaupisela ba le go fatang nnete mona ga re na le mathata ka tsa tsona re lela kae ba ikwaletse senateng mane bontate a ke batlo ya golo ba nna go se ile ke a lebo
0: ke le boile golo tinto ke le boile golo e ke le boile golo e re nke mogatlhelo wa go qetela re tsere ke ne hona re tlereng ke ba babedi fela nomoro ke 2121 9956 ka pa plus 2 5 9956

0: 0756 kapa plus 266 599 56. PC dumela.
1: Ee la mngaka ke tate moshesho a bua ka mapuso ka mo.
0: Tate moshesho.
1: Ba ntse ke ke rata nyana na ya. Ya ba sotho ba sokola bo o fona go le mmuso wa lo sotho hlo o fana ka di passporto. Ne le ba buisa bana ba teng hona jwa le tshi. Na ke bona ka ntho e tletseng tate mona he nkuve tseng. Ke bona ka ntho e ngata hona jwa le tshi na e se le
0: Gawile, gawile, o tla bobela hape a gutla gawile ntate moshesho ka mane ka maputse 2121 9956 kapa plus 266 599 56. O tla gutla kwano re tle re tlotla re phethela re saletswe fela ke metsotso e ka bang e mene pele re fitlha mane goreng ya borobong. Ke gona mo e leng gore tlatlhe re lebe gutlo gona teng fela ntate moshesho, ntate monageng a ko dia karetse re kene go tsone me ma bonang le ntate
2: Me bolang tsagile tle ha tsagile wa ho khotla pele nna wa ka bo khutshwane. Ha ona motho ala se ile ke tsaba sa motlotle ke ofela. Mme o nale ba sanga ba ke ba ba khitse mo re ba re tsetse mo sebetse. Ka bo khutshwane me mo futa ona wa batho go nka ona go no o tlokotsi. Ho na le lekala la social development manager ha ba tsabile o tloba tama. Ho na le lekala la social development le ntse tse tsipiri ke ntate tsa wana. Le tshwanetse le bona gore batho ba tlokotsi eno ya mofuta ono ba sebeletswa mono. Ke nnete mathata a sheba le mangata dilo dipieso di ka teng fela lona le teng. Ga botlhokwa fela ke gore kampa wa engwe ka manto ga tlhokomediswa ka bakgethwa ba rona le bakgetsi go ba ke ba kopane le letona mono ga e ba dipitse ba eletseng tsa mofuta ba kopane le letona mono no gore ba ke ba boake matlo a rona bakgethwa ba nang ditsebe tsa rona le bakgono ba ke ba mo tlhokomedisa go tsela sebetswa ga e gatisimono. Ha se ha ntlo tsa tsa re lla ka le tona le lengana go tsohle ke nnete mola wa motheo wa go ntla gore ke ntate matikane fela ya la le matla a go bea lotlo sa le tona empa le gona ga na le tshelo ya go lla mo hlomong a ba utle ke matuna ke ana fetu mo hlomong ga nna bene lo ka sello sa gona mme ga se pa ha ba sello sa gona se ya mamele se tla utlwa ha ba ne sa utlwa ne mo ka ona o ri tse o tla manda tse matikane ma utlo le matlo a re mamele le ka molo ma ntse re yo ene. And that don't judge. Tabena di passport wa dimo madina bo go ntla tse. Go ile rena le botlhata go kana ba di passport o di ditlo go mana ka kakaretso. Mme ke ntse ke ga ile ka bona ke le ke rata wa tsaka mana ka ntate. Taba tsa di passport o tse a mambu tshilo le bo kgitsiya tswa ba sodi. Ke bo ikagabelo ba mo ba ba eta pele bo tle ba di politiki. Go ba ne papa ha ile mala wa di politiki wa motho. Ba tlo ba go tlile mmono ka go tsara ke ba phadi tsena tsa tse papa ga ne. Se o ba eta pele ba lwana ka parliament. Go ana ne ke go bawa. Ba ke bantse ba kopane le taba ena ba e sebetse because it requires collective responsibility. Go bona bontate ba re ba ka molemong le bana ba e buka kele ba e sebetse. It's part of the assignment, the mandate go tswa go rona ba bone re kele ya bobe passport or the tokomane e a bose ya work permit. It's not a favor. Ke tokelo ya rona ya tlhago. It's the policy of this government for a passport or the thing. Mme o tshwanetse ba eme ka manto ga se go etsa molemo ba tlameile. Ke setlamo sa gore o ka le ke mo bona mmuso ka o sa o tla bona o ne go bona machine setsa o gila go tla manona le motho a kudang e mo e ne mo na le ya na le botlhaka ba mo sebedi ya la ferlo ye mo sebedi ya di passport o na e go tla bona ya passport mme la ba ntse di tsonga go mmuso o tla fana ka dikokomane ha di te ha go so go ma khotlele yena di passport e mo e tswa di South African ntate ba tloa ya mo sebedi ba lo sebedi tsa mana pa bona mmuso o se tlo ba tena mo sebedi ba se go la di passport ba ntse nyana ntse ba tlo di tsantsa go di passport lo ya sokola fela sa tindena ha o ka go manda bana ba sekolo ba ite bana ba ho etsa bana ba 80 ATM is not passport of offense de ke na tafela ba di passport e lo ke eng o ya ntse se ga ngwe o go ina hano go tshaka nda de mapika na mbeki una le tshelo ga a ka tshware le mazitona le moro ke le buya nnete nnete a buya ka fana ka di passport ke ha o ka tswara ba sekolo ba ite go di ba ite bana ba 100 80 na di passport ke la bona tsa se go tlhaba tsama la bobe la re nne tsa tsa ofani passport no fe tsela ba tswa di ba lo sebeletsa bana ba ba ba ofani passport it is wrong ha wa tsana o go le fosa e ya bona go fosa ba ite mmu go sebetsa ha mpika bo hlatso le ka bogopo go ba ha ba tsa di mamo fa lo sebetsa ngwana passport o ga itse ntse tlo a itse wa di mo tsantsa sebetsa tsela ngwana ya a ya ndi tlo la bo ithuta ena passport e fumana kana kwe ile o fumana ya di passport ke taba ba ikhetsa ba ba tsanga ona ba gata ka ba gata ha se wa no tlo ya
0: tate monageng re lebile agolo ke ka mo nako ya gona e fedile nako ya gona e fedile re lebile agolo ntate ka puisana go na le wena kwano PCFM re le ba re tla boela re buisana gape le wena nakong e tlang.

0: Shapo Jean Sister Laka, e bua le Stebo ka monaka Gobetswana 95.6 MHz. Taba eno e buang ka yona ke nnete, he mesebetsing ya batho mona re paqame ba re tsamahodimo. O ke le ba wena Stebo wa CEO die mo momedi. Mona le ba ka sedimo tla ka ofihla utlorena o khia. O haiba o motho mohlomong wa buyemo o na le position e kae kae mosebetsing o mokamedi o morena motseng wa hao mo mo phela bona o na le dibaka tse dingweng ha o fihla wa kokobela ke o jwetsa ba etsa bonnete ba ntse ba sa o tsebena o mang o hlake ho etsa la ba nka wena wa kokobela e uri bo ba ho beha position e nyong o motla o kwa lwena go yana mo mona ha se haimo mona ha se lapeng ha se lapeng o ha mona ke le bo wena Stable kutlo mo 95.6 MHz ha matala ye metswe ke Maria ke le bo wena Maria ke tsapo bilele le tsa sile mona tsa la pilo pele bo sibo mona twena magato wa ka mo medile wena go mena malaitse ba hao lo sentho tsetsa halang he ke kutlo wena wena o bolela tsa selemonate nna o shapo o mametselo kae e ka leqhubu lefe e le ke bona ntho tsa ka hantle re ke bona ntho tsa ka hantle na ke lokela ke etse jang go tla qoqa ha e sentse o tlile na go tlhobua ka eng tla boela go hopotsa wena ya setswabilela salema ya sa gao wena mo mamedi tlo ko gona ga bua ka eng ga e le bosimona ke back to your roots ra hopola mo mamedi e tsa gale ga re sa tsebe rona rona dintho tsa batho tse batho bang ba di etsang jwang ebe ga ba tloa ba re re etse dintho tse ding tse ra makatsang utlosa utlwe le wena o ena ke be ka etse utlwe o ye a ena nkampa ga ona taba nkampa ya baketse o etsa ntho eno shapo banna ele
1: shapo Step me, come and join me on this one.

Gregory Abbott, Shake It Down, re be metso tsenye robedi, ga le bile go reng ya le shume, ke se tlo iphapanyetsa bo sepana ba batle mo mamedi, ba pegeng dikipa tsena tsa rebrand. Ah, paske ba batle bana ba ntata yo. Yo. Ah, mo mamedi, ha yo ntshetsena. Ya yo ntshetse. Ke ne ke ba bona ba batle mehlena fela. Ke bona bana le 20 extra. Paske ba ba batle he. Ha ke tswe na ke bona ka pa ke dikipa fela ke botle. Ke bona bohotle. Mm? Ai, moment. Are you entertaining? Are you entertaining? Ke bona le momedi e itse na. Ke pa tse tla le bona bo si. Ai. Ai. Le nna o ka tsho ka botsa o bu a botsa o sa tswa botsa e ai 21219956+2665995960 mwa letsa voice note WhatsApp 0620095960 a go tlo na wena mo mamedi ke kae mo tlwa mo mana ga qhikelo mo o go ke ya hana ka nna e ke ya hana ka nna ke batla le momedi ya le monga tlao o hlaetse ka ntle a bona ha mamzili TK ba etsa high five bana matso a bana ba phamisitse ka nnete ebile ke ba kopile gore ba seke ba thola ka pele eloko le momedi e leng gona a bulelang salome ya sa yona tje a hlae ka first ka ba bone o seke ba sheba pele o sheba odimo jele ka ka o qama ka kgwedi ee jelo ka ka o qama ka kgwedi jalo fele eloko ga o sa bone mo ore pota pote o tla ba bona e tse ba ne ba bale ka mo ga 10 seconds high five ka mo ga 10 seconds high five ba letsa gore hello lai lai nna ke o nwele mosese wa pere ke re le today ntse e le taba molodi tololo fela ke thutile gore e ne e le moriana e se taba ya molodi a ke re wa bona le maotwana collagen e ngata why one ke yona taba yane ya go qhikelo e ke buileng ka yone gobane ngwane mongwe o jile maotwana ee o a jele e nagana fela o tlhabue go a ukwa gore maotwanana a kwata mo mamedi a kwata pelo ena ebile e sisa ga ka tingwa maotwana bona bana jena mo mamedi o nwile um mosese wa pere ba bangwe o ne o thowa tonki ee jele gore go fumana jwang re ga e lalla re a bang bane e fapane le lebese o tla bona gore gomela e gangwa ka dinako e wa ka nako tlhomo o seng le mantsi bue ee wa ya wa gama wa bona okay jele boemong bo

ya no tloa ka 500 manuti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Emanate mo mamedi ke Teddy Pendergrass e biswa Love TKO wa pele ho mo rene rinkile efe le rinkile Freddie Jackson emanate mo mamedi biswa Rock Me Tonight for all time's sake emashume a mabedi a motsumong ka phaletse o hara ya leshume ke le ba bohle bankileng ka golo magahlolong ona wa lenane ho ke tsentse dinthombo mo mamedi mme ga tswa hore ba sotho ba gale e ba ne ba na le ditsela sa bona mo mamedi mohlomontsa o ruta mohlomontsa o re ba qheketqhekela nyenyane o mohlomong ke fihlela dithotse itsentse ba di batlang e ka tsela e itseng ba tseba o ga hona le tabatabelo ya ha o thoka etsa tsena o tla fihlela o tla yetsa a thi hona le ho hong ka mogao ho ba tle hang ho o itse wena o sa tsebe le botse e ja le fela mo mamedi tsedintsa tsona e bile le mogho wa thuto e hona ha ke ha re se le mona he mo bobedi ke nae yo
1: tsina ba bala janja se nyoro sa makhala go le se fitile ga ga matsi wa se fitla se a khaba tsena ke tse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go tse ke kiketse yo le na khala khala go le ke fitla ke a dumela le ntse dipotsa le go mongwe yo na ke ntse ke bobothe tsena ke babogele dikeng empa le thole ka gago a hela a itse ma janja mmane ho nya mo haleng thoka e getsa hla e thole pela e se ka fumana mo hatla e se ikisa ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hach ke dumela ke ipuntse Paul le mahlalela o mona mate e re ke dobeta ke a na o lakatsa o latswa se o majanja sutwa mamela PCFM
2: PCFM your pulse
3: our life ke ha ke ba mo tsale ba ke tlhagale mpona ke le je je tshwantsho sa mo je tswang
0: ilo hema shume ma bile mesu meri kamara hore na yele shume mo mamedi hore ngele shume le motsule mong ke la bone hashtag throwback Thursday song requests sontso wa tametse ha o ka dumela mo mamedi sontso o yetsa qeto tlo tlo gona ke fia ha hore ngena le shume le motsule mong e tleng ka yena bekeng ena pele mo no ga tla bona gona ka jona ga ke tseka eng hlokomedisa ka eng rutwa ka eng tsa sileleleng holona ke le beheletse ka thoko ke machaba ho bua ka ditabatsa mafuta ofe back to your roots PCFM hashtag your pals our beat Phil Collins when I did so one more night
4: PCFM your pulse our beat.

0: menate mo mamedi cherish. Yeah, mono hair mo mamedi ke cool and the gang pilo homo kana re nkile Phil Collins one more night. Tiko ba metse tsenye mashume mabedi a metso e robete re lebile ho renya le shumele motho o le mong ha re shebe go na ka jeno mo mamedi re kete ka eng hlokomediswa ka eng go twa ka eng tsatsile ke lebile tseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba di fetsa bohlokwa wena mo mamedi wa PCFM ka jeno go dina ya phupu ena le matsatsi a robong fela selama ke sa dikete tse pedi le mashume ya mabedi ana le metso e tsheletseng jwalo ka jone ke letsatsi le bitswang International Gun Destruction Day. International Gun Destruction Day le ketekwa selemo le selemo ka lona letsatsi leng la borobong la kgwedi ena ya phupu e qetelo ketekwa selemong sa 2001 ka tshusumetso ka pa hona ho thewa ke the United Nations wena mo mamedi eya re hopotswa mo mamedi go nagala batho ka bomong le mebuso a holoholo mo mamedi ka bohlokwa ba fokotsa gun violence mo mamedi eya gun violence botlokotse o bona mo mamedi botla o ka o mona thunya ne diteng sebediswe sethunya kae kae phuntse motho kapa ho tshusitswe motho ka sethunya kapa ho tsuwe eng koloi ho tsuwe ka lebenkeleng ha o mamela batho bana bana bana le thunya ditaba tsa mofuta ona mo mamedi ke tswana tseo ho hopotsa mona ebile go rutwang ebile go hlokomediswa bohlokwa ba hore di fokotse ya bona mo mamedi wa PCFM le hore he tse mang di se di le teng mohlomong matsong a ba ikarabelang mohlomong go na le tse seng di fanwe mapoliseng go na le tse ntse se di fumanwe mohlomong tse bileng teng ditlolong tsa molao tse itseng ga o se o qetiwe ka tsona momedi o sentse dipatlisiso mohlomong go qetiwe di sengwe wena mo mamedi ka tsela e nepaetseng di sengwe ka tsela e nepaetseng wena mo mamedi me wena he wena mo bro PCFM tabena ha hlaloswa he ho thitla re thusa ha ho lufokotsa gun violence ho thi tabena ya ho senya dithunya tsena mo mamedi ka tsela ena e etse jwang ke ba hatse bang hona di songwa jwang wena mo mamedi e ya go thaletswa ha ho lufela ya go thaletswa ha ho lufela e bile ho thi ha itu ho le hakalo ho tugu ke taba ya hore di bokeletse ho tugu ke go di bokeletse ena ya hore di sengwe ha o le ntho ha ka lo wena mo mamedi jele ha di sa sengwe ntse di dilantse di dilantse qetela se di fumana di le matsong a fosaitseng qetela se di fumana di le matsong a fosaitseng jele se di rekiswa di rekisetswa batho ba bang bona le ntena ya hore di thunya di ngata di thunya di tletse ha ga se bena di ba di nka kae batho o e tswa taba mo mamedi ya hore batho bana le dithunya kae kae otlo go sotho mang o sepile mang ka sethunya mang o sepile o ko o iputsa motho o sethunya o seng kakae aker tsene tsa dithunya tsene ka o sheba o bone ore ga se sethunya se o ka thunya se molaong jele ba dinka ka dithunya tsena wena mo mamedi ke tsene tsa dintho he le wena haba o na nako o tlokwa go etswa matsholo kapa go etswa phatlhalatso ga e bona le sethunya se se molaong go wena nehelana ka sona sepoleseng go na le phatlhalatso se jalo tse itse mo mamedi thi nehelana ka sona sepoleseng se tlise pele felo so tlo tshwarwa ka sona o ne o ntse o tsamaya ka sona o sa tsebo ya kae ka sona akere go na le ikamaganye he mo mamedi ke tse ding tsa dintho he mo mamedi wa PCFM dithunya ke ntshongwe mo mamedi o tla o sa tsebe na o tlareng fela ke a tseba mebuso mo mamedi lefatshe ka bophara ba sebetsana le yona ga ke tsebe ka pele ga kae fela o ntse o sebetsa sebetsana le yona
1: tena maseu ko o terana moni tabana a nta tae kono bontse gwelo e
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: PCFM, you treat a Mokito Moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026. Mane Bawa. Dinkahol Gisata. Tadebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ejalo mama mediki PCFM, your pulse, our beat. Imashime wa bidia mitsime ka go le bile horeng. Ya le shime le mosulemong, the OJs forever mine. Okile betse TK le mamzi thola matswa ba gatwa baka.